0: Now, siyempre, sundalo na ini. Sa kwa man eh, katong chief security ni President, Vice President Sara Duterte, no? Si Colonel Raymond Dante
1: Raymond
0: La Chica.
1: Dante La Chica. Mao man yung sinaligan niya.
0: Oh, mao man yung sinaligan. Nga...
1: Niya kumangutahan na po ka, nga nung piminti man si La Chica, isa rin yung saligan ni Inday.
0: Mm. Alam nga magdagan... Mao man yung chief security ko niya agot sa kwan? Sa money nag-deploy og mga security ni Vice President Sara Duterte, so on and so forth. Now, wala siya sa ground, no? Kundi ang nasa ground niya ni kining sila chika lang.
1: Chika.
0: So, imo ba nang ma-question nga ni gipangutan na pamagani to siya katrupang Alan kung kuan gyud no kay gipangutan na daw niya di ba ni part sa stupidity nga kini mga pangalanan ni kuan man ni katingalahan man ni o katawanan man ni o kadudahan man ni. Di ba ni kalukuhan?
1: Noon sa mentawa ni si Rafi po na mata naman ana oi.
0: Oh, ganitong gitubag siya ni Kuan, gitubag siya ni Gina Acosta, which is correct po to siguro ang statement ni Agyod kay gikan dito kang Dante La Chica. Ikaw karon colonel ka, ikaw karon officer ka sa military, no? Itugaan mo ng mga information nga imuhang nakuha.
1: Mura ka ganang nagpasunog si Magagalingon. Bisa pa bang ganang imuhang asawa, di magiging matuganan?
0: Now, fictitious names ba ni sila? Of course, fictitious name ni siya. Automatic gumikan kay doon na ni nagdala kini siya o kinibang delikado nga sitwasyon if ever ma-disclose kini mga pangalan. Number one, ma-broke ang alliances sa gobyerno o sa katong kining foundation sa information.
1: Mm-hmm.
0: Asa nagagikan ang information?
1: Ang term na nila, kanang masunog ni.
0: Doon ay possible na diplomatic scandals kung ugaling foreign countries ang atong ipang-tiktik ka katupangalan.
1: Labi na karong panahon na dagang kay mga sindikatong manchikoy.
0: So, mamahimo ng advantage ni sa mga kalaban kung ugaling mabulgar sila.
1: Yan, oo. Mo na ilahang ginapangita eh. Murbag ang atuan ng gobyerno mo ilang gihimong hinagiban para mapalutaw tong impormasyon nga gusto nilang makuha.
0: So din may tabo nga dili mo sugot ang vice presidente na nadungog ni mo to katrupang Alan nga kung kining term niya nga I will skin you alive. Panitan ti ka nga buhi.
1: Panitan ti buhi ka. So, kuyawa po na
0: nalang. Guna ni. So, buti pa sa putan ni. Doon ay ginaprotektahan. Ginaprotektahan na sa yano nga mga tao, no? Siguro, kining mga naminaw nato karon katrupang Alan nga mga pro Marcos, wala ta mo ginakonsid...
1: Actually, si Marcos ani, nagpahipi lang.
0: Nagpahipi lang. Kaya balo na siya nga. Muna na man gina mga informasyon basta confidential.
1: Bisa pa matod si Marcos yung pangutan-on. Basta na panigiya ha.
0: Noon sa man ay imong papil diha, Rafi. Hapit na ni mo ingon ba si President Bongbong Marcos ba? Noon sa man ay imong papil diha, Rafi. Nga ang imong papil diri sa ako, papil hapon
1: si mangka. Marcos, yan na yung itagaag leeway ni sila. No? Kay executive department man ni si Marcos. Bahala na mo diha. Sa tao mo mamanubag, total, mga tao diyan ang kailamag ka lang unsa ninyo ang baruganan diyan dili mayo ba ni o dili
0: Now, kini mga
1: alam nyo ko damay-damaya din na ha kay kada litok nyo din ha narabay president o say tarunga nyo ng vice ha
0: tarunga nyo ng vice kay vice para ba na niya himo na yung president si tuyo ninyo
1: masip na trabasahay si Madam President wala kamuray kadiklara naning kamot mo dili ma-presidente niya kamuray kadiklara na daan anyway dirita manukan mga katropa na dowel mo break sa tagayot mga katropang break sa kini mga pangalanan ni atong balikan mga katropa no kay sa tanaw sa ako nang tanaw diri mga katropa balik na ugbasa diri mga katropa ba kining gisend nimo diri katropang breaks ba nga kini siya para sa mga supplies purchase of blah blah bisan gani ako ngayano lang ko mga katropa nga wa ko hebalo ani sa una nakaingon ni nung kog ihun ani di ay no ana di ay ginahimo sa to mga intel. Karong mga katropa, makaingon yung tag, inani din operation sa to sa Pilipinas.
0: Ang katawanan din katropa ng Alan Mangod, no? Kaya diha sa mga, diha sa, doon ay mga na-disclose dito karon nga mga resibo. Diha. Dili lang pusa o pagong ang mga migawas diha. Doon ay sa mga acknowledgement receipts nga doon ay mga ngalan nga si Clarice Ontiveros, Diana Mapo Lapid
1: na wara
0: o si John Lapid
1: na
0: kining
1: mukalampag diya si Larissa.

0: Chelito Lapid ana.
1: Nahimo kini controversial tungod kay ang apelidong Hontiveros ug Lapid pareho sa mga senador nga naglingkod mismo sa impeachment court.
2: Ah, wala.
1: Pinawa. Unsa man kay nang
0: BBI. Kini mga intila ni may balaan ni Risa ni.
1: Unya ang pizza ni kay pangalan ha. Kini nga pizza Clarice Hontiveros nga dunay pizzang Pebrero 24, 2023. Ang iyang birthday ni. Birthday ni kuan ni Risa Hontiveros. Sa to pa gitiktikan
0: si Risa ni
1: Risa Hontiveros. Delikado ni. Pani sa ko gayo ni si Hontiveros katrobang alan.
0: Bakit tinamay niyo pa ako diyan?
1: Ano yung inyo na kong ipanidaan, ha? Karoon pa ko kay Balong ipanidaan ko ninyo.
0: Bandamay, no? Anyway, mga tropa, no? Ato ni nga balikan, taon-taon, mga tropa, kay mag-The Secret of Health muna tayo. Onya, ato po nga dalikitan sa ato nga pagbalik, mga tropa. No, kinina po nga ato ang mga trabahador dire sa ato sa Dagmen sa Davao. Sa ato ang gikaingon, sa dihang nagisgotag linibo, kalibo, o minilyon o pesos karoon, mga tropa, para sa impeachment court, no? Nigasto tag 25 million pesos a day ni ay mga trabahador na to diri mga tropa sa Davao City nga nagabangutan. Aton isguta sa tong pagbalik kuman lamang sa The Secret of Health og paren mo sa pag-like, pag-share, pag-follow para mabasa na to na inyohang mga mensahe sa tong pagbalik mga tropa. Kaya magkape nami ang kape nga swabing-swabe. Ang kape nga manukad gikan sa Yes to Health Incorporated. Moni ang kape na tambal pa ang Santong Plus Coffee Mix. Nanam! Ubalik ta!
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: X FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins ug minerals ug kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling. Himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
4: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakigbatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo inom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Kaklarik sana!
10: Exciting!

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Sa una, sexy pa. Sa karon, no comment na.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Bullseye!
5: Okay, balik ta diri mga katropa sa tuwing katulong hugna no sa tuwang programa nga Bullseye. Kami pagyapon yung ubos nga lagad katropang Bricks sa Flores o ginyong lingkod katropang Alana Baez. Kumusta man mo din na mga katropa? Kato mga ginikanan din na nga nangita karon og kada ganing pang-alibyo kay ting bayad nag-tuition mga katropa. Ting inat na sa to mga budget karong mga panahon na labi na natalitapos ang bulan. Dali ara ka tropang Bricks eh, bago ragay tana operahan tong Disyembre karon na pod.
6: Disyembre na pod happy.
5: Disyembre na pod no. Kada happy ta magsumad. Kadulaon ra ba ko basketball kay naibog na ko aning mga nagpaliga ri sa muang barangay. Namay Sundowner.
7: Pinoa.
5: Ani dawat-dawat na ta aning apil ta sa team sa Sundowner ani. Ni apil bit ko team sa Mabatan-on pero team ang suga managan. Kuwa pag kita kaabot og balik diri sa ato ang ring, balik na po sila sila na pud nga ring.
7: Pinoa.
5: Ni mapasoy dito na ko ng pundos to nga. So na di na jud pareha kini adto ba ang imong reflexes. Ang kuan jud ka inday-inday bagay na jud tani sa Sundowner. Karon kay basig maokang ba ning ako ang gibati katropang Bricks.
7: Pinoa.
5: Gapon biya ni Morinti na ni kabug na. Ay ni si Will. Ingo goy ning demo na sa maning ni si Will. Mo dapat ang sanina mangurinte. Ingko iyay ka. Morata ni si
6: ngilo ka.
5: Ngilo kayo nya. Morata ni si katropang Roy Sari nga mugunit lang gani diri sa mga metal, makurintihan na. Yaw, ang task kay kanang kurinte diri nga taon, kanang taong kanang daghag ka ng mga voltahe silang lawas ba si Attorney Bisnar. Attorney oh. Ryan. Unya pareha sila ani ni kuan ni Arki, si Ichoboy. Pareha sila kay tunula ni mo og kanang metal, mukurinti daw silang lawas, mabuhian lagi. Yung kung kuyawa din, no?
6: Ba na yung na drama na sa una, nga si Boy yung kurinti?
5: Oo, si Boy Current. Ani mga katropa. Anyway, kumusta mo din na mga katropa? Nabatay mga bago karon nga nag-hatag minsay, no? Salamat na lang sa inyo. Randy Santisas, yes, nabasa na ito yung kagayina pa, no? Dirita mga katropa, dita maglangon mo itong taganubagtagad ni kay hangtod karon mga panahon na mga katropa, napagyapon ni ang pagbangutan sa ato ang mga trabahador diri sa Mighty Steel o kani mga other nga mga employment opportunities nato sa Committee on Labor diri sa City Council. Unsa ni ilang panawagan karon, dunay dapat nga emergency assistance, livelihood support o employment opportunities alang sa mga apektadong trabahante sa Davao Mighty Steel Corporation. Kanya daan na nagbutyag ang OCD-11 o ang DSWD-11 nga niapil na sab ni sa pag-coordinate sa ayuda alang kini sa mga trabahante o ilang pamilya. Karong adlaw pod na i-press ko no apil sa pulong-pulong sa Davao Inyo si kini ato ang finance officer chairman sa kini nga Committee on Finance si Dayang Hirang. Siguro maapil na dito kay kung ipasa na niya to sa Committee on Labor maapil man dito ang sa Committee on Finance dapat ay pundo diha nga mapagawas kay emergency man gani maapil ni nga to sa emergency aid di lang kay sa national sa DSWD dapat na po i-aid ang atong lokal. Okay, Luoy, akong ginating tuition karon mga katropa. Ting bayad, ang uban gani, kagahapon, nakadawat tag information. Ting birthday. Luoy, kaya atong mga kaisunan. Karon mga katropa, nato'y na-istorya na ko ani katropa ang BRICS ba. No? Tinood man nga dunay mga sindikatong mga inchik karon din nagapalibot sa Pilipinas. Unta, dili nila ni gamiton mga tropa nga kining mga sindikatong inchik gamiton nila sa politika i-appeal iratsada nila tanan. Tinuod ba na nga ay mga inchik din nga di kay ba mo Bisaya Tagalog. Di ba? Oy tag-iya ug kana gani mga kuan kining mga
6: hardware.
5: Oo. Oh.
6: Okay. Palit ko ganang lansang tiyong ching ching ching. Saan sana siya? Lansang daw nga tag-kinsi.
5: Magkatawa na lang kay kana nila mga tropa, no? Libakon lang. Dili sa uyang ko rin katropang Brice na palit ko ganang pintura.
6: Mm.
5: O niya, sa kilid ato, sa Pinoy man na rin ako ang abroad na nabaligyan magpintura diya sa may uyang ko rin. Katapan niya hardware. Napoy mga gamit po mga pangbalay lang good po. Mga kabo, umban pa, ganap, si kunsan malayang baligya. Sige lang libakon sa ilahang kuha ng cashier. Libakon sa ilahang sales lady. Siya na napuning ko na eh. Kung nga dili na siya kasabot, hindi mo nakasabot. Hindi ka kasabot ng Tagalog. Kasabot ng Bisaya. Unsa rin ay, tinuod ba ng inchik? Ano man nga, nalag-iya mo na diri o ganang kuan. Kana ganing mga paninda, no? Nga, unsa man, nana siya asawa diri, wala po. Oh, hindi ko nga, paunsa nila nakabaton diri o ganang negosyo nga di magani din hiba, makahibaw mo Tagalog. Di ba kasagaran sa mga Filipino-Chinese businessmen, howd naman. Mm. Sila kay pure yun sila ngayon, chick. Yung kula.
6: Di, dagana. Dagana ka trupang alan. Atay silingan di ang tagiag hardware bitaw. Inchik mang hiyapon. Sa doon sa tuwa, bas bago ba?
5: Sa bago. Inchik yun nga tiunay. Di yung kabalo mo Tagalog.
6: Kana lang yung mga trabahante mo, Bisaya.
5: Oo.
6: Pero kana mga kuan nila, di kabalo mo kuan. Dili maka-express o Pilipino.
5: So, at kabalo mga katropa ba? Mga military na din sa kuan ba?
6: China.
5: Sa China.
6: Dudugay naman na siya nagtukod ng hardware diha, napita.
5: So,
6: sa ato
5: mission
6: pa.
5: Mission po na nila.
6: Kaniyanto pa ni silang nanulod diri. Mabito itong napagya na sila sa una ba nga kini mga insik na wagi kamatayo ni ba? Ika itong mga nangamatay nilang uban, mabuhi na pong utro. Kaya, kugihan ka ni sila mga itong cemeteryos Muslim. Kini insik.
5: Chinese cemetery.
6: O niya, namatay na din. Gamito na po na ako ng pangalanan ni.
5: Dali ba?
6: Muna nga, mabuhi ng utro.
5: Tinood man na kay nigawas na biya ng kuano magkuha sila og kanang mga pangalang ila niya tapos magpa-restro ko no. Mo gitong nabulabog na diyan sa Santa Cruz di ba?
6: Dito sa Santa Cruz nabulabog.
5: Oh, nabulabog dugay ra man din ang modus operandi nila mga tropa. O niya nabulabog lang sa kataas-taas na nga panahon karon lang nabulabog. So dito pa yun sa provincial government sa Santa Cruz na hitabo. So na-blind bang gani? Mismo ang taga Santa Cruz diya. Pati si Mayor Tatasala, wag hibaw.
6: Oh, nga muna na din yung kalakaran diri di ay.
5: Oh.
6: Inigusyo na din yung mga papel diri sa sa kuan, kining, usama niya, Register of...
5: Registry of Deeds.
6: Registry of Deeds.
5: ROD. Di, sa Civil Registrar.
6: Civil Registrar.
5: Sa yung Registry of Deeds, no? Civil Registrar sa office. So, inanan na ilahang mga kalaki, no? Ako pero tinuod na nga naay may nanang nahitabo sa tuwa mga katropa pero lahi man gud ni kay kining mga inchika mga katropa kay bawa bi ni mong Bisaya dugay na ning nahimong negosyante diri sa Dakpan sa Davao kining mga yang ang no uy mga kuan na ni mga tested and proven na gini nga dinhi na gyud ni nanukad na ni mga asawa diri nga mga Pilipina do na ni magkayutaan unya mga kuan na gyud ni
6: mga kailangan Pilipino nga, born na ni sila.
5: Oo.
6: No? Mga
5: nabilog sila sa Chinese Filipino nga community. Oo. Unya karon kay namugutay na saga pa katrupang Brice ba nga huhongihong pa jud hinon pod ni nga gigamit daw kini nga mga lugara para diha sa pag-accommodate ani mga illegalista nga mga inchik ni abot sa Pilipinas. Pasadag pa yung sa Davao, ang amigo ta sa China, kung namatod pa, kitain man na pagsabot.
6: Doon no? ay, kung unana mangani ilahang kuwan ka tropang alam, no, treatment, no, unana karoon ila nakita. So, siguro unahon nila pagrunda karoon kining mga taga Department of Foreign Affairs.
5: Bitaw, anong nakalusot mo na?
6: Oh, kaning mga na, Department of Foreign Affairs, ang DIA, o immigration. No? Kay sila, taga-immigration, bayagin mo yung nag-monitor ano nila kung kinsa ni sila?
5: Eh, ato ba, na-blind sila, kaya nakalusot man.
6: Immigration pa yung mga katropang alam, Puriya ha. Puriya lang, Puriya. Sa mga taga Davao, wala ni kaso diri. Sa Manila, daghang kaso dito. Kaya itong magsingil o tingunan ni kadagko, natay kailang foreigner katropang alam, Japanese nga foreigner. Nilapas na siya o 3 months base dito sa iyang working visa na 3 months or number of months lang
5: sa
6: or
5: 6 months pag-stay.
6: Dayon i-renew naman po na gipangayuan siya dito dako-dako ng kantidad na ito yung mga number of years nga mag-stay siya diri. Oh nga pero money ha out para bang sa korte pa out of court nga settlement. So 300,000 ang gipangayo.
5: Ah, grabe.
6: Sa number of years ni siya nga mag-stay diri or forever.
5: So gihin mo siyang gatasan. Gihin mo siyang itlugan.
6: Nay mga kuana na. Dunay mga mag dunay mga fixer po diha karon nga mas higher. So siyempre direkta ka dito sa taas. Negotiate ka dito pila ba dai ronon ani mo ni siya katulagi si kon ani agi kag fixer.
5: Ana ko dili malimtan na nagadrop ang bricks no kay natoy kiniganing foreigner po, yung anak kay ang iyahang papa, sundalo man, Amerikano. Ang iyahang asawa, Pinay, taga Davao City. While gira to sa Iraq, kay bomber man tong iyahang husband, gisecure una nila ang iyahang pamilya ni Olig Pilipinas. Okay, dito man sila nag-base sa Iraq, bangon. Karon kay diri sa Pilipinas, mas safer sila diri. Ang pag-eskwila sa mga bata karon din eh, siyempre, lahi naaslay naay certain bayronon nila sa immigration. Karon kay point of renewal na pag-abot sa isa ka tuig, inani man ka, inani ang amount nga ilang ipangayo, pwerte man dako ah. Dako jud kay sa tanan niya karon naaman toy taga immigration pod, babae nga wala na to da, dugay na kayo to, panahon pa to nga speaker pa si kuno to, speaker pa si Nograles. Kay batang Nograles man to. Niingon mga katropa nga tabangan ta ka. Onya, pero dito ta mag-istorya sa Victoria Plaza. Atbang naman.
6: Atbang sa NBI.
5: Nanawag sa kuha katropa Briggs. Nga, tama ba ni? Ang transaction
6: atbang na po sa immigration.
5: Atbang sa immigration. Nga, ingko nga anti akong tawag siya. Anti, tanan nga mga transaction basta sa gawas gani mag-transact niya government transaction magduda ka na siya pila man gyud pangayo suske so, purtin dako ang gyud chat duha niya ka mga bata mo gasto siya og kanang 350,000 pesos karon gi immigration director pa da time king farmer gani katrobang bricks nga naa karon sa Bansalan nalimot na ko si Lau
6: si Sir Lau
5: si Lau okay may man ni si Lau. Itawagan ako si Sir Lau. Sir Lau, nabay ng ani. Wala ko nagsulting na problema. Ginan ako si Sir Lau nga pila ba gyud ang renewal, bla bla bla. Si Lau, nagtugan ng tinuod. Kay, nung tanak ko nga pila ba gyud ang status mga nani na malate ka o kanang renew, pila ba penalties. Agoy ang bayro nun per head, 12,000 raman katropang bricks. 12,000. Sa tupad, duha sila, mahulog sila 24,000 plus na ay penalty gamay kaya na-delayed sila o kanang kuan pagparinyo ni abot lang o kanang gi-compute niya ni abot og 27,000 to 28,000 pesos wala kabot og 30,000 karon asa man ang 350,000 karon niingon po yung babae dito sa immigration at the time nga tutulungan kita akong bahala magpa-reduce niyan pero doon tayo sa ano sa Victoria Plaza mag ano mag mag-usap. Maari kong ipababa yan ng kalahati.
6: Kasi dako paghihapon kay kalahati niya
5: dako kay 350,000. Unya ang bayro no lakabot 30,000. na pagtuo man niya katulad ko nga impa-entrap nato na siya auntie ha auntie bro akong tawag ipa-entrap natin yan in siya nga dili ko gusto kay maulaw ta kay ang ako na ako sa government pod dito sa Amerika ba yan ang akong bana nagtrabaho sa gobyerno sa Amerika onya karon mingon siya nga ingon anay ba sa Pilipinas ang image iyahang gitan-aw diri karong katropang BRICS.
6: Di niya gusto nga ma-damage ang image sa Pilipinas.
5: Di niya maggusto ma-damage. Kaya mangutana dyan yung bana. Nga nung ingon na naman ang Pilipinas, ana dyan ang pangutana, ang impresyon. So, moto nga, yan tumikay, direktor. Agoy, kaya naaman dahi, mag-una man dahi ang babae, ang lamisa ba? Mag-una man dito sa ubos before kamadog kay direktor. Basta pwerteng dupa-dupa lagi. Ana lagi ka tropa. Bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Basta ako na naalaan ko niyag intel.
7: Pinoa! Ha?
5: Kasama ka pang intel. Hili magkukunti para sa una ka tropa break. Anong Ray-Ban ba?
6: Tung itom.
5: Tung itom. O, hili ka ay ko ana. Oh.
6: Mabita to malaan ka nga murag
5: Randy Santiago.
6: Randy Santiago.
5: Basta ikaw nga. Pag-ando na mo dito sa ako. Kasab. Anto gireprimand to ni Konay ni director. Amo to
6: may lang ani kay gireprimand lang. Wala gi dismiss.
5: Wala ko manggut kanang gahi manguto kay gibutang ni speaker. Gibutang ni speaker. Engon jud siya nga dili ni so, dili ni Kwandri.
6: So tao dito ni speaker
5: dai. Tao ni speaker. Anyway, ma-feel ni mo mga katropa ngayon ani nga mga transaction no. Knowing kung naay mga sindikato ni saludri nga mga illegal alien. Tama itong gingo ni mo katropang Briggs nga. Ang immigration number one masayo na.
6: Sila kanunay sila kanunay na diha karon sa kuan eh. Sila'y spotter ani.
5: Pero ako din gusto mo tugot nga mayroon sila nga under silang surveillance karon ang kining Mighty Steel nga naay mga sindikatong incheck din na niya karon wala nila gimind ang kining mga trabahador. Moraga dili lang ni issue of katuganing uranium ni. Napailalom nga istorya din yung mga katropa.
6: Doon ay mga inside story ba? No? Mabitaw na nga ito nang ginatuki karon katropang Alan. Inabot na diha karon sa punto ba nga ang immigration dapat i-monitor. Tungod kay, doon na tayo mga duda nga ilaki ng ginahimo tungod kay insik ang apelido sa tag-iya sa Davao Steel Corporation.
5: Unang pagduda din ha, political issue.
6: Politika, gumikan kay allegedly, igsoon ko nun ni Michael Yang. Okay, so politika na dayon.
5: Ikaduha dia, silingan ra og office ang immigration og NBI.
6: Onya, nganong di man na nila karon ma-raid nag makordo na nila ng immigration diha. Parang pasangin lang ni sila unahon ninyo nag-raid diha. Ano nga wa ninyo ni gi-monitor ning apelido Yang.
5: Naonhan mo sa NBI di ay. Naaman di ni mga inchikang ginatago din na. Mga illegal.
6: Silingan na kayo, maabot agad ng luwaan mo ng opisina sa kuan ng katropang Alan.
5: Ay, maglinibakar na diyan, magkadunggan na ipa.
6: Kanang manithi ka, kanang gikan sa India yung office, maabot na dito sa kuan.
5: Mga liyad lang kanina.
7: Pinawa! Pinawa!
5: Madunggan ka.
6: Now, dihang bahina, doon ay question si Dea Karon nga dapat ilapon ng tubagon katropang Alan. Pero ang dinay karon sa ginahimo in town na dinabot sa punto ba nga gigutom na ni Guslaon gining 300 ka mga empleyado sa Davao Mighty Steel Corporation DMS
5: pati ang atong city ani nagproblema ani nila eh.
6: Abi nimo sa ginahimo karon sa ko ano kalit nga after sa pagkalit nga pagsira do natin nakita diri karon nga si Pamela dunay gihimo nga kinibang immediate kuan kinibang assistance alang adto sa kuano sa city council. City council dunay sila gina panday karon nga kining ginatawag nga lifeline ordinance. Ginapanday nila para kuno ning makatabang o mapalusot ni sa konseho ang kining maong pagtuon ang mga workers dunay emergency lifeline ordinance nga paspas nga makatabang ato sa mga trabahante no
5: so, kung aduna pa may lang nahimo nila kining example di ani katrabang BRICS ang kining nitabo sa Mighty Steel
6: mao ni karon ang ilang ginahimo kay makamurit sing mangyud ang syudad ani ug ang uban nga mga ahensya sa gobyerno kung una ni kadaghan ang mga pamilya katrabang Alan nga mawad-an og trabaho
5: 300 Grabe, puting daghan na rin ang mga
6: pili nimo ma-imagine kito pangalan nga sila, siguro ang uban ani nagka-eskwela na ilang mga anak sa mga private schools nga mahalo, no? Kay mayog kita, mayog sweldo.
5: Mayog income niya, nagyod sa minimum, sobra pa, na pay overtime.
6: Kay balo ka nga, ang construction karon bakal na ang uso kito pangalan, mga si Parlins, mga Parlins.
5: Wala na kayo itong mga kahoy.
6: Wala na. Sa pamay itong Gabson kahoy ron nga, alom na lang may nahabilin.
5: Kaning, Betilis na lang o ganang Jimelina.
6: Inigpikas din mo ang panit na lang may nagunit ana, putol naman ang katropang ala kining alum.
5: Oo.
6: No, wagi na kusog, no? Meaning uso na karon ang kuan bakal. So mas mayo ang ilahang opisina nga nasudlan kay need makana inid naman na karon sa mga panimalay, no? Panimalay, mga gambal, mga building, tapos dili lang Davao City ang nanginhanglan ana.
5: Mabawar kayo eh. Nay nag-text diri, mabawar jud kayo ang rason nga tungod sa chemicals nga wala di ay nga daot ang mga trabahante, sila di ay ang daot. Sila di ay ang daot.
6: Mabita ni karon mga kaigsoonan, no, nga ato ang ginatan-aw ba nga good na lang gani kay ang ato ang City Government of Davao including sangguni ang panlunsod ni kwa ni sila, ni rescue ni sila. Sila may tinuod nga mga rescuer ani. Ilang gi kuhit ang atoang DSWD, gikuhit nila ang atoang apil pang OCD, oh. Apil ang OCD.
5: Sabagay, ang OCD, ani, pwede na good nga wadi sa mag-apil-apil. Oh,
6: kaya di man ikuan, dili man man-made or calamity, no? Dili man yung pang-kalamidad. May tag-bagyo ni, bagyong alan, eh, kay doon ay gilamparo ni silang todo sa hangin.
5: O pataliwa din si OCD diha.
6: O, yeah, tapos doon ay kuan kay nga baha, may ulbo-ulbo nga baha. Diha, mutabang ang OCD. But, din ay karun, ni nangitag pamaagi si OCD, no, nga mahatagan o tabang ni nga mga tawanan.
5: Siya diyan, pangitag pamaagi nga makatabang kay lagi, gi-consider niya kini nga dako kining disaster ni.
6: Disaster kini. Now, mabita ni karun ang City Council's action katropang alan spearheaded by
5: Pamila.
6: Committee on Labor Chairperson Councilor Pamila Librado Murata. Doon na siya ay gitunan karon nga workers emergency lifeline. So iya kining kuan no karon inibang lifeline na nga
5: buti pa sa buta na punduhan gyud na.
6: Himuan ni siya balaod noon diri sa Davao para nga ma pag dunay mga mabiktima nga mga empleyado, bisan unsa nga mga buhatan, at least ang city government alerto na. Doon na pundo nga naka-allocate diha. Doon na dayoy mga top national agencies nga pwedeng mapangayuan o hinabang para nga masustain, no? Ang katong mga inadlaw-adlaw nga panginanglan sa mga natanggal nga mga trabahante.
5: Okay, pila ka adlaw pa ni o nidangop dito sa sanggunian. Tulok ka adlaw na sila nga nagusla.
6: Taw-tawd na. Taw-tawd na ni siya.
5: Simana na gani, sila nagagusla gani.
6: Kay wala na yung taw ni sila isweldo. Wala na sila isweldo silang trabaho. Katugan ng ilang 15 days nga, kuan man to, 13 sila gi-kuan. Gi-raid.
5: So, pagka-sweldo nila sa pecha 15, o pa daw nadawat?
6: Wala pa nila nadawat. Saan nila pagdawat, ani karon nga, basin og gi-prose na ning ilang account.
5: Wa na lang yun nila gipa kuno gipalabay og pitsa 15 no nga makasweldo pa ni sila. Wa yun na nagunahon na ni si Matibang.
6: Pagtanan siguro nga mga requirement documents ani including bank book. Malay na to gila ning gina-consider karon ginakuha nila ni as evidence sa NBI. So di maka-withdraw ang kuan ang kumpanya.
5: Anyway, mga katropa, no?
6: Marabag purely kuha ni siya, kanabang hostage sa katropang alan?
5: Labaw pa ni sa gipang hostage niya, pagustla, pag nila pagmayo, ipaantos, nag-torture. Indirectly speaking, mga katropa, nag-ngisi lang sila karong mga katropa, kay sa tinood lang, pag-runda na ni NBI Director, ang unang nalipayan na mga katropa, ang kalaban sa Mighty Steel. O, sunod na mga katropa, mga bricks at katropang bricks, no? Ato nang ipadayin mga katropa, kay maki-update ta sa City Council, karong adlaw mga katropa, doon ay session. Apilin sila ang pag-atukbilon, and I hope nga magka-sustainer ang kining balaod no, ni Konsehal Murata na din siya karon, no? Pamila
6: Murata.
5: Trinidad Murata. So, parihan mo siya ka ng naong aura ni Leia Librado. kaniadto. Wala anak ko si Ma'am Leia eh. Si Tahay po dito si Leia, lahi po si Ma'am Pamela. Okay mga katropa, mabalik tao malamang sa mga pipila ka mga reminders sa itong Master Control. Alas 8:40 na.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
13: Exciting!
14: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Busay!
5: Basta mulahutay, doon ay yoy maani, mga katropa. Kasi ganang barangay eleksyon doon mga katropa. Dagan baka katropang bricks. Kasi may buntag di ay kang Nora Bunsukan. Si Nora Bunsukan, usan ni sa itong mga leader diyan sa kining Bago Playa, sa itong class diyan, sa seaside niya. Napunta diha
6: sa May Bago.
5: Sa May Bago.
6: Good morning sa to mga kuan diha.
5: Tulog ka mga
6: amigo na to nga mga konsehal sa barangay no.
5: Nangutana siya ka Tropa Bricks. Si Campos ba na ato? No?
6: Kapitan, si, Kapitan Campos.
5: Padala di ko letter ni mo Kapitan karon ha kay muhula mi sa gym karong September 6. Ingon si Nora diri ipadala lang do ang letter ug siya do handover dito kang Kapitan. Ko gihan lagi ka Nor no. Nya na ipagkapin siya pangutana diri ka Tropang Bricks oh. May buntag kay Nora Bunsukan ha. Madayon ba jud ka ang election karong karong tuiga ha. Si ka Tropang Bricks kay naka-monitor ni kagahapon dito sa ako naka-monitor ko kagahapon ano ko na human to kay katugon ako ba no. Katong Lunes to ka Tropang Bricks.
6: Lunes agapon Lunes man.
5: Lunes man yung gahapon. Tanawar lagi. Martes man. Kami nang Merkulis sa taron.
6: Nay hearing kaghapon ang kuan, ang kongreso. Sa Senado.
5: Senado.
6: Na gihisgutan dito sa kuan, no? Kinibang sa Senado, ang extension sa term sa mga barangay, opisyal o sangguniang kabataan.
5: Oho.
6: Ngadto sa lima ka kuan na, lima ka tuig. Oh. Lima ka tuig na. Now na tambong dito si Kumilek ka chairman na George Garcia.
5: Si kay siyempre kay election man eh. Oh.
6: Unya nasab dito ang kining kuan. Kining Senator Chis Escudero.
5: Kaya siya, murag, siya ang chairman.
6: O mama ko ni siya nagpasaka atong kuan Senate Bill sa tong number tong iyang Senate nga gipasaka katro pangalan no.
5: Para pag-extend og term.
6: Ginasusi na karon sa ilang panel.
5: Hmm.
6: Kining kuan kining narao isugda na si sa Senate Local Government Subcommittee kagahapon ang pagripaso sa gitakda nga permanente na ni nga kuan lima ka tuig nga termino alang sa mga barangay official ug sangguniang kabataan.
5: So lahi ni sa extension of term lang kanang pag-oktaba lang sa eleksyon kini extension of term gyud ni.
6: Extension of term.
5: Oh, fixed term.
6: Mm. Kay katong ila pong gina-discuss kagahapong adlaw ang katong proposal nga i-extend ang eleksyon. So mabaliwa na ni gumikan kay ila extension man kung maaprubahan ni. Extension of course mauswag ining kuan eleksyon.
5: Mauswag ang eleksyon.
6: Mm. So
5: mo na ilang gikalibugan dai katropang BRICS no. Mag-election ta karon pero 5 years na or humanon sa aning 5 years karon sa previous una ta mag-election.
6: Humanon sa ni siya. Anto sa 2028 dito na mag-election.
5: Agoy no.
6: So mag-start na dito og kuan. Ang kining nakatiwas na kuno og tulo ka tuig nga termino, adi na ni pwede makadagan karong 2028.
5: So one time lang yun ni sila makadagan sa usa posisyon.
6: Mudagan sila, pwede mudagan og konsehal, ana ba? Murag local government naghihapon sa kuan
5: okay.
6: Sa.
5: So kung kapital ka karon, naka-serve na kag 5 years, so 5 years na gyud ka.
6: Palitan na sa mayor no, palitan sa mayor.
5: Oh.
6: Mahuman siya sa tulo ka termino, di na sa makadagan ikaapat.
5: So wala na re-election siya ha.
6: Oh. So pwede mo dagan siya vice mayor or kung siya
5: baka. Siya.
6: Oh, manay ilahang himuon. So manay
5: mas may man pud na kay para kung do na tay mga project din na karon nga kuan ipa lain na ba ning 3 years na to kay kulangon yun eh sa uban pa no?
6: Mubura man ko kayo mubura ang kayo. Mubura kayo para sa mga butan nga mga barangay officials
5: para sa mga butan mubura
6: pero mga badlungon nga mga barangay officials astang dugayan eh dugay man gani nang tulo ka to kung sana ka nang lima
5: murag dol-dol ni sa pagka presidente din eh pagka kining senador
6: pero dapat istudyuhan nila katropang alang kay basin what if og dunay mga pagpangabuso unsaon karon pag change na to na ni mga tawanan ni i-appeal ato ni sa impeachable nga mga official.
5: Bito, no?
6: Oo, oh, nga tuwa ganing presidente, unom katuig rin ni sila.
5: Pwede, pwede. Administrative case man lang ilahagod niya. Tapos pwede po masuspenso. O niya, under sila sa DILG ata, Japan, no? Ang kining barangay.
6: DILG Japan.
5: Okay, barangay mga officials na to. So, Nora Bunsukan, ma'am, ako na lang yung kayong ganlan diri, ha? Ay, nasige pangutana, kay 5 years, eh. Sa may, murabag, sa committee pa niya level, no?
6: No, sa niya, committee pa lang.
5: Pag ma-approve na ni siya, ibangga pa niya, kisa may gabit-bita ni sa lower house. Okay, siyempre, mag-bycam na po ni sila, ani? Or, ma-approve ni sa Senado?
6: Pag once na doon ay propose ang Senado, ani, bangga itong proposal po dito karon sa House of the Representative, sa bycam, dito na ni sila magkahiusa.
5: Ayun.
6: No? Para ma-deliberate na ni nila, dayon, mahimuan og balaod nun, i-forward dito sa Office of the President for signing.
5: Oo. So, importante, narito ang mga Kumilek official kaya doon na may mga amendment niya.
6: Okay, ang ato ang mga, congressman, katropang Alan, kuanan, ingat naman po kay nahurot na magkusulod sa malita ang kwarta. Wa, na, iwan na daw kwarta eh. Manang, isulod sa natuning, ato sa ning kuan eh, isulod sa natos malita. Ato sa ning iuswag ning eleksyon.
5: Pero sa ito yung ni Kwan, ni Amy Marcos, nga yaning proposal ganito ito?
6: Nalipay ko no siya kay dugay na kuno niya nang gipropose. 2024 pa niya nang ginapropose ni nga ang mga barangay elections, ang mga barangay officials, tagaan og lima katuig nga termino. Dugay na din niya. Karoon lang na tagad, katropangalan. Unya, ang nag-proposa ni Karon, mura ginabuhi no nga si si Senator Cis Escudero yata ang nag-file og
5: nag-file og ng proposal ani.
6: Proposal.
5: Oo. So yaha man ning termino karon og chap kaniya po nato nadungog ni na i-fix term 5 years ang mga opisyal sa barangay. So may na. Pwede na kumudagan di siguro.
7: Pito nga!
5: 2028 pa. 2028 ba? 2028. Okay.
6: Eleksyon.
5: Eleksyon, no? So, mo-appeal na lang sila sa... mauna ang eleksyon sa national, then mo-follow ang lokal. Ano man na kanya ito?
6: Ang barangay.
5: Ang barangay.
6: Hindi, kung ilaning i... Malay na to pag sa deliberation na. Isabay na lang na ito ng kuha para isa ka-printa na lang.
5: Ako, mas musugot pa ko yung nana. Kaya para di na magbalik-balik.
6: Isabay na lang barangay official.
5: Di para daghan yun ang muboto ba kayo nga, no? Pag barangay election mangun mga katropa, no? Matantya na to. Daghan ang disinterested mo boto.
6: Ano yung pwede mga national candidates, katropang Alan? Ayaw, di ko pwede, anak. Kaya watay contact is barangay. Tama natay kapitan nila. Ewan daw. Kada eleksyon ba yan, si kapitan o si kagawad ba yung madali pa daw
5: kitang. Basig ma-busy sila, ganang pangampanyang ilaw, wala ko ilabot ane.
6: Wala tayo tap, matap dito sa barangay.
5: Ay, nako. Anyway, mga tropa, wala pang tayo oras po. Ato na lang istutan na pohon-pohon mga tropa ng mga barangay-barangay eleksyon. Basta kay kumadayo na niya mga tropa, hilom na yun ato ang lipay, ang katong mga... kuan diya, katong mga... opisyal nga... nagsalig o kanang ng sweldo gikan sa barangay.
6: Katunag loan
5: dia, lipay mo.
6: Pag-iloan na nila ilang sweldo sa tibok ka tulog katuig. Mag-loan na po magbali doon katuig.
5: Lipay, kanay mga junket meeting pamang ko kadungog nag-abroad ni no? Na mga sa national lang. O niya, syempre na, mag na mga budget na ng mga katropa. Hindi nga wala yung mga nasa barangay karoon na level eh. Kaya depende po na kung ang barangay po way income, litsod po kayo. Bullseye! Bullseye! Mga samu sa Bago Playa, kaya dako na may income, daghan ng mga plantasyon diya mga tropa. Ha? Kasagaran diya, kaya mga banana chips diya. Chichiriahan dito sa...
6: Chichiriahan. Sa kanto...
5: sa may
6: kanto padulong ideal. Sa ila, padulong sa ilahan ni Ma'am Cruzada.
5: Dito na pita. Ha, naapo diha mga katropa. So, anyway, mga katropa.
6: Ano tay kula diha katropang Alan?
5: Tama. Appeal pa na diha. Napatay, dako nag-income. Supposedly, ang atong barangay Bago o Playa diha mga katropa. Ang isa ka problema lang yun na, kanaganing kanal diha nga wa. Yun na solusyon niya mga katropa, kaya padulong atos mga katilingban ng kanal. Itakunan po nila mga katropa ang normal nga giyanan sa tubig diha.
6: Nagigilis barangay hole ang kanal. Nagukayos.
5: Wala naman tayo oras, doon ay oras sa padira na ito. Ito lang ni Oktaba o na mga katropa ha. Kaya doon na po natin istoryahan, may kalabutan aning ipamaray sa ito mga katropa sa mga trabahador po. Kini mga trabahador na po ni, nga nagpaabot po sila po nga reklamo din mga katropa sa Dole. Kini laging kumpanya din mga katropa sa sa nga hangtod karon gina-unya-unya lang sila mga katropa. Sila mga reklamo. Well, nalaman na sa Dole, no? Pero ang kini nga kasagaran din nga gireklamo, o nagreklamo, nadungagan na po mga katropa ang kini mga nabiktima aning kumpanya ha mga katropa na naala po yung mga taga Cagayan de Oro City nagreklamo kay wa na po daw bayre.
8: Bullseye!
5: Ugma, ato ni istoryahan mga katropa, labi na, lala ko yung ipangayo sa katong mga nagreklamo dire, cooperate lang po mo. Kaya akong ipangayo din ang dokumento o record, ginagmeron na mga tropa, kana lang para at least na po tayo hukta na ito diri. Kaya gusto mo kayo magyayo at mga tropa, niyawa tayo sigurataan ni kanaganing hunahuna o kanaganing milagroan eh. Kung natin mga gusto na ito po nga matabangan mo, pero tabangay po ta. Ha? Wala na tayo oras. Ako, pares na nga lang sa ito, ang ganito po kang puwersa sa News and Carnivores XFM Network Philippines.
6: Alas sa negosyo ang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Briggs Flores magbiling kaniyo sa kamay buntag. Dalego ng Diyos Davao. God bless Philippines. Sukmuingon. Kamaturan ang
5: Sandigan!
8: Bullseye! Bullseye!
13: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa
8: Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
15: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
16: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
17: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imedya, walay gipaboran og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs, kamatuoran ang Sandigan.
18: XFM 89.1 Davao City.
19: XFM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy dahil dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga muring

0: Ang Santon Gold Herbal Tea, lainausab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: Ubog Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923 7295

0: 338 Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alaunas hapon sa XFM Davao.
6: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usan na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk with Angel Heal.
7: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
8: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
9: Taklarek sana.
4: Exciting.
10: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek, Anna!
11: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9, just sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Metro.
1: Una sa tanan, dalay gyud ng Diyos away katapusan, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Og welcome sa tuang programa karon, mga katropa. Good morning sa mga katropa nato Luzon, Visayas, Mindanao og kutob sa maabot ning Sibya nato karong adlaw, maayong buntag sa inyuhang tanan, mga katropa. Welcome no sab sa tuang programa karong adlaw, ang programa
0: Sentro.
1: Programang Sentro, mga katropa, uban-uban tagikan alas 9 sa buntag hantod alas 10:30, mga katropa. Pero kay impeachment ata karong adlaw, dahil na to ang impeachment trial. So most probably alas 10 sa buntag nga maguban-uban. Hantod alas 10 sa buntag nga maguban-uban karong adlaw, mga katropa. Again, good morning.
2: Good morning.
1: Kung asa maka nakaplastar karon, katropa, unsa man ang kasikas nato diag ikabisihan nato ning Tuesday morning, mga katropa. Laban lang gid ta diha.
2: Good morning.
1: And of course, nasa ngalan ni katropang Jasper Magon sa inyong makauban karon sa programang Sentro, ang inyuhang Lamuro Queen.
3: Ang lamurok mong mga api.
1: Ang Lamuro Queen gihapon, mga katropa, wala gihapon, saway paglubad. Katropang Juvet Espanyol, and of course, diligid na ko ni dapat kalimtan kay Basinyag, di natatag doon ani, no? Lisod kayo, mga katropa. Unsaon na lang kung di tatag doon ni Kineto Magkawi. Katropang Marbs, kadali lang ha. Give me mga 3 minutes. Of course, atong kauban karon.
4: Eto na, eto na, eto na, yeah!
1: Good morning, katropang Marvin Ebano, mga katropa. Di ba, wala na ako gilangay-langay, katropang Marbs. At aning sugdan
5: diretso. Oh, na, 10 seconds. Ako yung ipan, katropang Juvet, ha? Naguna-una ako ba? Ang supoy bagay sa ko. Kung sa imo, Lamuro Queen.
1: Ang bagay.
5: Ako apod siguro bagay, Labukugin. Lusod man po.
1: Fine, mag-good siya, katropang Marbs. Actually, ang bagay yung SMIs ka ng mga kanta nga pang small but incredible.
5: Asa naman tong terrible? Kahit lusod man dahil yung Bisayato, katropang Juvet, no?
1: Kaya,
5: terrible.
1: Terrible. Kaya wala na akong gigamit ang terrible. Small but incredible tayo. Dapat magpasalamat yung kana, katropang Marbs.
5: Yes. Thank you kayo, ha. Ay, by the way, mga katropa, kumusta man ang inyuhang adlaw nga Martes na gyud kita karon, no?
1: Mm-hmm.
5: Mga katropa, kaya nilabay naman ang Lunes. So nadayon ang Martes.
1: Nadayon man gid ang Lunes, katropang Martes.
5: Oh, nadayon jud. Oh, so karon Martes sa kita karon.
1: Martes kita. Wa gid tay choice ani, dawaton gid nato.
5: Dawaton gid nato. Pero pabiling gihapon nga mo nagingon nga laban lang. Mga Pilipino magisgot bisan pa man sa kabug-at sa mga problema, padayon gihapon.
1: Padayon sa pag LL.
5: Oy! Pag lingod.
1: Laban-laban.
5: Laban-laban.
1: Laban-laban man, katropa. Oh.
5: Pag luto. Luto. Tama. Luto. Luto.
1: Okay. Pag ligid-ligid.
5: Ligid-ligid. Lingkod-lingkod. Sana all, no? Mga katropa. Ayan.
1: Oh, daghan man kayo. Ang buwan gani karon, naglaba-laba karon.
5: Laba-laba. Oh. Na, mga katropa. Hanga, fighting lang matag-adlaw. Kaya nindot po ni ato ang kinibitang motivational quote. Grabe, ganahan ko ani, katropa.
1: Ana, actually, ato ay nanggipangandaman, katropa. Sa mga katropa nato diha nga gusto magpabot sa mga mensahe, comment, reaction, opinion. Sa mga katropa nato diha nga nakigduyog, nakiguban sa tong programa karon, yan ay gusto nga i-greet, katropa, nga Marbs on air. Pwede ka rin yung ipadangat, mga katropa, sa tuwang text line 0969-333-0537. Utrohon ko, katropa, 0969-333-0537. O baka ha, pwede po sila matanaw sa tuwang Facebook Live, katropang Marbs. Asa ta pwede makita karon?
5: Yes, very much, mga katropa. Kung gusto niyo makita ang kaanyag o kaambungan sa inyong mga kaangkor. Basta. Love ourselves lang yun, mga katropa, no? So, mamahimo ninyo ka nang i-visit ito ang Facebook page, ang XFM Davao Katropa Digital.
1: Ayan, mga katropa, pangitaan lang ninyo. O baka itong Sentro Media Facebook page, yung matong YouTube channel, Katropa Digital.
0: Sentro.
1: Di na ito dugay-dugayin, katropa, Mark.
5: Of course.
1: Ito ang motivational quote karong buntaga, mga katropa. Doubt kills more dreams than failure ever will.
5: Alaka, kalalong sa mga English-English karong buntaga.
1: Grabe, kalalong katropang Marbs, pero nabother dyan ko sa kong suot. Eh.
5: Nabother na, may doubt, napay-bother.
1: Wala dyan siya ni bagay, pero sige lang.
5: Bidabe?
1: Ay, importante.
5: Okay, Raman. Okay, nag-comoflage man siya sa mic, katropang Juvet.
1: Ayan, doubt kills more dreams than failure ever will. Matod pa kana ni Susie Kasem. Ang ano manggood siya, katropang Marbs, kanang laom kayo siya pasabot. Tungod kay, ang doubt manggood, doon na siya possibility nga makapastop siya sa to mga gustong buhaton. Kaya kung mas mo grabe ang ato ang pag-doubt sa to ang self.
5: Pag-doubt meaning pag-duha-duha.
1: Pag ano kanang kanang wa tay saling ba
5: ang duha-duha
1: ta sa tuang mga pangandoy nagduha-duha ta mo take action para makabot ato ang mga pangandoy matud pa modo nay makapatay sa tuang mga pangandoy more rather than failure katropang Mars kasi sa failure magood if we fail
5: at least you have
1: at
5: tried
1: at least na nagtry ta napatay chance mo tindog para magpadayon but if mapatigbabaw ang doubt na ito mga katropa, mo na'y mupatay sa ito ang mga pangandoy.
5: Asa man ikasagaran maobserbahan kini pagduha-duha. Of course, kanang mga risky nga mga butang. Sama na lamang sa pagsulod sa negosyo.
1: Yes. Kaya
5: kita magduha-duha ka, hala, kaya maka-income kayo, makapakasuga ko.
1: Negative na ba? Nag-attract na ka o negativity mga katropa. Actually, ang doubt mang good, maka-question sa ito ang skills. No?
5: Correct.
1: So, muna siya somehow ang reason nga nung dili ta mo take step mga katropa. Patungod kay question na nato kung kaya ba nato or dili.
5: Kay na magbi mga kahigayunan nga diha pa nimo makita imong potential.
1: Yes.
5: Kung imong sudlan i-try nimo nga imong sudlan kining challenge sa imong kinabuhi.
1: Oo. So nganong mas better pa nga ma-fail ka tropang Marbs kaysa mag-doubt? Kasi ang ma-fail man good, ang failure it teaches us lesson mga katropa.
5: Oo.
1: Maka-build og strength sa tua and of course ma prove nga to ang effort
5: of course.
1: Nanigamot ko saon man gyud nga na fail man gyud ko kaysa sa pagdoubt nimo wa kay nasugdan kasi nahadlok na kadaan
5: kana so bisan pa man inyo ang pangutan-on ng mga successful nga mga individuals mga katropa daghan kayo sila ga mga trials giagian so but ang kining point of view din ha mga katropa kay gilang giwala ang pagduha-duha sa ilang kaugaling. Kanang pagsalig, kanang trust and faith sa imong kaugalingon, maog yun ay pinakadako nga kinibitaw nga makamotivate no, sa imong adlaw-adlaw nga mahimong successful pag-abot sa panahon.
1: Sentro. Alas 9:19 na sa buntag mga katropa o sigog tadri katropa Marv sa atong Sentro Balita.
0: Sentro sa Balita.
1: Unang hanig sa atong Sentro Balita mga katropa, miabot na sa 29 ka mga estudyante sa Tulalian National High School sa Santo Tomas Davao del Norte ang gidalaog o gidalang ngadto sa Municipal Health Center human makasinati og pagsakit sa tiyan, pagkalipong, pagsuka o uban pang sintomas nga gidudahang may kalabutan sa food poisoning. Itong insidente kagahapong adlawa diin kalit nga nakasinati og dili maayong pamina o mga estudyante human na makakaunsulod sa tunghaan. Tungod dini gilayon nga mitubag ang health personnel sa aron mahatagan sila og medical nga pag-atiman. Nagpahigayon ni sabog inspeksyon ang motoridad sa canteen sa tunghaan og nagkog mga sample sa pagkaon alang sa laboratory examination aron matino ang tinuod nga hinungdan sa insidente. Sa pinakabagong impormasyon, unom ka mga estudyante ang clinically cleared na. Samtang 18 ang gidala sa ospital sa Carmen, upat ang gi-refer sa Davao Regional Medical Center o gusa sa pribadong ospital. Kay numduman nga una nang nakatala og susamang insidente sa mong tunghaan, diin 31 ka mga estudyante sabang giingog nalanag, human mukaon o gagulaman og binignit. Sa imbestigasyon, gituhang bleach powder ang nasagol sa pagkaon, imbes nga white sugar.
0: Sentro sa Balita.
5: Sa pikas bahin mga katropa, patay ang isa ka incumbent punong barangay sa barangay Banawag President Quirino Sultan Kudarata. Human kinigipusil sa duha kawala pa mailhing sospek alas 11:20 sa buntag ning milabayng adlaw. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Bernanid Acosta Barua, 53 anyos, minyo kini og residente sa naisgutang barangay. Sumala sa inisyang investigasyon sa mga otoridad, naglingkod matud pang biktima dool sa ilang sari-sari store uban sa iyang bayaw sa dihang miabot ang duha ka lalaki nga nagsakay og itom nga motorsiklo nga walay plaka. Kalit na lamang usab nahitabo ang pagpamusil ug ang ngadto sa maong biktima gamit ang wala pa matino nga klase sa armas. Nakaangkon matud pa kini og daghang samad pinusilan sa lawas kinsa dali nga gidala sa Barua ngadto sa or kinsa dali nga gidala kining si Barua ngadto sa ospital apan gideklara gyapong dead on arrival sa attending physician. Human sa pagpamusil paspasab nga mikalagiyo ang mga sospek padulong sa barangay Malingon kung asa nagpadayon pa karon ang hot pursuit operation sa mga otoridad partikular sa tong kapulisan samtang gisusi ang crime scene aron mailhan ang mga responsable ug matino ang motibo sa krimen.
0: Sentro sa Balita.
1: Samtang mga katropa giaprobahan sa Sandigan Bayan 5th Division ang hangyo ni detained Senator Jinggo Estrada nga temporaryo mugawas sa New Quezon City Jail aron pailawom sa x-ray examination sa iyang tuhod sa Cardinal Santos Medical Center. Bisan pa sa pagsupak sa prosecution, nagitugutan sa korte ang mga hangyo human masuta ang medical nga panginahanglan sa senador. Subay sa kondisyon sa korte, makagawa sa Estrada karong ug mga adlawa Agosto 26 sa ning tuig sugod alas 11 sa buntag, ubos sa higpit nga security escorta. Nasayran nga x-ray procedure, gitakda ala una sa hapon o kinahanglan nga makabalik gilayon kini sa prisuhan pagka alas 3 sa hapon human sa eksaminasyon. Nagpabili na nga epektibo ang tanan nga kondisyon sa iyang detention samtang nagpadayon sab ang pagdungog sa iyang kaso.
0: Sentro sa Balita.
5: Dugang hanigma katropa gipakita sa private prosecution panel sa ika-17 kaadlaw sa impeachment trial ang breakdown sa giingong confidential fund sa Davao City nga miabot sa kapin 1.84 billion pesos sunod kana sa upat ka tuig. Sa pagdungog gipangutan ni Attorney Amando Ligutan si kanhi Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta kabahin sa mga alokasyon sa confidential funds gikan 2019 hangtod 2022. Gisuta sa prosecution na kung makahinumdum ba si Acosta sa mga pondo nga nalambigit sa panahon nga mayor pa sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Mitubag si Acosta nga dili na niya mahinumduman ang mga detalye sa mga pondo tungod kay dugay na kini nahitabo.
0: Sentro sa Balita.
1: Lai panganig sa itong Sentro Balita, mga katropa, gibutsag sa Department of Economy, Planning and Development na miabot na sa 9.7% ang poverty incidence sa Pilipinas sa tuig 2025. Kini ang pinakaubos nga poverty rate nga natala sa kasaysayan sa nasod og nakabot tulo ka tuig sa wala pa nga ang target nga gilatid sa Philippine Development Plan. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority, kapin 6.5 million ka Pilipino ang nakalingkawas sa kahimtang sa kakabos tali sa tuig 2023 og 2025. Matod sa DepDev Secretary og matod ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, dako ang natabang sa padayon nga pagtubo sa ekonomiya ubos nga inflation og social protection programs sa gobyerno. Bisan pa niini gilan sa ahensya nga dunay mga hagit nga mahimo makaapekto sa pagpadayon sa maong kalampusan sa umaabot pa ang mga katuigan.
0: Sentro sa Balita.
5: Katapusanhan ay sa atong Sentro sa Balita, mga katropa, gisugdan sa Senate Local Government Subcommittee ni atong kagahapong adlawa ang pagripaso sa mga balaod noon nga nagtumong sa pagtakda o permanenteng 5 katuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay o sangguniang kabataan. Atol sa hearing, gipaminaw sa mga senador ang mga komento o rekomendasyon gikan sa nagkalainlaing ahensya sa gobyerno o mga representante sa pribadong sektor. Gisgutan usab ang mga panukala, mga balaod nga nagtinguha sa pag-usab o pagbalhin sa schedule sa barangay o SK elections karong tuiga. Nakip sa gisuta ang posibleng epekto niini sa preparasyon sa eleksyon o sa operasyon sa mga lokal nga panggobyerno. Ding gilauman nga magpadayon pa ang mga konsultasyon o deliberasyon sa Senado sa dili pa makahimo o pinal nga desisyon kabahin sa maong mga panukala.
0: Sentro sa Balita.
1: Alas 9:29 na sa buntag, mga katropa, balik na katropang Marv sa itong pagpanaguban-uban karon. Good morning sa mga katropa na ito nga nag-subaybay sa tuhang pagpanaguban-uban na itong programang Sentro. Ingon man sa mga nagapaminaw karon sa Daniel sa Radyo 89.1 XFM Davao. Good morning!
5: Ayan mga katropa, I'm sure kanaghanan sa itong makaigsuunan karon, labi na kining nakapahuway na gikan sila magipanghimo. Mga katropa, ayaw kalimot, basin onyag inyong ginainom karon nga kape kay kining mga Pinoy magod katropang Juvet. Kana bitaw di malikayan nga naagi gitawag og kinibitawng eating between meals.
1: Kanang snacks. Kanang mga snacks.
5: Bisan pag biskuit-biskuit lamang diha mga katropa. So atong makaigsuon karon nga naminaw basin unyaga kinibitawng hobby na ninyo nga di yo malikayan nga naagi mainom nga kape, no? Siguraduha ang kape nga inyong ginainom mga katropa para sa ginainom ni katropang Juvet.
1: Yes, Espanyol. Of course. Ang ato ang Zantone Gold Coffee Mix mga katropa, katropang Marbs ato sang higupon, no?
5: Kay adera, paminaw na to ni.
1: Sa itong mga katropang
5: anaminaw karon. Grabe ladok ayo. Katropa, grabe uhaw na yung kanis katropang Jemen. Okay, dunghukin ladok mga katropa.
1: Grabe ka, lalong kayo, katropang Marv.
5: Oh, di ba?
1: Kanang, kanabi tong used. Marag overused.
5: Isa pa.
1: Para madunggan nila kung sa kalami ang atuang Zantone Gold.
5: Dili lang na higo, pati ladok. Ikatawa na matukan ka.
1: Mayabo pa na ako. Makabayad pa.
5: Actually, labi na sa itong makaigsuon ng trabaho sa opisina. Ha? Kanang bugnaw kaayo inyo.
1: Sige, kape na. Kape na ta. Sige.
5: Grabe nga lang itong, no? Pang lalaki ka, tropang Juvet. Looping wa, o.
1: Uhaw kaayo.
5: Uhaw kaayo, o. Ayan na ba, katropa. And of course.
1: Nga nakalami. Nga na ang pag-enjoy, no, sa pag-inom sa tuwang Zantone Gold Coffee Mix. Kabalo ba mo nga, kung medyo lutang mo karon mga katropa, mas maayo maghigop mo og healthy nga kapetong Zantone Gold Coffee Mix. Kay ma-enhance sa tuwang focus and mental clarity. Kaya nabito pagpangutana, mabdan pag mga 5 seconds bago ka makatubag.
5: Lutang na.
1: Lutang tawag, ana, katropang Marms. Yes. Or mulikoy ang imuhang tubag sa iyang pangutana.
5: Correct.
1: Mas maayo ato nang higupan og kape nga healthy ang Zantone Gold Coffee Mix mga katropa. Ay, good morning di ay no, ako nang sangguni ang bayan councilor Baba Jorial Carbajal.
5: Uy.
1: Oo, sa di na ako kayo maklaro ng dula na.
5: Unsa
1: naman sa next plus man ko. Manyag nga buntag Dabaw gikan sa syudad sa Malaybalay Bukidnon. Ayan, good morning. No kay SB Uy. Councilor Bob Jorial Carbajal Mascarino. Ayan. All good right. Morning po, SB. Good morning po.
5: Yes.
1: Itong councilor nato diri sa may Malaybalay Bukidnon.
5: And of course, good morning usab kang Sir Jigs Locksmith.
1: Ayan.
5: Good morning, idol. Grita ko sa tanang Zeta Phi Omega.
1: Oy, good morning po
5: happy,
1: sa inyo ang
5: tanan. Happy 51st anniversary from Zetano de Davao. God bless, brothers.
1: Ayan. Ayun. God bless. Ikaw daw, Marv, katong pina...
5: Oh, long live. Oh, di ba? Pagkanindot ato katropa, di basta-basta.
1: Yes.
5: Oy, nag-message po si Sir Harold Salang, delightful morning watching from Purok Tres Caman Sinyo Sambog, New Corellia, Davao del Norte.
1: New Davao del Norte, oh, New di. Philippines.
5: Ayun.
1: Turas nyo, katropang
5: Barbs. Oh, di basta-basta. Og sa itong mga kaigsuon karoon nga namin, mga katropa, pabilin labang naka-tune in kay kinibitawang fruitful ang itong mahimong hisgutanan, yes, mga katropa.
1: Oh, sa dili pa, good morning, dahil kay ati. Ati.
5: Ati, kasi maliga ati.
1: Lami ka ayo, katropang Barbs na iniabot sa kuwagabi nga bisayang lechon native.
5: Hala, bisaya pa nga native
1: lechon
5: pa.
1: Lechon native pa. Oh. Kabalo ka, naglalis mi kay dili mangod siya kasabot sa kong English.
5: Uy, kasi pa gayong nga English yung
1: bisayang magdami. Bisayang manok man to.
5: Oh, oh
1: yeah. Dili bitaw, no. Thank you kayo, ate. Ate Heart, no. Heart man niya pangalan sa Facebook. So, itago na lang nato siya sa pangalang Heart.
5: Mahigugmaon jud ha kay Heart.
1: Mahigugmaon si ate. Gideliver kagabi. Gipa-deliver. Personal nag-deliver. Kaso kay tulog naman si katropang Jubit. Wa, yun mi, nagkita kagabi eh.
5: Uy,
1: miabot ang native nga manok dito, katropang Marbs. Grabe ang tao na itong, abin ako ginako mahurot. Hurot kaayo.
5: Hurot!
1: Simot, sarap.
5: Grabe, no. Wapakakakak ang manok. Hurot na ni mo, katropang Jubit.
1: Lami kayo ka ng lechon native god nga manok. Lami, jud kaayo. Tapos lami kay pagkatimpla ate. Salamat jud kayo na niabot kaso. Unfortunately wala gani mi nakita kay naghagok na ang lubot.
5: Lagi po daw.
1: Thank you kayo ate Heart, mag-order daw siya og kape.
5: Lami
1: daw kayo. Of course. Atong Zantone Gold Coffee Mix.
5: Oh, mga buhi nga testimonya na mga katropa kung unsa kalami. Og of course ka healthy ang kape nga gama sa Yes to Health Incorporated. Yes.
1: Good morning pod kay Yanyan Vlog, nagtanaw sa tuang Facebook live
5: karon.
1: And shout out Ching nila kan Nindo, Marimon, Casillanes o Coronel, gikan ni Tresera Kwarta, nagano ni sila, nagtraining ni sila karon sa USAR, no? Good luck sa inyo hadi mga batching nako.
5: Ayan, si Sir Elmer Curioso Cabillo, mayong buntag, Ma'am Jivet o Sir Marvs. Yes, good
1: ayan,
5: morning,
1: good
5: yes, sir.
1: Good morning. Sir, June Rio Sanchez. Uy, kabalo ba ka? Nga sikat ni siya nga content creator katropang Marvs, oh. Nag-comment sa tuwang Facebook live.
5: Ano po yung comment karon?
1: Ay, si good morning daw. Shout out daw siya.
5: Ah,
1: shout out na to sa ere. Good morning sa imo dara June Rio Sanchez. Kato niyang mga hindi na lang ko mag-tell sa iyang mga content. Basta sikat ni siya.
5: Pwede na i-visit ninyo mga katropa ha.
1: Ayan, good morning ug sa tanan pa nga mga katropa na itong nakasubaybay karon sa mga gusto pang magpaabot sila mga mensahe, komento, reaction, opinion. Ipadangat ka na ninyo mga katropa sa tuang text line 0969-333-0537 o baka sa tuang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. Hello kay katropang J-Mark na tanaw po sa tuang Facebook Live karon mga katropa.
5: Ayan,
1: oy, unya katropang Marbs, no? Sa tuang pagbalik at tuang hisgutan kini kay
5: good news!
1: Naglibog, daghan ang naglibog ani katropang
5: Marbs. Naglibog!
1: Madawat ba nila nga good news kini
5: or
1: pampalubag loob?
5: Ngan man, meaning paglubag loob murag action og kalain sa una?
1: Kumbaga ano na lang siya, kumbaga kanang band-aid solution.
5: Band-aid.
1: Mga pampalubag loob kasi wala gid na address properly ang tinuod nga problema, no, para sa uban nga mga magtutudlo. Kay mga katropa, tong hisgutan niya sa tong pagbalik, Jasmil, no, nga
5: dugang ni
1: dugang sa sweldo sa mga magtutudlo. Giduso karon mga katropa.
5: Ay, giduso pala na.
1: Giduso pa lang ni siya katropang Marv. So, daghan ang nalipay kay, of course, madugangan og 10,000. Pero, daghan ang nangutana kung asa ba ni siya naka-appeal, no? Sa mga public school teachers lang ba? Appeal ba sa mga non-teaching staff? Appeal ba ang mga private school teachers? Ani? So, unsa kalapad ang coverage ani katropang Marv? Nga balaod nun. Ingon man, no, kung basig pampalubag loob lang ni tungod kay wala gid na address properly ang panginahanglan sa tuang mga magtutudlo.
5: Oy, kanahato ng isbutan mga katropa kay padangat labi na sa tuang mga teachers nga naminaw karon sa inyong mga mulo, no, at least madunggan sa tuang mga kaigsuunan kay dili ba yagyuta na nasayod kung unsay mga challenges nga giagian sa mga magtutudlo.
1: Yes, oo, kanabi nila tudlo-tudlo lang na diha pero mga katropa ang kakapoy no nga gibati sa tuang mga magtutudlo ang pressure karon.
5: Correct.
1: Na permi sila makit-an napay mga istorya nga sila pa'y na-blame itang katropang Marv.
5: Itrapo sa ila ang di nga itrapo katropang Jovet, ha?
1: So, kanadili po lalim, no, ang gibati sa itong mga magtutudlo karon ang pressure, no, nga nasa ilang ulo mga katropa, nga paano kanabitaw nga torn ka, katropang Marv, between sa pagmatuto sa imo mga estudyante tarong, og sa pag, kumbaga, pagdisiplina sa ila, og sa kanang thought nga, basig pag masubrahan kag disiplina, ikaw pa'y mareklamo. Kana. So, ata nang subayan niya sa unahan mga katropa, kay kinigidus so kini no ang dugang 10,000 pesos sa binulan nga sweldo sa to ang mga magtutudlo sa tibuok nasod kana mga katropa tanang hisgutan human lamang sa tong pipila ka pahinumdum katropa standby atong oras alas 9:33 sa buntag
2: XFM
6: ka klarik sana
7: XFM.

0: Time Check, brought to you by...
1: Come on down to Ging's famous bibinka, where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
2: Ging famous bibinka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest. O tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibinka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibinka.
3: X-F-M.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarik sana!
3: Exciting!
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
5: Kaklarek sana.
6: Exciting.
12: You all ready to go to the islands and the streams, y'all? Yeah.

0: Metro.
1: Alas 9.42 sa buntag mga katropa. Padayin ta sa itong pagpanagubanuban ka ng programa ang sentro. Dahil lang gyapon sa XFM. Ayong morning sa mga katropa na ito diyan nga karoon pa naka-tune in.
2: Good morning!
1: Karoon pa nakaliso sa mga angayang lisoon. No? Ayong buntag sa inyo hantanan diyan mga katropa. Paghigop na magkape, ang ito ang Zantown Gold Coffee Mix. O kung katropang Marbs medyo ano po sila karoon ka na bitong luya ang lawa.
3: We exhausted.
1: So, sakit ang mga kanang mga kabukugan. Sakit ang ilang mga muscles, kaunuran. Kabalo ka na po tayo kape nga makata abang anak katropang Marbs. Kini ito ang premium D3 coffee mix. Okay, doon na kini vitamin D3 mga katropa nga mutabang no para matagaan tawag instant nga kusog. So kana tong mga muscles diha mawala na tong mga muscle pain, mga joint pains mga katropa labi na sa tong mga nanay tatay nga doon na nay problema sa kabukugan kapag mutindog mag
3: oy unsay mutindog.
1: Pag mo-action sila og barog.
3: Mo-barog.
1: Mo-barog.
3: Ah.
1: Mo-tindog. Og mo-barog.
3: O kung sa mga lolo diha, nga medyo na problema na kay di pod mang barog pod ang mga way bukog. Katropang Juvet ay pwede pa kay kamo makainom og Turbo-Man Enhancer.
1: So, kumpleto tanan diri sa to ang Y2H products katropang yes. Mars na makatabang sa to ang panglawas. Sa bisang unsa. Bisan unsa pa man nga klase sa problema sa panglawas.
3: Yes.
1: Na ito ang Y2H product nga muamuma sa inyo. Kung wala may magpalangga, ay kabalaka na ay Y2H magpalangga sa imo.
3: And siguraduha mga katropa nga inyong mga ginapalit ka ng naagyutatak nga yes to health. Kay basin unyag na ay mga imitation
1: basig
3: lang.
1: Basig maigong ta sa fake news. Basig maigong ta sa dili legit nga mga product mga katropa.
3: So, yes.
1: Siguro na ito, na nasa sa upper right corner sa mga box na ito mga katropa, no? Ang ito ang Y2H logo, no? Tatak, yes to health ka na mga katropa.
3: Yan mga katropa, by the way, mayong buntag sab, nagpadangat siyang minsay si Ma'am Nora Bunsokan.
1: Morning
3: katropa, no? Gikan sa Bago Aplaya. Barangay Activity Malta Medical Mission. Uy! Ayun mga katropa, ha? Nag-medical mission mga katropa. Thank you, Cap Marlon Fernandez Bacalso Campos.
1: Mm-hmm.
3: Ayan, good morning sa inyo, ma'am.
1: Good morning.
3: Ayan, si Ma'am Lovely Con Lucernas. Good morning, Sir Marv. So, lahi namang spelling si imong Jubit.
1: Saan naman dahil na di ay?
3: Imbis J-U-B-E-T, na yung J-U-B-I-T.
1: Jubit!
3: Ay, kana mga katropa. Happy morning sa maiinit na kabuntago.
1: Aba.
3: And
1: good
3: of course,
1: morning,
3: yes, talking about kaya init-init mga katropa. At ang ideya sa itong mga kaigsoon, basin makurat na lang nga na ay simultaneous or citywide nga siren. Or siren mga katropa, ipatingog karang alas 12 sa udto. Nagpahibalo ato ang CDRMO Davao mga katropa, labot nining citywide siren testing sa tanang barangay or mga siren sa tanang barangay mga katropa.
1: Mutingog ka na mga katropa.
3: Mutingog.
1: So ayaw mo kabalaka, ayaw mo pagpanik. No, kaya na ay simultaneous na siren or siren mga katropa para kana siya katropang Marvs and say tumong ana.
3: Yes, tumong nini aron ma practice good no sa ato ang mga kaigsuunan sa tanan kung unsay buot pasabot ani kay tulumang gud ni ka klase nga mga tingog sa siren no basin unya ma misinterpret mga katropa. So kini madungga nato karong alas 12 sa udto steady tone.
1: Oo.
3: Unsay tingog ana katro?
1: Ay, hindi na lang kumutingog.
3: Basta lagi. Straight lang siya mga katropa. Kanang sagad na ito madunggan pag alas 12 o. Lahit po na, lahit ito. Pag musayaw na siya mga katropa, kining gitawag og wavering tone mga katropa. Siguro, siguro ka na mga katropa, nagpasabot ka na nga posible nga mga disaster.
1: Pero kung
3: pero steady
1: tone
3: lang,
1: steady tone
3: steady
1: lang.
3: Meaning to say, all danger drill or exercise is clear.
1: I-check no, i-check na tanaw niya mga alas 12 mga katropa. So ayaw lang mo og panic.
3: Yes, ayaw mo kabalaka mga katropa.
1: Oy, una ta magpadayon sa itong isigutanan katropang Marbs sa atos ang i-greet di ay. Og nag-celebrate karon sa iyang adlong natawhan. Of course, ang ato ang dati na to nga katropa. No, hantod ganong katropa gihapon na to. Of course, walay lain Mayor Pedy Bautista Sabando.
3: Ayun, happy birthday Mayor.

0: Ayan, ayun. happy birthday po.
1: Yes.
0: Oo, ato na yung katropa.
1: Katropa.
0: Katropa sa nato sa Palawan. Oo, XFM Palawan mga katropa. And karon nag-focus siya sa pagiging amahan.
1: Public servant.
0: Sa Palawan, katropang yes. Marbs. No? Ang amahan sa Palawan karon si Mayor Pedy Bautista Sabando. Ayan, Mayor, happy birthday, Mayor. And God bless kanunay, no? Always na to ning nag-suporta gihapon din sa XFM Davao, katropang Marv.
1: Ayan, mga katropa, happy birthday. Dili lang kang Mayor, apan sa tanan nga mga nag-celebrar sa ilang adlaw nga natawhan karong adlawa. Happy birthday kaninyo, mga katropa.
0: Ayan, no? Kahit no?
1: Gawas nga nagtaas inyong edad, nagtaas po ang presyohan sa mga gasolina na ikarong Martes, katropang Jubet. Diesel, gasolina, kerosene ato sang ilakbit.
0: Sige, kaya
1: importante kini sa itong mga kaisuunan nga alabi na sa mga nagakonsumo gasolina. No, oil price hike epektibo karong adlawa. 2 pesos alang sa diesel. Matag litro ha?
0: Dagdag
1: and then,
0: na
1: pon. Yes! Piso matag litro sa gasolina o 95 centavos matag litro sa kerosene.
0: Murag sunod na ni. Murag duha ka semana na ni sunod-sunod nga nagsaka mga katropa. Giatrasan lang tag 4 pesos last time.
1: Nya,
0: ni saka og mga 6 pesos last week. Karon na pod 2 pesos.
1: Oh.
0: Imagine?
1: Pag panahon sa rollback baya, mga utara ito sa mga gasolinahan, nag-adjust na mo?
0: Wala pa baya. Wala pa may advice si manager.
1: Ako naman.
0: Pero ayan, pag ano ganyan, pang utara nimo, nag-price hike na mo, ay kagabi pa.
1: Advance. Kadlaon pa gani, nagsaga, ipatuman, gabi pa lang.
0: Nag-ano na, nag-pasaka na sila.
1: Yes, pwede ka mo ka na mo reklamo mga katropa ha, sa hintungdang ahensya kung galing na matikda ninyo na mga katropa.
0: Ayan. Good morning sab kay Sir Alex Kabuhayan. Good morning sir. Morning diha ganin na pa ako nagpaminaw sa inyong programa. Alas Kabuhayan, diri sa Maya, Maa People's Village, ayan. Davao City. Ayan.
1: Si Sir Tristan Yat Gulay, mayong buntag, katropang Marvin, nagkatropang Juvet.
0: Mm-hmm. Ayan.
1: Oh, di ba? Oh, nitingog yun yung taon, mga katropa, di ba sa bas?
0: Nagpadumdum.
1: Oy, nindot kayo niya ito mga isgutanan, karon katropang Juvet. Sentro.
0: Ani mga katropa, 10,000 pesos nga dugang sweldo sa mga magtutudlo giduso mga katropa.
1: Dili.
0: Ana katropa
1: okay,
0: Mark.
1: Ha?
0: Kuan ba ni?
2: Sentro.
1: Unsa man ni? Daw kung sa sud-an pa na pasimhot lang sa kay giduso pa man.
0: Actually katropang Marbs, kini siya ang tumong manggod ani mga katropa. Mismo ha si Senator JV Herceto ang nagduso aning sa kabalaod nun mga katropa nga maghatag og dugang 10,000 pesos no sa binulan nga sweldo sa tuang mga
1: public school teachers.
0: Diri sa nasod, so natubag na tong unang pangutan ng katropang Marbs kung lakip ba mga private school teachers ani mga katropa sa public school teachers lang kini nga balaod nun.
1: Kini.
0: Ang cover ani nga balaod nun mga katropa. Gani matud pa sa senador katropang Marbs, tumong ani nga balaod nun nga mahatagan og dugang suporta ato magtutudlo nga dunay dakong papel down sa edukasyon og paghulma sa tuang mga kabatan-on.
1: Yes, tinuod yun na, no? Sama na lamang kining galastuhan sulod sa classroom.
0: Oo, nauban na mama, isa na itong nagbaguod og palit og ingon ani.
1: Kana.
0: Palit og ingon ani.
1: Yes.
0: Wala may I don't know kung unsay kulang sa mga schools ha. Kay kung sa building lang, let's say katropang Marbs, nga nung daghan kulang ang electric pan.
1: Oh, kana palangdaan. Nga nung magpaamot, di ba?
0: Sa una pa, sa kanang homeroom, o sige, ikaw, Espanyol.
1: Pila imo ha?
0: Ano imo ha, kanang, di magkaka-afford ng electric pan, puro wax lang ka.
1: Puro na ba? Upper you dahit ani mga katropa.
0: Di magkaka-afford to, katong mga kwartahan kay, ma'am, kami na ng electric fan.
1: Di ba sa basa?
0: Napay may ngayon, ma'am, amo tong ref.
1: Di ba sa basa pag abot ibanon sa imo, ma'am, silig tukog lang, ma'am. Maragi makaya mga
0: naman,
1: katropa. Oh, unsa pag yun?
0: Ma'am, pwede scrub na lang.
1: Scrub? Lampaso?
0: Lampaso.
1: Pila rin pagabas sa lubi.
0: Okay, kuan manggo dati. Ang ato, magong mga
1: silig
0: sa salog dati na ito, mga katropa. Is ka itong sinaw ba?
1: Dili, tiles.
0: I-floor, need pa siya i-floor wax. O niya, iscruban na yun para sinaw kayo.
1: Kapag
0: sulog, yun ni teacher ka nang pwede kumakapanamin pa lang siya sa ito ang salog.
1: Na.
0: Ingon ana mga estudyante sa una, ingon mga estudyante. Ako'y mag-scrub para sinaw kayo kana mag-slide si ma'am.
1: Oh. 'Di ba? Before manguli magnilampasuhay.
0: Oh.
1: Ang ilang mga tiil tinga si mama pag-uli na ang puti nga medyas nihimo ng pink. Oh, ana mga katropa tungod sa floor wax.
0: Okay. Sa una mang good mga katropa, dala na to nakita ba sa education system nato. Do sa pagtudlo sa to mga magtutudlo, wala na problema kay grabe man jung paningkamot sa to mga magtutudlo. Pero kaning sa mga ano nato ba?
1: Balay ronon.
0: Sulod sa tunghaan, kanang ato ang mga panginahanglan nun sa mga estudyante. Ang uban, kanang CR sa eskwelahan, ang maestra pa'y magpahimo.
1: Naku naman.
0: Labi na ka ng mga maestra nato sa mga far-flung areas katapang Mars, sa mga GDAS
1: kana
0: na
1: ang dagog sakripisyo.
0: Kana sila in town, mamaklay pa na padulong dito sa ilang tunghaan. Pag abot dito, kung unsay mga kulang, sila pa'y mugasto ana. Hala nga naman, ilahan ang pangayoon sa DepEd nga. Mao naman gid na ang base sa ilahang kining gitawag natog sweldo bitaw sa mga magtutudlo.
1: Kay naman yung nakaalat nga kining budget.
0: Salary standardization law, no, kining sa SSL sa to mga magtutudlo. So nakaano na naka by SG na siya, naka salary grade na siya katropang Marvs, no. So kung unsa lang tila madawat, alam nga, kuhaan pa ito nila para sa mga panginahanglan sa school.
1: Napagala sila yung personal expenses ba ya?
0: Yes, oo. Nya, kung kuhaan pa na nila mga katropa, kay lagi daghag kulang sa mga eskwelahan, unsa na lang may mapaingon sa bulsa sa itong mga magtutudlo. Munang rason nga, halos sa daghan-daghan nga, mag-loan in town na ito ang mga magtutudlo.
1: Oo, nang nahimo ng apelyedo ba ya sa mga magtutudlo katropang Jebet, no? Kanang loan.
0: Kung gani, itungod gani, halos sila na ang mugasto sa panginahanglan sulod sa classroom. Og di man po na mahakop tanan sa mga estudyante kay dili man pasabot tanan estudyante maka-afford og palit.
1: Di tanan arangan. Oh, kana makatropa ang uban jud in town, imbis kilometro ang gilay-on baktason lang kay
0: oo, para makatipid lang
1: yun. So yung ana mga katropa, actually para sa kuha pang lantaw, kung galing ma-aprubahan kini 10,000, dako-dako na ning tabang.
0: Dakong tabang na ni siya, katropang Marvs. No, kaning nagtuomang good, no, si Senator Ejercito, nga ang pagtaas sa sweldo, makatabang aron mapadayon po ang moral, no?
1: Yes.
0: O dedication sa to ang mga magtutudlo sa public education system. Kay, uban gani, mo gani atong kanta, katropang Marvs,
1: unsa to gani?
0: Kining, Nadrio, ang kanta na to, kanang...

0: Tama.
1: Mga guro.
0: Nang-abroad na sila. Actually, naay mga na mga kining magtutudlo sa gawas sa nasod nga naga-share nga diri sa example sa Thailand.
1: Oh, yes.
0: Apat na oras lang kami
1: nagtuturo.
0: Oh, ang mga nagwawalis mga estudyante na nila. O, di ba?
1: Ang mga nagatrabaho dito na as in na adjud kanang
0: yes, plus ta,
1: tapos igo ra gid sila mutudlo katropa si? Marbs.
0: O, dira pa lang mga katropa pero lahi man diri sa Pilipinas
1: pa siya. Wala man na maestro na to kay mag
0: wala na. Halos walay oras pag uli sa balay, hagba diretso imbis na pay palawon sa
1: wala
0: pamilya.
1: Napay lesson kapoy plan.
0: Man. Napay kana ang isa sa nakalase, no? Napay mga paperworks.
1: Ang trabaho sa tunghaan, dadhon pa sa ilang panimalay.
0: Panimalay. Kana mga katropa. So, hoping no, kanang
1: ang sweldo,
0: sistema.
1: Gamay kaayo.
0: Naku naman, naku naman.
1: Madelay pa.
0: Madelay pa yun, usahay mga katropa. So, kini, at least, no, actually, dili lamang siguro kini kay talking about kung increasean ang sweldo, ang mga palaliton di man pud magpaulahi ang presyo. Naga-increase pud ba ya mga katropa?
1: Oo. Muna yung katropang Marbs, actually, naaman siya yung mga kanabitaong pros and cons. No? Ang pagpasaka o 10,000 pesos monthly para sa to mga magtutudlo. Imagine, tibok Pilipinas kini mga katropa. So, kung ma-approve ni siya, tanan na to mga magtutudlo karon na sila dagdag 10,000 pesos.
0: Yes.
1: Unsa ba epekto ani katropang Marbs? So, doon na siya mga pros and cons. Though, makita na to nga dakong tabang kini sa to mga magtutudlo. Pero, posible daw matod pa nga maapektuhan ang kining financial aspect sa to ang gobyerno katropang Marbs. Of course, una-una, dako daw ang magastos sa gobyerno. Okay, ang dugang 10,000 pesos kada bulan sa mga magtutudlo. Magkinahanglan man na og billions of pesos.
0: Of course.
1: No, nga pondo, mga katropa, kasi monthly yan eh. I-consider pod nato ang budget deficit daw. Kinahanglan nga tun-an matod pa sa Senado sa Department of Budget and Management kung asa kuhaon ang pondo aron dili musaka ang utang pasanasod. Pero kung naay mga billions of pesos nga nasa maleta, why not dili
0: why
1: ni kaya?
0: Not? Oh, correct. Diba? Oh.
1: Why not hindi ito kaya? Kaya ito
0: kaya,
1: katropa.
0: Kaya, kaya.
1: Kaya magkwarta sa Pilipinas na lang sa maleta.
0: Na lang sa maleta. Kani pa lang daan sa impeachment trial na 25 million pesos
1: per day.
0: Per day magasto. Nga di na makaya. Pag nga binulan na mga katropa. Ay, rin lang katropa ng Jupiter, ha?
2: Pero, easy
0: lang, ha? O ka na mga katropa, ba ito yung pangutan na pila ba'y nagahin for this year allocation asubay sa General Appropriations Act mga katropa sa alang sa education. Kinimanggong education o health, mo na gigahinan o dakong
1: dako
0: pundo.
1: Kaayo.
0: Pinakadako nga pundo sa itong gobyerno. Mas nalabuan pa.
1: Kasi mao nga po ang kinahanglan nun kaayo na itong yes. Katropang Marbs. Of course, itong education system.
0: Correct.
1: Kung saan nalaman ang Pilipinas, kung puro tanong din mga...
0: Saan yung mga tawa?
1: Puro na lang.
0: Puro na lang.
1: Walay, sa pa. Kaya, mga ganino, tudluan tagtarong kay para makasayod ta mga katropa, makatuon ta, kabalot ta question.
0: Kanang dili maliba-liba mga katropa ba, no? Labi na mga katropa sa edukasyon kay di ba ya malikayan nga according sa pag sa kinibitawong survey nga gipahigayon na obserbahan ang mga kabatan-unan karon ng uban kay less proficient mga katropa.
1: Ang mga bata karon do na observe na to. Maayo kay mag-English tungod sa ilang makita sa sa kining TV, social media pero
0: pag-abot sa comprehension.
1: Comprehension. Pagka nalang yun, mga katropa, lami, kikusiyon ang bugan. Sa mga kanang, makaingon ka, makompare ni mo ba, di para sa una, wala good tay easy access sa internet,
0: wala.
1: Katropang Marbs. Imagino ni mo kung unsa ka, kanang kayod ang mga kabataan sa una, mga katropa.
0: Yes.
1: Wala easy access sa ito ang panahon. And even sa mga, ano, mga millennials and, baby boomers bang tawag sa ano?
0: Sa man.
1: Nang before pa sa millennials. O basta itong mga 90s, 80s, no? Wala easy access sa social media mga katropa. Pero, nakasurvive man taon niya. Nakaya man na ito. Ni-graduate man nga with flying colors.
0: Grabe na. Flying colors, Juda. Flying honors mga katropa. Pero actually, makainumdum pa kung ang periodic table gift.
1: Gimemorize.
0: Gipamemorize ka ko pang jubit.
1: Alang ano, so wala man tayo calculate, di ba? Ano? Tapos pwede mag-calculator sa
0: utang. Wala cellphone. Kailangan ni mo mga katropa. So kana mga katropa, no? So hoping na nga, dili lamang kutob sa sweldo, apan kini mismong sistema sa pang-edukasyon nato nga. At least, dili lamang nga kinibitawang mapahupay ang mga magtuturlo, kay lagi na dugang sweldo, kining ilahang kabugat sa ilang trabaho mismo sa tulungan. At least, mga kinibitawang malesen mga katropa. Pero actually ha, naigipagula nga dili pa lamang dugay ang kining gipasiugda sa Department of Education nga nagkaubos na lang ang paperworks sa mga tulungaan mga katropa.
1: Kaya na-observe na to katropang Marbs sa ano na lang man kanang module-module
0: na karon.
1: Okay, maghatag taog test papers online.
0: Online.
1: Natay na tanawa sa tuang GC dito na ko gisend ang atoang answer sheets. So wala na, at least nakatabang, yes, wala tayong paperless. Eh, paperless na katropa ko. Anyway, mga katropa, makita man nato no ang pros ani ang kanindot no. Dakong tabang kini alang ato sa mga magtutudlo nato mga katropa. Though na ay uban no nga negative gihapon ang ilahang pagdawat ani katropang Marbs, pipila ka mga magtutudlo matud pa band-aid solution lang daw ni na pay uban nga mga magtutudlo nagingon nga pampalubag loob ra daw ni. Pero wala gid daw na address ang tinuod nga problema ang kining pero actually makatabang na siya kung idagdag siya sa tuang salary grade sa tuang mga matag magtutudlo kung ang iyang sweldo karon sa direct check na to ang salary grade
0: liman ka ana mga katropa kung buto na unahon sa isa ka tuig na akay
1: kung teacher 1 ka katropang Marbs
0: na ay madugang sa imong for annual no kining 120,000 pesos.
1: Oo. Sa salary grade mga katropa, sa teacher 1, salary grade 11, ang ilahang kasamtangang basic pay, tranche 3 kini 2026 no, 31,705. Og muabot ni siya nga basic pay sa 2027 tranche 4, 33,387. Mo ni pinaka baba nga sweldo. Kung so, sa teacher 1 kini, kung madagdagan kinig 10,000 pesos mga katropa, imagine ang imong sweldo mag around 41,705. Kanya ka tong Master Teacher 2.
0: Oh, master na.
1: Master Teacher 2 ang pinaka ano, though dili magini siya. 59,153 SG19 salary grade 19 katropang Mars. 59,153 if magdagdag tag 10,000 69,153 katropang

0: ipagpasalamat lang nato. Sa pagkakaroon mga katropa, padayon pa ang deliberation ani nga mong balaod nun sa Senado aron ma-check pod no kasi i-weigh pa na nila. Yes. As mentioned kaganina na siya'y cons, na siya'y cons. No? So, ato pa nang i-check. Check pa na sa Senado kung di ba siya maka-apekto sa pondo o sa sektor sa edukasyon. Sentro. Alas 10, dos na sa buntag mga katropa. Uy, dirita, ito na lang ning larason katropang Marbs. Kay yes.
1: Okay, oh.
0: Pigano, nikuha na, nibunlot
1: na.
0: Nibunlot na si Engineer.
1: So, kay murag pangitaon pa man nimo karon pang trending nato katropang Jivet. By the way, ako sa basahon na mensahe ni Sir Carlo Jane, Jose James Torrefranca sa una lisod kaayo maapil sa honors labi nagna ay at sa nga grado adigyod pwede lisod pud na maapil sa honors.
0: Mo gani na problema sa una katropang Marbs. Pero sa pagkakaroon, dali na lang kaayo mga katropa nga makakuha. Natingala jud ko na dali na lang kaayo karon ang ano?
1: Honor?
0: Ang kanang ano ka, ma-honor ka.
1: Oh, honor student?
0: Oo, dali na lang kaayo.
1: As long as humot kang ma'am o sir.
0: Daghan ka, halos sanan mo graduate na anay flying colors. Ato sa una, sus nagdunsingot pa yung taon.
1: Grabe no, grabe yun. Na, lahi na po na mga katropa ang henerasyon ka.
0: Anyway mga katropa, wala na taigong oras pero news, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending? Unsa tong trending katropang Marbs?
1: Yes, kini ato makitan actually komuni makitan sa mga panimalay. Apan atong siron karon unsa ka importante nga magbatunog iring ang malikayan ang mga halas.
0: Importante gihapon ang mga mimi.
1: Mimi. Kay nai uban nga for pet lang purposes.
0: Pet hour agad sila. Oh. Mura jud.
1: Kini ay mong tanaw katropang Jivet banakon?
0: Oo, oh, murag ban gamay gamay.
1: Kay musukol man. Oh? Wala.
0: Oh? Oh. Nga imagine ko muna makapaak sa inyo kay gamay kay musulod sa itong mga panimalay.
1: Oh, correct.
0: Pero naiiring nga, isog kayo katropang Marbs.
1: Yan. Actually, nahimo, maobserban ako, daw nahimo na silang mortal enemy.
0: Oo, oh, ngano ka na, no? Oh. Sa una kay iring o giro
1: pero,
0: daw.
1: Oh, karong kay namay mag-amigo naman.
0: Oo, oh, magakasgakos pa gani.
1: Magakasgakos. Kini, kaya pa ko'y nakitaan nga, ang biti naglikos-likos na gihalukalukan ng iring. Ha? Kini mga katropa, actually ato makita kini nga post mga katropa. Daghan ni ani kini nilibo ka mga reaksyon. No kay ilang mga nakita magud mga katropa kung unsa gayud ang kining kadakong tabang importansya sa mga iring sa inyong panimalay. Maliban na lang kung inyong iring sungkaban.
0: Aside sa sungkaban, kay magsigirag tulog.
1: Tulog. Unya malibang sa pasintabi sa mga nagkaon ha.
0: Pero kani may ingon-ani nga iring kanang isog bitaw kayo. Actually sila ang maka-protect sa tuwa kung may mga ingon-ani nga hulga bitaw mo sulod sa to wala takabantay ba
1: yes.
0: Na dai ni sulod nga hala sa to ang panimalay niya dakong tabang ning mga miming mga katropa lahi lang tong miming na
1: ko oh kana labi na ang mga banako no kay medyo ubay-ubay na ang mga nagkatag sa social media mga sawa oh mga banako nanulod na sa mga balay mga katropa
0: dito na ni Puyo nakiuba na sa to anyway mga katropa mukha totoo ang trending karon no actually amo lang ginaano sa inyo ha ang kining iring versus snake. No? Naglayog kini silang duha kita na to sa kaisog ang iring mga katropa sa pagprotect no anyway mga katropa wala na taigong oras alas 10:05 na sa buntag sige lang kayo kabalaka kay mo balik pa manggihapon mi og mang adlaw gihapon mga katropa same time same station gihapon sa programa gihapon sentro daghan kayong salamat sa tanang nakiguban sa tuang programa karon katropang Marbs sa mga nagpaabot sa mga mensahe komento reaksyon
1: of course ato makaigsuon nga nagpadangat silang mga komento daghang salamat mga katropa sa mga naminaw karon pabilin lang maka-tune in kamo mga katropa kay musunod na ang impeachment trial ika 18 na kini nung adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte
0: ayan at ang ikinin niyo mga katropa
2: the Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Musunod na mga katropa ang atuang impeachment sa trial no, ni Vice President Sara Duterte. At tangin ninyo mga katropa kung unsa na po yung mga kasikas karon, hisgutan karon dito sa atuang impeachment court mga katropa. Alas just 6 na sa buntag. Dagang salamat sa makausap sa tanang nakigduig sa itong programa karon, sa tanang nakiguban, nagpadala sa mga mensahe, comment, reaction, opinion. Og of course sa mga naminaw karon sa dial sa atuang Radyo 89.1 XFM Davao. Sanggalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropang Marvin Ebano.
0: Kini sabi niyong katropa sa ngalan ni katropang Jasper Magoncha, inyong ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Jivet Espanyol sa programa
2: Sentro.
0: Kamatuuran ang sandigan. Alas 10 sa buntag.
2: XFM.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
4: Baklarex, sana?
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo servisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong servisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
7: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
9: The witness, Ortonio?
10: The counsel for the prosecution, Attorney May Divina Gracia.
9: Attorney May Divina Gracia, you are recognized, ma'am.
11: Your Honor?
9: Yes, Attorney Sheila? On the part of the respondents?
11: May I also ask that Attorney Christine Ferrer be recognized as counsel for the defense today, Your Honor? For this witness.
9: Attorney Ferrer is recognized.
11: Thank you, Your Honor.
12: Good morning, Your Honors.
9: Is it correct to address you, Attorney May?
12: Yes, Your Honor.
9: So it'll be Attorney May and Attorney Christine.
12: Yes, Your Honor.
9: Call your witness, Attorney May.
12: Your Honor, we would like to call to the witness stand our sixth witness in the person of Mr. Lemuel G. Ortonio.
9: The clerk of court is directed through the OSA to kindly situate Mr. Ortonio at the witness stand.

0: ang exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. OBP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio iniharap bilang ikalawang hostile witness impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: Sagot ni OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa impeachment trial, tinukoy bilang evasive at safe ng prosecution.
0: Medical leave ni Senator Lorin Legarda muli pong pinalawig hanggang Setyembre.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinaksihan ang paglagda ng MOA ng PhilHealth at St. Luke's no co-payment policy tinalakay.
0: Online gambling firm na inindurso ni Ivana Alawi pinagmulta ng 1 million

0: ni Bea Alonso na si Shirley Kwan itinanggihang pakikialam sa kasal at prenup ng aktres.
1: At sa balitang sports, Alex Ayala umakyat sa WTA ranking, world number 18.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Martes, 25 ng Agosto, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian DePaul.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, iniharap ng private prosecutor na si Attorney May Divinagracia si Limuel Ortonio bilang ikalawang hostile witness sa 18th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ortonio, mga katropa, ay Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Samantala, tinawag naman ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na theories at soundbites ang mga aligasyong inilahad ng prosekusyon kaugnay po sa confidential funds. Gayunpaman, sinabi ni Ferrer na ititestigo ng defense ang mga pahayag sa pamagitan ng cross-examination upang mapatunayan o mapasinungalingan ang mga aligasyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Kinumpirma ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na walang confidential funds ang tanggapan ni dating Vice President Leni Robredo bago maupo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortonio, wala ring record ng confidential funds nang magsimula siya sa OVP noong July 2022. Dahil dito, humiling ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng isang letter request na pinirmahan ng pangalawang pangulo. Kinumpirma ni Ortonio na wala pang natukoy na partikular na programs, projects at activities na may kaugnayan sa national security at peace and order para paggagamitan ng naturang pondo. Sinabi rin niyang walang kalakip na physical financial plan ang liham, bagamat may mga plano na umano ang OVP sa simula ng termino ni VP Duterte.
2: XFM News Nationwide.
1: Inilarawan ang House Prosecution bilang evasive at safe ang mga sagot ni Gina Acosta matapos ang kanyang testimonya bilang unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay House Prosecutor Keith Flores, kapansin-pansing iba ang naging asal at pagsagot ni Acosta sa Senado kumpara sa House hearing noong Nobyembre. Sinabi naman ni House Trial Advisor Ace Barbers na tila maingat na si Acosta sa kanya pong mga sagot para hindi makapagbigay ng impormasyon na maaari pang maungkat sa mga follow-up na tanong. Napansin din ng mga senador ang muna'y paulit-ulit na sagot ni Acosta, partikular ang pagtukoy niya kay Colonel Raymond Lachica bilang may alam sa paggamit ng confidential funds. Samantala, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na maaari umanong managot si Acosta sa mga paglabag sa disbursement ng confidential funds, kabilang po ang kakulangan ng supporting documents at paglipat ng pondo kay Lachica na hindi umano accountable officer.
2: XFM News Nationwide.
0: Pas ang Senado ng bagong schedule para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ayon kay Senate President Win Gatchalian. Sa panukalang timetable, magsisimula ang legislative session ng alas 10 ng umaga bago ituloy ang impeachment proceedings ng alas 3 ng hapon. Ililipat naman ng Webes at Biyernes ang committee hearings habang maaaring magsagawa ng session tuwing Sabado kung kinakailangan upang makahabol sa legislative agenda. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng pagbabago sa schedule dahil 3 araw kada Linggo ang inilalaan sa impeachment trial. Isinasaalang-alang din ang pagdaraos ng ilang committee hearing sa Philippine International Convention Center dahil ginagamit ang mga committee room sa Senado para sa impeachment proceedings. Maaari namang umabot hanggang alas 7 o alas 8 ng gabi ang impeachment hearing dahil nasa 6 na oras ang karaniwang inaabot sa pagtestigo ng isang witness.
2: VP Sara, absuelto o convicto.

0: Infectado. Infectado.
1: The impeachment coverage. XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita tayo, mga katropa, muli pong pinalawig ang medical leave ni Senator Lorin Legarda. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na nakatanggap ang Senado ng abiso mula po sa kampo ni Legarda para sa kanyang leave sa Agosto 24 hanggang 26 at Setyembre 1 hanggang 2. Nakalib si Legarda mula August 3 at huling dumalo sa Senado noong July 29. Samantala, konesyon ng Office of the Ombudsman ang sunod-sunod na extension ng kanyang medical leave at sinabing nagiging quite suspicious na ito habang iniimbestigahan ang mga reklamong isinampa laban sa senador. Una nang itinanggi ni Legarda ang anumang irregularidad at sinabi na sumusunod lamang siya sa mga patakaran ng Senado. Samantala, patuloy pa rin na iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga reklamong may kaugnayan sa muna 10 billion pesos solar energy projects na kinasasangkutan ni Legarda at ng kanyang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste.
1: XFM News Nationwide.
3: Kinuwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang Department of Justice sa paggamit nito ng 1.5 billion pesos confidential funds noong 2025. Ayon kay Tinio, malaking pagtaas ito mula sa 168 million pesos noong 2024. Ipinaliwanag naman ni Justice Secretary Frederick Vida na 1.184 billion pesos ang ginamit ng kalihim, 319 million pesos naman ang Witness Protection Program, habang ang natitirang pondo ay napunta sa mga anti-trafficking at cybercrime programs. Igreed ni Vida na fully liquidated ang lahat ng pondo at walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Nananawagan naman si Tinio na magkaroon ng mas makatwirang paglalaan ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng kanyang defense spokesperson Michael Poa ang ulat tungkol sa muna'y dialogo sa pagitan po ni na Duterte at President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Poa, mga katropa, fake news ang nasabing balita na lumabas habang nagpapatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Inihalantulad din niya ito sa nauna ng aligasyon na binato umano siya ni Duterte ng laptop na itinanggi rin niya. Noong August 17, sinabi ng Malacanang na wala itong makumpirma tungkol sa umano'y pribadong pagkikita ni na Marcos at Duterte.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sasampahan ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries ang tsahin ang 14 anyos na minor de edad na itinuturong sospek sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang tita ng bata ay isang non-commissioned police officer at siyang may-ari ng 9mm Glock na ginamit sa insidente na ikinamatay ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ayon sa pulisya, pumasok mano ang minor de edad sa bahay ng kanyang tiyahin at sa pilitang binuksan ang locker kung saan naroon ang baril. Inamin naman ng pulis na itinago niya ang baril sa isang plastic locker sa halip na safety vault na siyang itinakdang pamantayan sa ligtas na pag-iingat ng armas. Nauna nang inalis sa pwesto ang pulis habang iniimbestigahan ang insidente at nakatakda ring sumailalim sa summary dismissal proceedings.
1: XFM News Nationwide.
2: Si DILG Secretary John Vic Remulla na nawagan ang mas mabigat na parusa nga sa ilegal na pagmamayari naman ng baril. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Isinusulo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas maigpit na batas laban sa loose firearms kabilang ang gawin non-bailable offense ang illegal na pagmamayari ng baril na maaaring patawan ng hanggang 20 taong pagkakulong. Ayon kay Remulla, kailangan ng mas mabigat na parusa upang magsilbing matinding babala at mapigilan ang paggamit ng mga baril sa krimen. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City na nagudyok sa pamalaan na ripasuhin ang umiiral na pulisiya sa pagmamayari at pag-iingat ng mga armas. Binigyan diin din ng kalihim na may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng lisensyadong baril at dapat tiyaking ligtas. Ito nakatago upang hindi mapunta sa maling kamay. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM. Arteg News.
1: XFM News Nationwide.
3: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nanawagan ng School Town Hall Dialogues matapos ipagpaliban ang shooter drill. Narito ang report.
0: Nanawagan si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Nationwide Community Town Hall Dialogue sa mga paaralan matapos ipagpaliban ng DepEd ang planong live shooter drills matapos sa pangambang maapektuhan ang mental at emotional well-being ng mga estudyante. Iminungkahi ni Cayetano na magkaroon muna ng National Day of Half-Day Program para mapag-usapan ang mga magulang, guro, estudyante, school officials at iba pang miyembro ng komunidad ang mga isyong may kaugnayan sa kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Layunin din ang panukala na matukoy ang mga problemang maaaring nagtutulak sa ilang estudyante sa karahasan o iba pang mapanganib na gawain. Giit ni Cayetano, mahalaga ang pagiging handa sa mga posibleng insidente, ngunit dapat iyakin na ang paraan ng paghahanda ay hindi magdudulot ng dagdag na pinsala sa mga estudyante. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, sinaksihan po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng St. Luke's Medical Center Global City at ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanyang pagbisita rin sa ospital sa Bonifacio Global ngayon pong araw. Isinagawa ang MOA signing sa Strengthening Partnership for Implementation of Benefit Packages and Policies. Sinusuportahan ng Department of Health. Kasama ng Pangulo, Sina DOH Acting Secretary Edwin Mercado, PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Lorraine Ho, at St. Luke's Medical Center Global President and CEO Dr. Dennis Serrano. Matapos po ang seremonya, nagpunta si Pangulong Marcos sa mga ward room sa pang-anim na palapag ng ospital para alamin ang pagpapatupad naman ng tinatawag na No Co-Payment Policy para to sa mga member ng PhilHealth na naka-admit sa basic o sa ward accommodation. Layunin po ng policy, mga katropang matiyak ang pagpapatupad ng mga benepisyong sa clown ng PhilHealth para sa mga kwalipikadong pasyente.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinagmulta ng 1,000,000 piso ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang isang online gambling company na nauugnay sa celebrity na si Ivana Alawi dahil sa isang cellphone giveaway. Ayon kay PAGCOR chairperson Alejandro Tenco, ipinainturin sa kumpanya ang naturang promotion matapos itong magsagawa ng giveaway ng walang kaukulang paintulong.
5: We find the online gaming company 1,000,000 pesos and together with that gave them a stern warning na hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and the possibility that it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So, ninanduhan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon.
3: Samantala, sinabi ng PAGCOR na nakikipag-ugnayan ito sa DICT, NTC at CICC laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng illegal online gambling.
1: XFM News Nationwide.
2: Isusubasta naman ng Bureau of Customs yung Porsche 918 Spyder na voluntaryong isinuko na aktor na si Derek Ramsey matapos nung makumpiska ng pamahalaan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mag-i-issue po ang BOC ng warrant of seizure and detention para sa sasakyan na magiging pagmamayari ng gobyerno matapos ang kaukulang proseso. Nauna nang na-flag ang Porsche dahil sa muna'y peking plaka at hindi tugmang deklarasyon sa customs record. Idinaklara po itong brand new na 3.26 million pesos ang sasakyan noong 2021. Pero tinataya pala na nasa 48.02 million ang nakasaad naman sa ibang dokumento. Natiling nasa alarm status po ang sasakyan at lisensya ni Ramsey habang nagpapatuloy ang kaso.
1: XFM News Nationwide. Mabilis
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po inyo ring napapahinggan na susubaybayan sa iba pang XFM stations nationwide, katropa, sa XFM 103.9 Bacolod, XFM 101.7 Bukidnon, at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
6: Balitang regional.
2: Diretso na tayo sa balitang probinsya, katropa. Diyan po sa may Bacolod, may pulis na ospital matapos suntukin ng 16 anyos sa syudad. At yung minor de edad, isa sa ilalim naman sa intervention at rehabilitasyon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
7: Sumailalim na sa intervention program ang grade 11 student na sumuntok sa isang pulis na nakatalaga sa Bacolod City Police Station 5 noong Agosto 14 at kaharap sa kaukulang kaso. Ang nagreklamo ay isang police master sergeant, habang ang sospek ay isang 16 anyos na lalaki at residente ng Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ayon kay Police Major Andy Ofialia, ang station commander ng Bacolod City Police Station 5, iniutos ng piskal na isailalim ang minor de edad sa programa ng Department of Social Services and Development o DSSD. Dagdag ni Ofalia, batay sa assessment ng social worker, may discernment ang minor de edad at nauunawaan ito ang kanyang ginawa ng suntukin ng pulis gamit ng hand knuckles. Samantala, nakawalik na sa trabaho ang pulis matapos ma-discharge sa ospital dahil sa sugat sa bahagi ng kanyang mukha bunsod ng suntok ng minor de edad. Matatandaang sinita ng pulis ang menor de edad dahil nag-skateboard ito sa kalsada na nagdulot ng pagsikip ng daloy ng trapiko. Nauwi ito sa pagtatalo hanggang sa sinuntok umano ng menor de edad ang nasabing pulis. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: 15 anyos na binatang sumisid sa dagat para hanapin ang nawawalang cellphone, patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Natagpo ang patay sa dagat sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port sa San Remeo, Northern Cebu, ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong mawala habang nangingisda kasama ang tatlong kaibigan noong Linggo ng gabi, Agosto 23. Kinilala ang biktima na si alias Mark, isang estudyante at residente ng Purok Sikwa, Barangay Agnaya, San Remeo. Batay sa inisyal na investigasyon ng San Remeo Municipal Police Station, nagtungo ang biktima at kanyang mga kasama sa lugar upang mangisda mula sa San Remeo Fish Port patungo Agnaya Port. Bandang alas 9 ng gabi, isang apprentice ng shipping company ang umani-humiling sa mga minor de edad na hanapin ang kanyang cellphone na sinasabing nahulog sa dagat ilang araw na ang nakalipas. Nangako mano ito na 1,000 peso kapalit ng paghahanap ng cellphone. Agad namang sinubukan ng mga minor de edad na hanapin ang cellphone sa dagat. Ngunit habang isinasagawa ang paghahanap, bigla umanong nawala si alias Mark. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng San Remeo Police, katuwang ang Philippine Coast Guard sa paligid ng Agnaya Port at Karatig na Karagatan. Bandang alas 7:46 ng umaga kahapon, natagpuan ang bangkay ng biktima sa ilalim ng ramp ng Agnaya Port. Patuloy pang imbestigasyon ng insidente upang matukoy kung walang foul play sa nasabing insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthorn o Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Samantala, bagong silang na sanggol na iniwan sa taas ng septic tank dyan sa Puerto Princesa City, buhay ng matagpuan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
9: Buhay ng matagpuan ang isang sanggol na babae sa taas ng septic tank sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa. Iniwan ito na nakabalot ng damit, tuwalya at kumot at nakita ng dating kagawan na sakto namang napadaan alas 7 ng umaga kahapon. Wala rin nakitang tao na nag-iwan sa nasabing sanggol sa septic tank na malapit lang din sa kalsada at wala rin CCTV na nakatutok sa lugar. Agad ay nireport sa barangay ang pagkakatukla sa sanggol na mabilis namang isinugod sa ospital ng Palawan dahil nangihina ito at may pusod pa. Naka-admit ginagamit pa rin ito sa OMP habang ang PNP ay patuloy na hinahanap ang ina ng bata. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: DFAR car nanguna sa inspeksyon sa Baguio City Market kasunod ng ulat ng nabiling nakalalaso na alimasag sa nasabing lugar. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
10: Sinulod magkasabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Cordillera Administrative Region at ng Local Government Unit noong August 24, 2026 ang pamitihang dugso ng Baguio kasunod ng isang ulat ng pagkakabili di umano ng isang nakalalaso na uri ng alimangos sa lugar. Nanguna sa Joint Inspection si Nazario Bergera, ang OIC Regional Director ng B4CAR, na makapagsagawa ng verifikasyon ay akin ang kalitasan ng pagkain o bilihin at protektahan ang mga mamimili mula sa mga produktong pagkain na maaaring mapanganib sa isang ulat na bili di umano sa wet section ng pamilihan noong August 22, ang poisonous crab na nagdulot ng pangamba sa publiko na buhat umano sa post ng isang netizen na di umano'y nakabili nito at inihalo sa mga nakakaing uri ng alimango. Ayon sa uploader, luto na ang crab nang mapansin nito ang nooy mapulapulang kakayumanggi ang kulay, may mga natatanging marka at kapansing-pansing mas malaki na sukat ng alimango na dahilan para is search nito online ang uri ng natural crab at lumabas na ito ay isang Atargatis integrimus na kinilala bilang red egg crab na umano'y nakalalason bagamat hindi naman kinumpirma ng mga otoridad. Sa inspeksyon, kinausap naman ang mga magdalako at pinalalahanan sa responsableng pagtitinda na makaiwas sa posibleng aksidente sa parte ng mga consumers. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
2: Katropang Brian, nasa labas pa ng bansa ang dating bagyong si Obet matapos ito lumabas sa PAR alas 9:30 kagabi.
3: Katropang Buddy, huling namataan ang bagyo 1,180 kilometro silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hanging 150 kilometro kada oras at buksong umaabot sa 185 kilometro kada oras, kung saan kumikilos ito west-northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras at inaasahang magtutuloy-tuloy sa hilaga ng PAR.
2: Samantala, ang dating bagyong Neneng ay isa ng LPA at huling namataan po 670 kilometers silangang kanluran ng Itbayat Batanes sa mga tropical depression at Sunny ay nasa 1,760 kilometers silangan ng northern Luzon.
3: Gayunman, maaari pa rin itong palakasin ang southwest monsoon o habagat na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng central at northern Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal.
2: Samantala, sumigat po ang araw, katropa, 5:43 na umaga at inaasahang lulubog alas 6:13 ng gabi.
6: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Mga katropa, ang balitang international atid po sa atin ng Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Lubos, likas, subok at epektibo. Kinansila ng US ang nakadagdang joint amphibious landing drill kasama po ang South Korea sa susunod na buwan dahil sa kakulangan ng available US forces dulot ng giyera naman sa Iran. Ayon sa South Korean Marine Corps, ipinalam na ng US Marine Corps noong June na limitado ang kanilang puwersang maaaring ilaan para sa division level exercise na tinatawag na Shangyong. Kasunod po ito ng utos din ni US President Donald Trump na bawasan ang taon ng joint military exercises kasama ang South Korea dahil sa gastos at pagtanggi ng Seoul na makilahok sa giyera sa Iran. Samantala, muling iginit ng US at South Korea ang pangangailangan na mapanatili ang malapit na koordinasyon sa mga usaping mahalaga sa kanilang alyansa.
6: Showbiz News.
11: Ang Balitang Showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinanggi ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kuan ang mga alegasyong nakialam siya sa pagkansila ng unang seremonya ng kasala ng aktres sa Spain at sa kanyang prenuptial agreement. Ayon kay Shirley, tumulong lamang siyang ipaalama sa mga bisita ang pagkansila ng Spain wedding matapos siyang pakiusapan ni Bea sa pamamagitan ng business partner nito nga si Bea Secosana. Nilinaw din ni Shirley na wala siyang nakita o nalaman tungkol sa nilalaman ng prenup at hindi siya nakialam sa proseso ng pagpirma nito. Samantala, itinanggi rin niya ang paratang na ginamit niya si Bea bilang cash cow at sinabing hindi siya pinayaman ng aktres. Inahayag din ni Shirley na tinapos niya ang professional relationship nila ni Bea noong August 11 matapos umano siya nga ma-disinvite sa isang event na siya mismo ang nakipag-deal. Matatandaan po na si Bea ay ikinasal kay Pure Gold President Vincent Co noong July 13. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, katropa, atid sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Muli pong gumawa ng kasaysayan si Alex Ayala matapos sumakyat sa world number 18 sa pinakabagong WTA rankings. Dalawang pwesto ay nakyat ni Ayala mula sa dating ranking. Ilang araw bago po ang 2026 US Open. Matatanda ang unang nakapasok sa top 20 si Ayala matapos siyang makuha ang WTA 500 Mubadala DC Open title. Sa mga sumunod na tournament, umabot siya sa round of 16 ng Canadian Open at round of 32 ng Cincinnati Open. Sa bagong ranking, mga katropa, inasang mas malaki ang tsansa ni Ayala na makakuha ng magandang seeding para sa US Open.
6: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Sa ating Balitang Extra, mga katropa, netizens kinilig sa malateri-seryeng eksena na magkasintahan sa Pagadian City. Lovers tinulungan ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
12: Kinilig at naantiga mga netizen sa malateri-seryeng eksena na magkasintahang Tuper at Analin na nakuhaan ng video sa Integrated Bus Terminal sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Ayon sa kwento, nagsilos umano si Analin matapos makitang may kausap na ibang babae si Tuper. Nauwi ito sa tampuhan at muntik nang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Sa tindi ng emosyon, nagdesisyon umanong umalis si Tuper. Ngunit, hindi nito kayang iwan si Analin matapos itong lumuhod at nagmakaawa na huwag siyang iwanan. Matapos ma-interview ng programang Bullseye sa XFM Pagadian, napagalaman na may kapansanan si Tuper at umaasa lamang sa paghingi ng tulong sa terminal upang makakain silang magkasintahan. Dahil dito, bumuhos ang suporta mula sa tagapakinig ng XFM Pagadian at nakatanggap si Tuper ng tulong pinansyal mula sa ilang mabubuting puso. Sa interview, nangako sina Tuper at Inday Analin na mag-iintindihan, magtitiis at patuloy na magmamahalan na sa kabila ng mga pagsubok. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Congratulations, katropang Brian, sa nila.
3: Iintindihan sila, katropang Batya. Nakakaunawaan.
2: Oo nga, love concourse all talaga. Bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, gusto lang po natin mabatiin ng happy birthday ngayon si Mayor Pedi Sabando ng Rojas, Palawan.
3: Happy birthday, Mayor!
2: Ayan, at dati pong station manager yan ng XFM Palawan. And FYI, siya po yung original nag-umpisa ng XFM News Nationwide. Mabuhay ka, katropang Mayor Pedi Sabando. Happy birthday, ha?
3: Happy birthday, sir.
2: And God bless you more. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide, mga katropa, August 25. Araw po tayo ng Tuesday today.
3: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian Depaz.
2: Katropa ng lahat. Katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
13: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.

0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang malusog na Tuesday sa inyo lahat, magilip po namin mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Ayan, siyempre, hatid pa rin sa atin po ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algie Bacla, sa pangalan po ng ating regular partner, anchor, si Doc Misael Hines. At ating CEO, Dr. Remilito Uy. Ang inyong mga kasama po sa isang oras na naman na talakayan. At syempre, partner natin dito ang isa sa ating ekspertong naturopathic consultant. Walang iba kundi si Doc Ron Paler. Doc Ron, magandang hapon sa iyo.
1: Magandang hapon. Magandang hapon uli mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Of course, sa panibagong araw, panibagong talakay na muli ang ating pag-uusapan hinggil sa ating kalusugan. Especially ngayong araw, atin pong pag-uusapan ang ating kidney at ang kung paano ito mapapanatiling optimum ang trabaho and at the same time, mailayo tayo sa karamdaman katulad ng chronic kidney disease. Yan po ang ating tatalakayin mga ka-wellness dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Tayo ho ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa at sa iba pa nating partner radio stations. Sabayan din po tayo napapanood sa ating Facebook Live, sa Yes to Health page at sa iba pang mga page po ng Yes to Health. Siyempre, Yes to Health Clinic. Yan din sa Yes to Health Clinic, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, naku, swerte ho natin dahil may handog po tayong parigalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa Giveaway. Ito lang po yung gagawin. Very simple lang sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at lalo na po sa Facebook. Tandaan po yung kailangan gawin sa mga nasa Facebook. I-share po yung ating Facebook live streaming at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. At pagkatapos po ay mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto, alinmang produkto ho ng Yes to Health na inyong nasubukan na. At sa mga nasa radyo naman, i-share nyo lang yung inyong experiences sa paggamit po ng produkto ng Yes to Health. I-text po yan doon sa atin pong hotline number. Ano? At mamaya, i-announce natin yung masiswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack na ang kapeng napakasarap, pampaganda na, pampabata pa. Yan. At welcome na welcome po ang inyong mga tanong. Pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong official hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masaya ng inyong katanungan, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar ho kayo nakikinig sa mga oras ho na ito. At sa mga nais din naman pong subukan ng ating mga produkto dito sa Yes to Health, pwede po itong mabili sa ating mga leading drug stores, mga partners po natin. O gaya ho ng Mercury Drug Nationwide. Ganon din sa mga Watsons. Ang Watsons, Doc Ron, di ba nasa mga SM yan? Ano? Mm-hmm. Ayan, Watsons. And also sa mga TGP or the Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa mga local pharmacy sa inyo pong mga lugar. Hanap lang po sa mga butika. Ha? Tanong ang Tatak Yes to Health na mga produkto para hindi po kayo makabili ng hindi naman ho itong ating pinangangalandakan dito sa atin pong programa. Ayan, at mabibili na rin po ang Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at good news sa Mercury meron na rin
1: Drug Store, yes.
0: Sa Mercury Dragon. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. Search lang po ang ating store doon, official store Yes to Health 2011.
1: At syempre mga ka-wellness, pwede ding mabili ang ating mga Yes to Health products sa ating pong mga Yes to Health clinics. And of course, kapag sa Yes to Health clinics po kayo, meron pong discount ang ating pong mga produkto. And of course, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na mga senior citizens. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo ang inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating special discounts para sa mga senior citizens. And of course, kapag kapupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre sa atin pong mga Yes to Health Clinics. Servisyo publiko po yan ng Yes to Health Incorporated para po sa ating mga kababayan. And of course, sa kapag ka meron po kayong problema at mga iniindang karamdaman, meron po tayong iba't ibang klaseng modalities na kung saan pwede pong ma-modify para matulungan na kayo po ay makarecover. Katulad po ng cleansing and detoxification programs, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, and also meron din tayong hilugtok ni Doc Wendell. Diyan po sa ating mga clinics, sa Yes to Health Clinics nationwide, mga katropa.
0: Napangiti naman ako sa hilugtok. Ano? Hilugtok ni Doc Wendell. Ano? Ayan, napakasarap no, na treatment. Ano?
1: Uh-huh.
0: Kaya kung nais po nyo masubukan ng mga services po ng Yes to Health Wellness Clinic, eh, bisitahin nyo na po ang ating mga branches sa masumusunod na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Sa mga late tuner ho natin na ngayon pa lang nagbubukas ng kanilang mga radyo at nakapanood sa ating FB Live. Kung nais po ninyo na mag-text sa ating palatuntunan, ito po yung ating hotline number, 0969-609-6545. Alam nyo po ba na ang ating kidneys ay parang advanced water treatment at waste disposal system ng ating katawan? Yan ang talagang main job ng ating kidney. Ano? At habang tayo po ay kumakain, umiinom, nagtatrabaho at kumikilos po araw-araw, tuloy-tuloy din po yung waste products na nabubuo sa ating pong katawan. At malaking bahagi po ng trabaho ng ating kidneys ay i-filter ang dugo at tumulong alisin ang mga waste at sobrang fluids sa pamamagitan po ng paghihi. Pero ang problema, maraming tao po ang hindi alam na unti-unting nasisira ang kanilang kidneys. Sa maraming kaso, kapag nagkakaroon ng malinaw na sintomas, maaaring malaki na po yung problema. Kumbaga nagkaroon ng symptom, naramdaman, yun pala late na. Maaaring may problema na. Doc Ron, ating pag-usapan ito. At alamin natin, una, kilalanin natin ano ang kidney. Ano ba talagang importance nito, partner, sa ating katawan?
1: Ang kidney, mga ka-wellness, ay nagfi-filter. Number one function nito is nagfi-filter ng ating dugo. Mm-hmm. 400 times a day. Hamakin mo yan, ganyan paulit-ulit na sinasala ng ating kidney ang ating dugo araw-araw. At ito ay nag-co-contain ng 1 million tiny filters. Ang tawag doon sa mga filtering system na yon is nephrons. At kung saan ang mga waste and extra fluid ay tinatapon sa ating katawan, about 1.5 to 2 liters of urine daily.
0: Oh, yan yung normal output natin.
1: Normal output. Mm. And that is the reason why we need to also to consume to replenish those waste na fluid. Parehong dami din as much as possible. At hindi lamang yan, ang ating ding kidney ay hindi lamang nagsasala ng ugat ay nagsasala ng dugo at saka nag-re-recycle ng mga fluid sa ating katawan. It also controls our hormonal hormones function. Wow. And that is one of the isa sa pinaka main function ng ating kidney. At isa doon is another thing na ginagawa ng ating kidney is nagre-regulate ng blood pressure. Kaya kapag ang isang tao ay may problema sa kidney, natural, tataas din ang presyon ng dugo. Oh. At ang ginagamit ng kidney dyan is yung Doc Algie, yung hormone na tinatawag na renin. At ito din ay nagsasabi sa ating katawan, or ito ang nagpo-produce din ng hormone kung saan is siyang kumakatok doon sa ating mga bone marrow to produce red blood cells. And also, hindi lang yan, ito din ang kidney din kung saan yung tinatawag natin bone structure, meron din siyang trabaho sa bone structure na kung saan ay gumagamit siya ng active form. Let's say for example, nainitan tayo ng araw, di kaya nagtake tayo ng vitamin D3, itatransform ng kidney into active form para mapanatiling malakas ang ating buto, mga ka-wellness.
0: Kaya pala yung mga may kidney failure, kadalasan, nalolow blood sila, anemic.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kasi sa kidney natin, erythropoietin ba yun? Yung pinakang hormone na yun. Mm-hmm. And also, yung mga may kidney problem, bukod sa high blood, bukod sa anemic, high blood pa sila.
1: High blood na anemic.
0: Yung tinatawag na high blood na anemic. Yun ang mahira, partner. So, anong mangyayari sa ating kidney? For example, nasira yung kidney, humina yung kidney natin, o kaya tuluyang mag-shutdown yung kidney. What will happen sa ating katawan, na Doc Ron?
1: So, according sa study, kapag ang ating kidney ay nagkakaroon ng problema or na damage, ang nangyayari is, of course, unti-unti na hindi na siya nakakafilter doon sa mga dumi sa ating dugo. At it causes waste and extra water na mag-build up sa ating katawan. Kaya mapapansin din na yun, nagkakaroon ng edema o namamanas yung paa, namamanas yung kamay. Isa sa mga signs, yung malalaking eye bags, kahit na masarap naman ang tulog, malalaki yung eye bags.
0: Those, so, hindi yun hindi lang puyat yun.
1: Hindi lang puyat. At posible yan, mga early signs yan na pagkakaroon ng kidney problem. Early stages, kung minsan, is kasi matibay kasi ang kidney, kung saan as much as possible, nakaka-compensate, kinocompensate na yung trabaho kahit na let's say 50% or 60% ay sira na.
0: Kahit nga 20% na lang natitira ng kidney, nagpa-function pa ng ano yun.
1: Nagpa-function pa. Pero kapag patuloy na hindi mag-regenerate and of course hindi maibalik yung dating function, kaya magkakaroon ng tinatawag na end stage renal disease.
0: Yun nga ang problema daw, Doc Ron, sa mga organ na matitibay. Ibig sabihin yung mga organ na, kumbaga sa tao ay parang ano yan, parang martir. Sinaktan ka na ng maraming beses.
1: Nandiyan
0: ka pa rin. Yung kidney natin is daw yan sa napaka-martir at napaka-matibay na organ. Kaya pag bumigay daw todo. Mm-hmm. Oo, ibig sabihin hangga't hindi siya talagang hindi niya nakaya, hindi mm-hmm. siya babagsak.
1: Hindi siya babagsak. Kapag kabumagsak naman ay talagang mahirap na maibalik yung function niya. Mm-hmm. So common signs, as I have mentioned, nagkakaroon ng edema, nagkakaroon ng eye bags. Mm-hmm. Tapos ito, pansinin ninyo, sobrang mabula. Natural na may bula yung ating ihi, yes. Pero kapag ka sobrang mabula na, parang ano lang, parang nagsasabon kayo ng ano ng plato, hindi kayo naglalaba kayo, ayun ay kailangan nyo na nga tingnan.
0: Ibang mga 10 minuto na
1: hindi mo tinasyong
0: si yung ano, ihi mo, ganun pa rin,
1: nandun foamy. Pa din, yes. So, sobrang taas ng foam. Those are mga ano, mga proteins yun sa ating katawan. At also, palaging pagod kasi nga hindi nakaka-produce ng ng maayos na red blood cells. Mahirap na, nahihirapan makatulog. And that is why kapag ang isang tao nasa end stage na tapos nagda-dialysis, mas mabilis bumagsak kasi nahihirapan ding makatulog.
0: Saka yung gana.
1: Yung gana ng kain. And mapapansin ninyo yung balat, umiitim. Maitim na masyado ang
0: sabi ng isang pasyente na interview ko, wala daw siyang gana kasi yung panlasa daw niya parang lasang kalaw. Kaya early morning parang susuka siya, stomach upset usually ang nararamdaman
1: kasi hindi natatapon yung mga dumi sa katawan, nandun pa lang paikot-ikot kasi hindi na nakaka-filter. At ang pinaka main causes nito, itong dalawang main causes or yung tinatawag natin na medical causes ng pagkakaroon ng kidney is itong pagkakaroon ng hypertension and diabetes.
0: Yun ang dapat na maintindihan na ating mga ka-wellness, kasi yung uncontrolled diabetes and hypertension.
1: Kaya as much as possible, you need to take your maintenance medicine and na pagre-regulate doon sa high blood pressure ninyo at saka doon sa diabetes. Uh-oh. And of course, huwag ninyong kalimutan para ano, para man-nourish ang katawan. Itong ano, itong Santon Plus Gold natin. Pagka ganito, either case, mataas ang presyon ng dugo o di kaya mataas ang blood sugar level po ninyo, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at sabayan ng premium DT, dalawang soft gel sa umaga at dalawang soft gel sa gabi, ay malaki pong maitutulong para po ay ma-regulate and of course makarecover ang katawan kapag ka meron po kayong problema ng high blood pressure or hypertension at saka mataas na blood sugar para hindi na po umabot na mag-complicate, especially doon po sa ating kidneys.
0: And yung, also, bago mo ituloy ang Dokron, paalala lang, yung ibang mga ka-wellness natin, especially yung mga nagse-self-medicate, yung nagdi-decide for them na hindi naman nila alam kung anong mga consequences. Pag nag-prescribe ang doktor ng maintenance medicine, nung una kasi, yung mga sinaunang mga nagpa-practice ng alternative medicine, binabawal talaga.
1: Sabi, wag nang iinom ng maintenance.
0: Yes. Hindi po, sa standard naturopathic practice, hindi namin pinapakialman yun. Kasi may kanya-kanya kasing role yan eh. Ngayon ganito, bakit marami ang nasisira ang kidney dahil sa uncontrolled blood pressure and uncontrolled sugar level? Kasi nga yung iba, they refuse to go to their doctor.
1: Yes.
0: Pag nalaman na nila, ayaw na nilang uminom ng maintenance. Ang kinatatakutan, side effect. Dok, nung totoo naman talaga may side effect.
1: Meron.
0: Yan. Kaya lang, mas mauuna pa yung complication bago yung side effect. Mauuna pa yung resulta ng uncontrolled blood pressure and blood sugar. Kaya ang suggestion ko sa inyo, kung gusto nyo talagang walang maintenance, kinakailangan makontrol nyo yung hypertension and diabetes kasi ang doktor mo na magsasabi na stop eh. O kaya bawas. Pero kung hindi nyo makakontrol yan because of yung diet nyo, hindi nyo nabago, talagang lifetime yan.
1: And this is the reason why, Doc Algie, na inaano natin yung complementary supplements, ang supplement natin. Kasi, kumbaga, as much as possible, is makatulong doon sa katawan to compensate doon sa mga side effects, doon sa mga maintenance medicine ninyo. And this is not a replacement. Tanda natin ha, mga ka-wellness, mama. isipin ninyo, replacement yan sa mga maintenance. No, ang Santon Plus Gold at ang atin pong premium D3 at mga supplements na amin pong tinuturo sa inyo, those are complementary supplements. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang iinom ng maintenance, that's good din. Pwede mo pang ipagpatuloy yung ano, yung pag-inom ng supplementation kasi meron namang benefit yun at walang side effect ang ating mga supplements. So those are ang kailangan nating makita with regards sa ano, sa matulungan ang katawan natin doon sa problema ng pagkakaroon ng kidney problems. Also, doon sa mga may family history, of course, kasi namamana yung mga lifestyle and diets, and also doon sa mga mahihirap hilig uminom ng mga pain reliever.
0: Yan. Yung mga hindi naman talaga kailangan. Mm-hmm. Yung mga, dyan pumapasok yung danger ng self-medication. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi naman masamang uminom ng pain reliever kung mm-hmm. talagang kailangan. Pero may iba kasi na parang they don't want to feel any pain.
1: Any pain.
0: May ganun, may kaibigan akong ganun. Sumakit lang ako ti ulo. Lagi may bit-bit yan na gamot.
1: Aha. Uh-huh. Ibuprofen.
0: Oh, hindi naman masamang uminom.
1: Uh-huh.
0: Kasi mahalaga din yan. Kasi ang pain can also give us stress.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ikaw halos dependent ka na dun.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sino doktor magsasabi, masisira yung kidney mo talaga.
1: Yes.
0: O, lalo hindi mo naman alam ang dosage,
1: mm-hmm.
0: ang dosing procedure.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang problema. Kasi sa mga painkillers, sa mga ganyan mga substance,
1: mm-hmm.
0: may duration yan eh. May ilang oras bago yung ma-metabolize ng ating kidney and liver. Mm-hmm. So susundan mo na naman ng ano, ng mga pain. Pag hindi tumalab agad, gusto mo
1: double dose.
0: Inom ulit.
1: And that is the reason why maganda ay adbentahe doon sa mga nakikinig sa ating program.
0: Yes. Oh.
1: Kasi nai-inform ka noon ano yung mga simpleng mga bagay na kung mm-hmm. saan akala natin is innocenting okay lang pero hindi pala.
0: Over the counter naman mm-hmm. ibig sabihin hindi daw kailangan ng reseta kasi mm-hmm. over the counter mm-hmm. inabuso tuloy.
1: Naabuso.
0: Mm-hmm. Ngayon Dok Ron, anong mga bagay ang ugawain ng o chemical ang pwedeng nakakasira sa kidney kasi minsan unaware yung mga ka-wellness natin na yung ginagawa nila nakakasira na pala sa kidney.
1: Mm-hmm. Number one is itong sobrang pag-consume ng asin.
0: Yan,
1: well, kung titingnan natin, pagka table salt ilalagay sa gulay, hindi masyado yon.
0: Yes,
1: kasi
0: that's my point.
1: Kaunti lang ilalagay mo eh. Pero ang pinaka-problema, why we consume so much salt? Because of these processed foods.
0: Saka mga hidden salt na hindi mo alam.
1: Yes, mga hidden salt na hindi natin alam. Ang baka mamaya, akala mo isang pirasong chicharito lang, pero yung salt content noon ay sobrang taas. At kung minsan, hindi lang isang pakete ang nauubos, lalong-lalo na pag nagmo-movie marathon at nanonood ng mga Korean movies. Masarap kumain ng ganun, ano? So, too much consumption of salts, especially doon sa mga processed and ultra-processed na mga junk foods and even doon sa mga dilata. Kahit na ano, kahit na gulay yan, pagbataas ang ano sodium content, pag palaging dilata, as much as possible fresh ang ang gulay na ano po ninyo i-consume.
0: Kaya yung iba naman, sa sobrang pagiging aware sa salt, kahit yung luto nila, wala na.
1: Wala nang lasa. That is wrong. Mali din naman
0: ganito yun. Ganito kasi yan. Alibaba, nagluto ka. Ako, tulad sa bahay, nagluluto ako. Pangmaramihan.
1: Uh-huh.
0: Naglagay ako ng, sabihin na natin, 1 tablespoon o teaspoon of salt.
1: Uh-huh.
0: Hindi lang naman akong kakain nun.
1: Oh, madami kayo.
0: Saka ang limitation ng salt sa mga may hypertension, mga 1,200 to 1,500 milligram per day.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, within the day, kaya ng katawan mong i-metabolize yun.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang problema, kasi na... pag hindi yung table salt ang inaasahan mo,
1: mm-hmm.
0: diba, noodles.
1: Yes, ay grabe talaga.
0: Tingnan mo yung ilang grams ba o milligram ba?
1: Uh-huh.
0: Yung meron
1: salt
0: dun sa...
1: content.
0: Actually, gram nga ang pinag-uusapan, uh-huh. hindi milligram eh. Okay? Ilan ba ang meron dun?
1: Mm-hmm.
0: So, dun ka magulat kasi hindi lang naman isang noodles minsan yung kinakain ng iba, lalo mm-hmm. yung mga mahihilig sa ganyan.
1: Mm-hmm.
0: O, diba? So, ibig sabihin, pag hindi mo alam yung dami dahil processed food dyan, ingat-ingat tayo.
1: And that is the reason why isang pakete lang na ano, ng pancit canton o di kaya ng ano, ng noodles, nagkaka-UTI kayo.
0: Mm.
1: Well, dahil nasusugat yung wall ng ano, ng urinary tract kasi dahil dun sa excess salt na ano, na nakukonsume ninyo. Also, dun sa mga tamad uminom ng tubig.
0: Aray, ang daming tatamaan nito.
1: Mga tamad uminom ng tubig, nandun na, nandyan na sa ano, nandyan na sa katabi kung minsan ayaw pa uminom. Mas, kaya pa, ano, Doc Algie, kapag may mga pasyente akong ganyan, ini-encourage ko talaga sila bumili ng tubigan.
0: Oh, saka yung tubigan, tama ka dyan. Halimbawa, 2 liters yung target mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang bili mo tubigan, 2 liter
1: dalawang
0: na.
1: 2 liter din.
0: Tapos, punuin mo na yon mula umaga, dapat maubos mo yun hanggang hapon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya di ba nauso yung 2 liters na ano na water canister?
1: Tapos ano, parang ano yun, parang challenge yun, 2 liters of water challenge every day.
0: But within the day, you need to consume all of that.
1: Mm-hmm. Kaya doon na sa ano sa mga tamad uminom ng tubig at kung minsan nakakalimot, mas maganda may tubigan kayo kasi pag nakita ninyo, of course, mare-remind kayo na uminom ng tubig.
0: Pero mayroon ako dyan, Dok Ron, dagdagan ko lang.
1: Mm-hmm.
0: Nakakasira ng kidney ang kulang sa tubig. nakakasira din ng kidney ang sobrang tubig.
1: So, overconsumption ng tubig.
0: Yes, kasi yung iba kung uminom ng tubig, eh, kasi naiisip eh, para isahan na lang siguro. Sa umaga, 2 liter, 1 liter, inumin nilang tuloy-tuloy.
1: Yes.
0: Hindi po yun healthy sa katawan natin.
1: Ang ano, ang pinaka-the best na pag-inom ng tubig, small sip at a time. Parang ulan baga. Parang kasi ang katawan natin parang lupa din. Mm. Well, we are made from
0: soil
1: soil tayo Kaya we are full of minerals. Kaya pag-inom kayo ng tubig, pagka parang nagdidili kayo ng ano ba, ng halaman, hindi mo pwedeng ibuhos yung isang balde, isahan doon sa ano. Mababasa yung taas, pero yung ilalim, hindi siya ano. Pero as much as slowly na pag-inom, naa-absorb siya ng katawan.
0: Okay.
1: And magagamit din ng ating mga selula sa katawan. Mm. So, also, painkiller overuse. Ito, yung mga mahilig sa sigarilyo and vaping. Processed foods and not just salt but also sugar.
0: Sabi naman, ang kalaban daw ng kidney, salt. Hindi mag-sugar tayo.
1: Pang-contra.
0: Ganun yung mga iba ba na parang hindi nila alam yung basic of nutrition. Ganun
1: yes. So doon sa mga mahilig sa soft drinks, energy drinks, doon sa mga cookies, at mga pagkain na matatamis. Especially kapag ka ang mga drinks at mga pagkain is merong HFCs, high fructose corn syrup, that is a big no-no, that is a poison to your body, especially sa liver, and of course sa pancreas, that causes damage sa mga beta cells na produce ng insulin, which is later on magkakaroon kayo ng problema sa high blood or yung tinatawag na diabetes. Also doon sa mga alcoholic drinks, kasi ang alcohol is diuretic, kasi poison siya sa sa katawan. So natural instinct ng katawan natin, dark algae, is itapon siya. That is why pag nag-inom kayo ng alcoholic drinks, ihi kayo ng ihi.
0: Tama.
1: Na dehydrate po ang inyong mga kidneys.
0: Ayan, so ipagpapatuloy po natin ang talakayan na yan, dadagdagan pa natin ng ilang mga information. Pero bago tayo mag-break, gusto ko lang i-announce ulit na kung gusto po natin na marigaluhan sa ating Healthy Katropa giveaway, i-share nyo lang yung ating Facebook live streaming, lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-comment kayo ng inyong magagandang karanasan sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. Mamaya po i-announce natin ang 2 best comments na mariregaluhan ng Santon Gold Coffee Mix Gipa. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa
9: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating palatuntunan at yung ating pinag-uusapan kanina tungkol pa rin sa kidneys natin. Mm-hmm. Ano ba mga pagkain daw ko ng pwede? Meron ding herbal medicines or ano yung mga pwede natin gawin para ma-prevent yung ating kidney na hindi siya tuloy-tuloy na masisira.
1: Overall, with regards sa pagkain, lahat ng gulay at prutas is beneficial sa ating kidney kasi meron meron siyang essential vitamins, minerals, but these are itong babanggitin po natin. Ito ay mga very good para sa ating kidneys, cauliflower at mga cabbage or cruciferous na mga pagkain. Kasi mataas po 'yan sa mga vitamins, fiber, and also mababa sa potassium. At napakaganda po yan sa ating kidney. Also, mga berries. At isa sa mga berries na highlight pag regard sa kidney is yung cranberries. But overall, lahat ng berries is maganda sa kidney. Blueberries, raspberries, at napakataas ang antioxidant din yan. Bell peppers.
0: Yun, paborito ko yun.
1: Masarap yun sa stir fry. Lalong-lalo na stir fry.

0: masarap na siya kahit hindi masyado madaming ano, madaming asin, at hindi, kahit hindi na kayo maglagay ng mga additional flavoring kasi may natural umami flavor na siya. And also ano, merong anti-inflammatory, and of course ang garlic. At with regards talking about antioxidants which protects the kidney, at garlic is Santon Plus Gold natin.
1: May garlic sa Santon Plus Gold.
0: Yes, meron po yung garlic ang Santon Plus Gold po natin.
1: At para maiwasan siyempre yung ano, yung mga complications, dapat ang kinakain natin, aside from supplement, yung food natin, ay merong mga particles and phytochemical na tumutulong sa blood pressure, sa sugar, sa cholesterol. Nandyan yan sa Santon Plus Gold. Kaya lagi natin sinasabi, napakaganda ng Santon Plus Gold sa may mga problema sa kidney, especially complications na ng mga existing medical condition, hypertension and diabetes. Ano? Sa mga herbal naman, ang maisasuggest ko, sambong.
0: Sambong
1: is diuretic. Sampasampalukan.
0: Banaba.
1: Banaba. Yung buhok ng mais. Kogon na roots. Yung ugat ng kogon. Oh, yan, marami yan. Saka yung celery.
0: Celery, parsley.
1: Oh, parsley, magaganda yan. Saka pipino. Ayan. So yun yung mga ano, mga herbal medicine na pwede nyong gamitin. Anyway, maraming salamat po, Doc Ron, sa napaka-informative nating talakayan. Mamaya po sa pagbabalik, isasagutin naman po natin ang inyong mga pinadalang mensahe sa ating pong hotline, 0969-609-6545. Kaya tutok lang po kayo, ha? At magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
4: That's why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C, napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santon Vitamin C. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa

0: Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
1: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
0: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
1: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
0: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
2: Santon Plus Herbal Oil Clear Skin Beauty Soap.

0: Okay, balik po tayo mga katropa, mga ka-wellness sa ating programa at sa mga nagnanais po magtanong. Mag-text lamang po kayo sa atin pong hotline na 0969-609-6545. Pakilagay po ng pangalan at kung saan pong lugar located, kung hindi naman po complicated yung inyong mga katanungan.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakakasubok ng Santon Plus Gold at iba pang mga produkto ng Yes to Health, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at available na po ito sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug at ganun din ho sa Shopee. Hahanapin lang ang Yes to Health 2011 kung kayo po ay nagnanais na umorder sa ating online shopping store. At of course, sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Sa puso'y alagaan at tiwala sa Diyos ang lahat. Ano yan, Dok Ron? Batiin natin ang ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong live streaming. Uh-huh. Welcome natin, ha? Shoutout kay Sir Solomon Orvon, kay Richard Garing Ferrarin, kay sabi ni ano, si Sir Solomon. Ayan, hashtag the secret of health. Ayan, marunong na sila. Mag-hashtag. Hello po, nanalo kami ng Sunday. Kailan po kaya namin marireceive ang premyo namin? Ayan, wait-wait lang po kayo. Wait-wait lang. Makakarating po yan.
1: Sigurado na ipadala na po.
0: Ha-ha. Ayan. And minsan kasi ano, sa dami ng sa dami ng mga transaksyon.
1: Yes.
0: O doon sa logistics natin, minsan nadidelay. Pero sure po yan. Kung nag-message po kayo sa Solomon doon sa dito mismo sa page natin, ay sigurado ko nakita na ho nila yan, ha? Sabi dito, sa Sunday po kasi kami makakapunta ng clinic, marami po kasing order sa mga kasamahan ng asawa ko sa ospital. Yan, good for 1 month. Good for 1 month na sila pag bumili, ano? Mm-hmm. Oh, sir, ano yon? Sa ipapadala yan via, I think, LBC or whatever logistics na ginagamit na ating company, ano?
1: Kaping-kapi na daw, eh.
0: Oh, kaping-kapi na.
1: Lalong-lalo na pag napanalunan, ang sarap ng higop pag napanalunan.
0: Eh. Ayan, sabi niya. Penge, Santon Gold Coffee. Kaping-kapi na ako. Ayan mo sir, follow up namin ulit.
1: Ay, magkasama pala ito sila ni ano ni Ma BJ Pastor Haya.
0: Okay. Shout out po sa inyo. Si Emerson Labri Lasso, si Sir Rico Bagisi. Ayan, sabi ni Sir Rico Bagisi, Santon Gold Coffee Mix ang number one choice ko kapag nagkakape, healthy na, masarap pa, pampaganda na, pampabata pa. Ayan, totoo ka dyan, sir. Oh, shout out kay Ma'am Ofelia Tolentino. At ganun din, okay, may basahin mga partner itong sabi ni Ma'am Ofelia Tolentino.
1: Watching and listening, The Secret of Health, Doc Algie and Doc Ron, tirelessly giving healthcare to enjoy life without pain and chronic disease. Maraming salamat po sa compliment, Ma'am Ofelia. Mm-hmm. And I simply apply herbal oil on my feet before bed where I found stress-free and nighttime. Wow.
0: Oo, kasi yung Santon Plus Herbal Oil partner, ang bango nun.
1: Yes.
0: Ibig sabihin, pag pinahid mo yun, mainit, malamig, makinhawa. Tapos yung amoy, pardon me, yung kasing sinasabi nila, pag daw mga liniment, amoy matanda.
1: Amoy na, matanda. Hindi po, ganun yung ano natin.
0: Ang mga matatanda ngayon, hindi na rin amoy liniment.
1: Amoy liniment.
0: sign daw yan kasi ng aging, yung kahit mga 40s pa lang, tapos dati ang amoy parang perfume.
1: Aha.
0: Pero pag 40 na daw,
1: amoy liniment oil.
0: Amoy liniment oil na. Ay, ibahin nyo po si Santon Plus Herbal Aha. Oil. May kakaibang aroma na nakaka-relax. Parang nakapowder ka lang.
1: Aha.
0: Ay, Jeremiah Gondran, shout out. And also, sabi ni Ma Ofelia Tolentino, Santon Herbal Oil relieve the pain of my feet and no more aches while falling asleep. Happy even no bedmate. Hanap ma'am ng bedmate.
1: Sabi naman ni Sir Fernando Angelo, thank you mga doc at The Secret of Health. Dumating na sa akin ang Santon Gold Coffee Mix giveaway.
0: Kaya sir, Solomon, intay-intay lang.
1: Talagang dadating po yan.
0: Darating yan. Baka na-traffic sa EDSA. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo. Pakishare po yung ating ating live stream dahil at para po ma-bless din yung iba sa mga information. Kasi alam nyo, kahit pa konti-konting health information lang po ito, eh malaking bagay po ito, especially kung tayo po ay umiiwas talaga sa mga sakit, kasi minsan hindi mo inaasahan eh.
1: At sa kalimitan talaga, Dok, hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan. At kalimitan is merong pasyente sa clinic na kapag kami ay magpapacheck up, kung minsan kasi wala ng mga health advice, diretso na lang reseta, and that is why benefit po kayo sa mga ano, sa mga topics po natin namin dito sa ano, sa The Secrets of Health.
0: Pag na-miss nyo to, ay balikan nyo lang dito sa ating ano, sa ating page, yung live natin. Kung mawala man to, eh upload din naman namin ito eh. Kasi one month na lang ngayon yung ano eh, nawawala na. Anyway, so pag-usapan po natin yung inyong mga katanungan, at kung kayo po ay nagnanais mag-text sa ating palatuntunan, ulitin ko po yung ating contact number, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Dok Ron, nabasa tayo ng mga text message. Handa ka na ba? Ayan, marami na tayong text message dito. Sabi po dito, Doc, ask ko lang kung vitamin po, kung anong, ano to? Ask ko lang po kung vitamin po ang magandang inumin.
1: Tinatanong ko anong vitamin ang magandang inumin.
0: Hirap po akong matulog. Tulog ako 8 p.m., 2 a.m. na. Di pa rin makatulog.
1: Di pa rin makatulog.
0: 8 a.m., 8 p.m., nakahiga na siya.
1: Nakahiga na.
0: 2 p.m., di pa rin siya tulog.
1: 2 a.m., di pa rin tulog.
0: Salamat po, Randy Garcia ng Santiago City, Isabela.
1: Kapag ka ganyan ang problema, tingnan mo, kapag it's either baka kulang ng oxygen yung room. Pangalawa, kapag kayo po ay kapag kayo po ay hindi nakakadumi araw-araw. Kapag maraming ano, pag hindi nakakadispose ng dumi, you will have trouble sleeping talaga. Number 3, also kapag hindi oxygenated yung ano, yung lugar ninyo.
0: Kulong na kulong.
1: And kapag ka mainit, of course, isa din yan,
0: pag kaya dapat daw ang room is comfortable, cold, ibig sabihin hindi ka pawisan, tapos madilim. Yun yung mga condition to create a good sleep.
1: With regards sa ano naman yung tinatanong mo na supple or yung vitamins, is ang Santon Plus Gold is napakaganda po para sa ano, sa kapag kayo ay may problema ng tulog, kasi ayan po ay nagbo-boost ng production ng serotonin level, kasi meron po siyang spirulina, isa din yung mga amino acids na yun, precursor sa paggawa ng serotonin at saka melatonin po sa ating katawan. And of course, huwag pong kumain ng late night. At saka kapag kayo ay nagkakape ng mga kape na 3-in-1 and also mga purong kape, talagang kailangan mag-switch po kayo. Kung gusto niyo yung kwento mo palagi, Doc Algin, pumupunta sa lamay.
0: Napatawa kasi talaga ako noon kasi nagbit-bit siya ng kape kasi pagyayabang niya eh. Kasi maganda nga sa kanya. Kaya lang mali yung okasyon.
1: Mali yung
0: lamay. Pag sa halip daw na magising siya, natulog siya.
1: Nakatulog.
0: Kasi nga, hindi naman yun ang purpose talaga.
1: Yes. Santon Gold Coffee Mix, 1 hour before you sleep, napakaganda po yan. Or after after ng dinner po ninyo, uminom po kayo isang baso. That would help. But then, kapag ka may problema, kapag kayo po ay constipated, is mas maganda pumunta kayo sa clinic natin sa Santiago para mabigyan kayo ni Doctor, ni Doc Ned ng ano, ng pang-flushing po sa inyong colon.
0: Kasi may mga targeted supplementation pag ang problema ay hindi makatulog. So binibigayan diyan sa Yes to Health Wellness Clinic, ano. Meron din tayo mga diyan, mga tinatawag na naturopathic modality. For example, stress ang dahilan, hindi ka makatulog, hindi ka ma-relax. So meron diyan na auricular acupuncture. O sa tenga, diyan lalagyan ka na acupuncture needle. Hindi masakit, ha? Para ka lang na wala lang. Tapos within 40 minutes yung auricular acupuncture, nakalagay sa tenga mo yon, paggabi. During the treatment pa nga lang, humihilik na yung iba eh. Oo, proven na kasi yan. Tapos meron tayong biozapper therapy. Tapos they will recommend something like coenzyme Q10. May mga, ano yan, may mga combination.
1: Targeted supplementation.
0: Targeted supplementation. Ano, pagdating sa problemang ganyan. So, kaya punta lang kayo dyan sa Yes to Health Wellness Clinic Santiago kasi ma-analyze yun ang consultant natin kung ano ang possible deficiency and other problem associated dun sa inyong sleep disorder. Ayan. Sana nasagot namin yung inyong tanong, Sir, ano ang pangalan niya? Randy Garcia.
1: Randy Garcia, Santiago City.
0: Santiago City. Okay, another text. Anong time iinumin ang Santon Capsule and Visionex G po ng Manila? Paano man yung Coffee Plus lang, hindi gold, mel ng QC.
1: Kapag Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day after meal. Kapag pwede na din ninyo isabay yung ano yung Vision X Plus sa inyo pong pag-inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus hindi gold, okay ba? Okay naman, depende po yan sa preference po ninyo.
0: Magkaiba lang naman sila ng content. Ano yung Santon Plus ay yun yung ano eh, yun yung unang-unang klase version ng coffee natin. Kasi ang meron doon, base nun ay soya powder. So, mataas ang kanyang amino acid, mataas ang fiber, maganda siya sa may hormonal disorder. Pwede siya sa bata. Kasi yun yung ano niya, yung basic function niya. Yun namang isa ay intended dun sa mga medyo tumatanda na yung kanilang biological age. Iba yung chronological ha, kasi mayroong 60 years old na, pero ang biological age niya, parang 45 and 50 years old pa rin. May malalakas talaga. Cesar Montano, di ba? Ilan na ba si Cesar Montano?
1: 70s na.
0: 70s na siya, pero yung itsura niya,
1: parang 50.
0: Mas bata pa tingnan sa atin yun eh.
1: Parang 50, 40 lang
0: yun. Kaya nga eh. Kaya may mga ganun po. So, ibig sabihin, pwede kayong mag-take nung Santon Gold Coffee Mix. Kasi pag tumatanda ang tao, yung katawan natin, ang daming nawawala ang collagen, ang daming mga antioxidant na hindi na mapapakinabangan ng katawan. So, kailangan natin even ng glutathione. Okay? So, yan po ha. Mama G. Ayan. Okay, another text message. Inquire lang po sa mga napili po sa FB Live. Sino ba to? Okay. Sige, sagutin ko na lang. Baka sila din ito yung nagtatanong. Okay, another text message. Sabi dito, pwede po ba mag-ask saan po mahabili po ng supplement nyo dito sa Las Piñas? Kasi nag-check po kami sa mga butika like Mercury, TGP, Watson. Wala daw po silang binibenta kasi gusto po namin sana bumili ng supplement. Ano po bang hinahanap nating supplement? Kasi sa binanggit nyo mga butika, lahat dyan
1: lahat meron.
0: Lahat dyan meron. Sabihin nyo lang po, yung Santon Plus Gold. Yan, Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule. Yan yung mga ano natin. Basta galing kamo sa Yes to Health. Ayan, kasi itong mga binanggit niya, lahat meron tayo dito.
1: Nandyan yan.
0: Ayan, okay. Sana ho ay follow up kayo dun sa mga butika pong malapit po sa inyo.
1: Baka hindi nakamali lang ng banggit. Kaya hindi mahanap.
0: Oo, baka Santol lang nasabi. Kasi meron ganun eh.
1: Santol Plus.
0: Sabi niya sa butika, Santol Plus.
1: Santol Plus.
0: Sabi ng butika, sa butika eh, wala naman Santol dito. Hindi, kasi Santol. Minsan, pag mabilis yung pagbanggit natin, ano, Santon Plus.
1: Santon Plus.
0: Okay, mula po sa Yes to Health. Ayan, sabi dito, tanong ko lang po, ano kaya ang dahilan na laging naglalaway ang nakatatandang kapatid ko? Kasi siya 75 years old na ng Antipolo City. Naglalaway. Kasi ang alam ko pag mga elderly naglalaway pag yung kanilang neurologic function. For example, mayroon ding cognitive decline. Ibig sabihin na neurologic function, may problema yung nerve. Sa brain yan eh. Kaya nangyayari sa mga na-stroke, di ba? Pag na-stroke ng isang tao, even mild stroke, minsan hindi na nila control yung
1: bigla na lang natulo
0: yung laway. Pag din mga acidic, pwedeng ganon. So, may mga dahilan. Minsan, pag wala ng ngipin, hindi na kompleto kasi ang purpose ng ngipin,
1: shield
0: pang-holding yan
1: pang-holding,
0: eh. Ay kung yung ngipin, wala na, ay hindi mo na namamalayan. Nagdi-drip na pala yung laway. Yun po yung mga pwedeng dahilan. Kasi medyo sa edad niya,
1: Posibleng na ano, posibleng na stroke pagka ganyan doon, 70 something.
0: Ang tanong ko lang po sa ating texter, yan po bang inyong kapatid ay na stroke or merong other condition like may diabetes po ba siya? Kasi kapag talaga apektado yung brain, nagkakaroon ng dementia, Alzheimer, or anything that affects yung cognitive function.
1: Cognitive function, yes.
0: Yan ang napapansin. Even yung mga ano, mga bata, di ba? Mm-hmm. Yung mga
1: may autism.
0: Ganun din. Laway sila ng laway. Mm-hmm. Oh, hindi nila makontrol. Mm-hmm. So, yun yung ano kasi noon, pwedeng panggalingan.
1: Some other yung ano, yung kapag ka merong narabis o isa din yan sa ano. And also yung ano, yung parang I forgot the term. Minsan hindi na sa sobrang dami.
0: Baka naman gutom. Makakita ng pagkain.
1: Posible. Pero iba yun sa ano.
0: Iba yun sa
1: texter natin. Titingnan po ninyo. Baka ano, isa kapag ka-stroke, isa talaga yan. Naglalaway talaga yan.
0: Ayan. Okay. Ask ko lang po, masakit po talampakan ko. Hirap po ako mag-apak tuwing umaga. Tapos hirap ako makatulog po. Help niyo po ako, Grace Taala po ng Palawan. Ayan. So, ano yun?
1: Fasciitis?
0: Pwede. Mm-hmm. Plantar. Mm-hmm. Kasi, nangyayari yan kapag mabigat. Mm-hmm. Yung isang tao, halimbawa, overweight tayo, na dito yan sa ano sa talampakan malapit sa bukong-bukong.
1: Bukong-bukong, yun.
0: Yan yung nangyayari. Na pagtatapa ka, parang ang sakit-sakit sobrang ng sakit. Pakiramdam mo. Mm-hmm. Pero pag naman nakalakad ka na, nawawala na rin. Mm-hmm. Pwede rin neuropathy. Mm-hmm. Or halimbawa, mayroon kayong neuropathy. Kasi neuropathy, either hypertension or diabetes can develop eh. Yung nerve. Mm-hmm. Kasi ang mga dulo ng ating mga extremities, kamay man o paa, nandiyan yung mga nerve endings eh. Mm-hmm. So, commonly, pag hindi healthy yung nerve natin because meron tayong problem sa circulation, yes, affected po ng yung daloy ng dugo, nagkakaroon din ng depresya yung nerve. Mm-hmm. So, pag nasisira yung nerve, humihina, parang wiring lang yan ng kuryente na parang nag-grounded. Mm-hmm. Para simple lang yung maintindihan ninyo. So, yung nerve, nagbibigay siya ng signal na hindi normal.
1: Hindi akma.
0: Oo. So, nagkakaramdam ng pins and needles, parang tinutusok, minsan masakit, na minsan mainit, na hindi mo maintindihan. Oh, sa ganyang lagay po, ang kinakailangan gawin natin, kung ang dahilan yung mataas na timbang, magwas dahan-dahan ng timbang. Mm-hmm. Kung ang sugar nyo mataas, sikapin na mapababa siya ng dahan-dahan. O maraming pwedeng gawin. Pwede kayo mag-hotpot bath. Mm-hmm. Yung hotpot bath, simple lang naman. Pakulo ka ng luya, tanglad. Mm-hmm. Lagyan nyo ng konting asin. Huwag na lagyan ng sibuyas at bawang kasi iba na yun. Mangyayari doon. Pag kinakuloan nyo yun, ibabad ang paa sa tubig na mainit na hindi nakakapaso. Mm-hmm. Basta ang gawin nyo, pakuluan nyo muna yung herbal. Pag yung herbal ay na-extract na nung tubig, timplahin nyo sa planggana o timba, tapos kailangan hindi siya nakakapaso. Pero hindi rin maligam-gam. Mm-hmm. Ibabad nyo yung paano nyo doon ng, sabihin na natin, 25 to 30 minutes. Mm-hmm. Okay. Kasi yung luya, at saka yung tanglad, may mga essential oil yan na anti-inflammatory. Mm-hmm. Nagre-relax ng kalamnan. So, it can really help. Kapag halimbawa talaga masakit sa gabi, grabe yan. Marami rin akong kakilala na may ganyan. Mm-hmm. Na nagpapacheck sila, then eventually, mataas pala yung uric acid. Mm-hmm. Kung hindi naman mataas ang uric acid, may ibang dahilan.
1: Mm-hmm. At isa sa pinakamagandang gawin dyan, Doc, of course, cut nila yung sugar consumption, especially yung rice consumption. Kapag madami po kayong kumain ng kanin, napakalaking tulong po yan kapag i-cut po ninyo, especially pag mag-switch kayo ng ano, switch kayo doon sa brown rice or unpolished rice. Mm-hmm. And of course, taking Santon Plus Gold and Premium D3 would also makaka-assist din sa ganyang problema po ninyo. Mama.
0: Okay. So maraming salamat ha. At
1: may napili ka na, Doc?
0: Wala na tayong oras. Ngayon, sa napili. Tingnan natin ha.
1: Habang hinahanap po, habang pinipili mo, nag si Mama Luz Daco de Vera, August 17, napili po ako, pati po kahapon, August 24, wala pa din po akong natanggap. Ay, pagka Palawan po, medyo matagal-tagal talaga dumating. Kasi pag nung nasa Palawan ako, medyo matagal talaga ang logistic. Pero sigurado po, matatanggap po ninyo. At si Sir, ano nga o, si Sir Fernando Angelo is natanggap na niya. At kapag ka na ano nag-reply at nag-text na po sa inyo yung ano yung atin pong producer is sigurado po masisend na send na po yan sa inyo at on the way na po yan, antay-antay lang po kaunti.
0: Okay. So, dito sa ating mga ano, karamihan dito na nabunot na natin noon dati. Mm-hmm. Oh, kasi pag naka-isa na kayo, mm-hmm, lalo na nakadalawa, nakadalawa na, ipapas namin kayo.
1: Uh-huh.
0: Oh, para yung magbigay iba na tayo sa iba.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, thank you very much for listening ha, mga ka-wellness. At i-review lang natin yung ating note.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi yung producer natin, hindi natin kasama, baka mag-doble-doble uh-huh tayo. No? Para fair and square naman doon sa iba pang mga ano natin. Then, makaka-receive po kayo ng text message kung kayo po yung mapili namin. Kasi ang hirap po maano.
1: Mm-hmm.
0: Ang hirap tingnan. Ano? So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong palatuntunan. At baka may masasabi ka pang Doc Ron, message sa ating mga taga-subaybay.
1: Yan po mga ka-wellness, sasikapin po makainom ng tamang dami ng tubig, and of course unti-unti ang pag-inom ng tubig. Of course iwasan yung mga maaalat at mga matatamis na mga pagkain, ehersisyo, and at the same time mga ka-wellness, huwag kalimutan isama po sa inyong pang-araw-araw na health and wellness ang ating pong ultimate trio, ang ating Saturn Plus Gold, Saturn Vitamin C, and Premium D3 para palagi po tayong malakas at iwas po sa karamdaman araw-araw.
0: Maraming salamat mga ka-wellness ha, at sana po ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa karamdaman. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Dok Aji po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat sa inyong pakikinig at abangan muli ang ating palatuntunang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong siya. Lili mo nga akong baba.
6: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Kaklarik sana!
2: Exciting!
19: Ito ang XFM Network Philippines.
5: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Clarice, Anna.
19: Exciting!
14: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras na ito mga babe, alang una e media na sa hapon. Atong oras atod ka nato sa Zonthone Gold Coffee Mix. If you're looking for a coffee that can be part of your everyday routine, try na ang Zonthone Gold Coffee Mix. It's delicious and convenient coffee mix made for coffee lovers who want something different in every cup. Zonthone Gold Coffee Mix na akini babe, mangosteen, moringa, glutathione and collagen nga makatabang sa tuang everyday lives. So if coffee time na, Zonthone Gold Coffee Mix na. At ang ikaroon tuntood ang atong programang X-Rated with Babe Zabrina.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman! Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako, gimingon kay kunimo.
3: Promise?
5: Promise.
3: Ako po, gimingon na nimo. Miss you like
2: crazy. Kasakit.
6: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Masakti na siya.
2: Adlaw-adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
7: Ay, mahal lagi. Uy, gwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
4: Ayok. Ayok na.
2: X-Rated.
3: Boris.
8: O niya karon, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy balang ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: X-Rated. Alauna 50 ay uno na sa hapon mga babe. Welcome sa itong pagbanag-uban-uban karong hapon na. Of course, ilang gihapon sa programang X-Rated din sa XFM. Mayong hapon sa mga babe na to. Ganina pa, nagpaabot sa to ang pagpanag-uban-uban. Ganina pa in town diha, nagtikhang ka. Grabe sa tikhang ka. Ganina pa diha, naghulat, no? Nga magtingog na yun, of course. Ang inyo ang makauban na karong hapon na. Gikan, alauna ay medyahantod. Alas tres sa hapon, mga babe. Walay lain ang inyohang babe ng bayan. Ang babaeng amoy pa lang. Ulam na. Of course, inyo makauban, babe Zaverina. Kumusta man mo diha, mga babe? Kumusta mga babe natong busy kaayo karong mga panahon? Ang uban in taon, wala pa nakapaniud to tungod sa kabisi. Napoy uban in taon, gisapot-sapot na tungod sa kabisi. Pero bisag unsa man ay yung gikabisihan diha, mga babe. Ayog kalimot nga, dapat healthy kanun na itong panglawas. Of course, kung dili naman ta makakaon, no? Ayog kalimot nga, baga na itong panglawas. Sa tuang mga produkto sa Yes to Health. Kasama na lamang ito ang Xanthon Plus Gold, no? Kung gusto ka mga pe, I'm sure nga, hilig judog kape nga ito ang mga babe nga naminaw karon. So kung coffee lover ka, pili ang kape nga healthy, ang kape nga makatabang sa ito ang panglawas. Ang atong Xanthon Gold Coffee Mix, kaya doon na kini mangosteen at chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. So di na ka mabala ka, babe, nga bisag daghan tag stressor, makasurvive gihapon ta. Og manghimisong gihapon ta tungod sa tuang Xanthon Gold Coffee Mix. Kung asa man ka naka-plaster karon, sit back and relax kay si Babe Zaverina ang bahala sa imo. Asa man ka nga sister station nato na minaw karon, diri ba sa XFM Tagum, XFM Jansan, naminaw ba ka diri sa XFM Mati, XFM Bukidnon? Or diri ba ka naminaw sa XFM Pagadian, Zamboanga, XFM Ipil, XFM San Franz, diri sa may Tacloban, diri sa Cebu, and of course, diri sa may Canlaon. And the pinaka-importante yun, no, mga babe na ito nga nag-subaybay, nagpaminaw sa kinatibok ang XFM Davao Region. Ayan, maayong hapon sa inyong tanan, mga babe. Sa mga gusto magpabot sila mga mensahe, comment sa inyong mga reaction. Grabe sa reaction, ay pa ganun. Ano inyo hang mga greetings and shoutouts, mga shawi ninyo diha. Inyo hang mga birthday greetings or unsa pa na diha, babe. I-text lang na sa tuwang text line 0969-333-0537. Notrohan ko, babe, 0969-333-0537. O baka ha, pwede po kunin nyo makita live na live ngayon sa ating Facebook live, mga babe. Sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Pwede po kunin nyo subaybayan. Char, grabe sa subaybayan. Pwede po kunin nyo i-follow, no, sa akong mga socials, Babe Zaverina, o baka ito ang Facebook account, Zaverina XFM Davao. Sige, i-follow lang ko ninyo diha, mga babe, kaya daghan patag chika nga ito ang buhaton sa mga umaabot. Ready na ba ang babe na ako diha? I-ready na yung kaugalingon kay di na nato dugay-dugayin unya sa unahan. Unya taon-taon, of course, sa pinakaginakahinaman, pinakaginahulat-hulat sa mga babe na ako pinangga diha. Kining ato ang X-rated drama. Unya na siya, babe. Chill pa kaks lang diha. Kaigrit sa nato ni mga babe na ito nga ganina pa in taon nagpaminaw karon. Unsa ba inyo hang kasikas diha? I-text na na diriketo anang tagaag pagdagaan. And of course, no, unya, unsa napud ka ha nga istorya sa kinabuhi o gugma baka ha ang atuang hatagan o pagtagadri sa tuang programa. Sa mga babe na ito diha karon nga medyo nagluya ang lawas. Ayaw, gluya-luya diha, babe. Okay lang, unta kung, kung lawas lang ang luya, ang delikado kung pati ang manoy nagluya. No, siguraduha, babe, na ha, ano gihapon ta ka ng basko gihapon, himsog, og mubarog gihapon. Oh, of course, kung kana si manoy ni mo diha, medyo pigado na sa pagbarog, babe. Siguraduha nga masatisfy gihapon ang need sa imuhang asawar, sa imuhang uyab. Kaya sao na lang ang uban mabiyaan tungod ana. No, lisod kaayo. Wala nga mag-turbo male enhancer ka diha, babe. Ato ang sex enhancer and of course energizer po di. Good gihapon ni para sa mga babe nato nga mga grabe kaayo og trabaho bitaw. Kanang hago kaayo og trabaho. So wala na yung energy sa lawas kahapon na kaayo, mas better inuman nato nag turbo male enhancer. Kaysa man dito ka mo inom og kanang mga energy drink na makaguba sa imong lawas, dere na lang ta. Kay di na kini maka og clavo was ka makatabang aron mo baskog ang pabaskugon. Oh, insaon na nang manoy diha no kung permi nakababa ang watawat. Kalain pud ana. Matod pa gani ni katropang Lar, makasugakod bisag nagluhod. Di ba? Dapat tingon ana permi kung baga laging nakasalut para snappy always mga baby. Alang una 57 sa hapon, ready na imong kaugalingon diha babe. Dapat ready na gyud ka. Kay ato nang sugdan. Sugdan na gyud nato. Plaster na diha pag LL na. Lingkod-lingkod.
1: Isi-isi.
0: Dapat lingkod-lingkod na ka diha, babe. O baka ligid-ligid na ka diha. Ready na imong kaugalingon kay isulod na nako. Ah! Isulod na nako, babe. Idasok ko na, babe. Ang atuang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat sa dalang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Kung alisa ang pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina.
3: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Leo, 27 years old. Kini nga akong problema mahitungod sa among sitwasyon sa akong karelasyon nga si Jen. Sanglit dato sila samtang pobre lang ko. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Tita, imo mo kong gisagpa.
2: Ayaw kong tawga og tita. Tungkay sukad yun sa sinugdanan. Wa ko makagusto ni mga mamahimong hinigugma sa akong anak.
1: Oh.
2: Kuha ba magani na imong nadawat ron? Bagar kay kaugnaong sa. Wa ka magunahuna sa kahimtang ni mo og sa kahimtang ni Jen. Kakatukaka. Samtang kami naa sa taas nga hutong sa katilingban.
1: Tito.
2: Mga sugod karon. Ayaw na pakita din. Ugbiya na sa akong anak. Wa pa siya din niron. Tunod kay itong apay gilakaw. Pero oras na makabiya ka na din hi. Ayaw na pakita.
1: Oh. Hey! Tadungog niya mag-isulti sa mama? Ha? Buwagin ako iksoon! Kasabot ka! Layas na! Derek!

0: imo gigong gipugos nga wanis inyo. Masukyo kitog maayos, tita.
1: Ayaw ra kay tuon ni mami.
2: Ha! Bagaan mo na unsa nga mibalik din sa akong panimay?
0: Oh.
2: Di ba giing na naman tika? Nga ayaw na pagbalik din eh. Ubyain ang akong anak.
1: Oh. Mami, ngano man ni? Ngano naingon ka man ni ana?
2: Dugay ra ko na pugbukat. Dugay ra ko na pugong-pugong sa akong gibati, Jin. Pero wa na gyud ko kapugong. Maong karon pa lang ingnon ko ikaw nga biyain na kaning pobre nga dako.
1: Oh, mami, dili ka na mahimo. Mahal ko si Leo. Kisag pa ko ni mo, mami.
2: Putla na ang inyong relasyon.
1: Mami, abi na kugat ang akong kalipay. Mahong kalipay ni mo. Pero nga nung mikalit man o kabali ang hangin.
2: Basta kay sugod karon, kalimti na ka ng tawhan ng pobre. Naigag ang dato nga angay ni mo. Ayaw ani niya.
0: Pero tinananay ang akong gugman niya, tita.
2: Hilang! Laya sa dini. Laya!

0: pinagmamanin na hitabo sa mong gugma ni Jen, ma. Ngayon ni Ingon maniini.
1: Matapobre ang mama ni Jen. Mong ayaw na lang ipamugos ang imong gugma ni Jen, anak. Tungod kay ikaw lang ang mag-antos.
0: Mahal na ko si Jen, ma.
1: Makakita rin ka og babae nga alang ni mo, anak.
0: Pero mahal na ko siya.
1: Pero babag ang iyang inahan. Mahong ayaw na lang ipamugos ang imong kaugalingon.
0: Ma.

0: Leo.
1: Jay, salamat kay nga nakita to. Pero yun na po. Nga na ay dagang bulog ang imong panit.
0: Kinabatan ko ni Mami.
1: Utsa. Oo, pinagkupinangga ka niya. Huwag na po gusto na siya itong gisagpa ka niya.
0: Tungod ka nagmagahi ko nga, dili ko making buwag ni mo. Mau, iya kong ipasakitan.
1: Kinuo ko.

Babe Sabrina, hilabihan na ang akong kamingaw ni Jen. Ug misamot ang akong kaluoy niya sa dihang nakita na ako ang iyang mga bunog. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon. Og pila ka oras nga nagstorya kami ni Jen. Mao kini

0: ang sunod nga nahitabo.
1: Daan pagyud ko nga ani man di ay mo mag-abot.
2: Mami.
3: Tita.
4: Animal ka, Jen? Mayo na lang gani kay hilom kang gisunda ni Derek. Og mitsatsa day na ako nga niya mo din eh.
3: Nituo siguro siya nga. Wako magkabantay niya nga milakaw. Mong hilom na ko siya gisundan.
2: Mami, pasag din na lang mi. Nagkahigugma ay minileyo.
4: Hilom, Jen! Kung di ka gustong kuhano katungod, isip akong anak. Pwas! Aya kog subaka.
2: Oh, mami,
4: og so good karon. Di ka na makagawas-gawas. Og kun mo gawas man, na ang imong iksuon mo bantay nimo.
2: Unsa?
4: Og ayaw yung subaka. Kun di ka gusto nga upawan ti ka.
3: Tito, oh. Ayaw ka nagbuhata.
4: Hilam! Dali na Jen. Dali!
5: Leo!
3: Jen!
5: Leo!
3: Hay! Ay, pagsunod ha! Ay, masakit ang kyang!

0: Dili ko mabiya din sa gawa sa ilang dyan. Mamasin ko nga magkaitan ako siya. Nabalaga ko na sa gibuhat sa iyong mama karun. Ginoo ko, wala ko takong nataas si Jin sa iyong mama.
1: Buhay kaging tawanan kaya!
0: Si Derek, una siya ang kaskaso kalaki.
1: Di ba giing na naman ka? Ha? Giing na lang kang mami? Nga di ka mukhang hindi sa amo?
0: Nabalaga na ko sa kahintang ni Jin.
1: Gahit gini ka? Pre! Tabangan ta ni animal ang kulata!
2: Mm.

0: Ginoo ko, kadagan imong bunog, anak.
1: Gigulat ako sa igsawa ni Jane, ma. Kao ba sing amigo?
0: Animal sila. Ikiya na to sila.
1: Ayaw na, ma.
0: Ginoo ko nimo, anak.

0: Digid ako makuntak si Jin. Nag-deactivate siya sa siyang FB. Asa yung number, dili makuntak.
1: Sa ako nang gikaingon, kalimti na siya, anak.
0: Maganong mamani na itapos ang gugma. Ganang ipaantos magibig maayo.
1: Mas musamot ka komplikado kung imong pugso ng imong kaugalingon, anak, nga to kang Jin.
0: Ma, di ko makahimo sa pagkalimot ni Jin. Dili.

Magduha na kasi mana nga. Huwag ikikontakt si Jane. Kunaunsa na siya. Jane, nga naman yung mga maninahita po sa tungkog ma. Nga yung mga maninahita po. Mahal ko kay ikaw. Mahal kayo.

0: na asiji.
1: Unsa?
0: Naana ko pagiya sa kusina. Aron way magkakita niya nga mi ani siya dinhi sa ato. Leo! Leo!
1: Jin! Jin! Jin!
0: Sorry. Karon pa ko nagpakita nimo. Galisod ko gikasamo. Ibantayan ko nalang ni mama o sa akong iksoon. Karon, nakalingkawas ko. Kaya nangatuog na sila. Nikatkat ko sa among kural o milayas.
1: Unsa?
0: Karon nga ni ako. Mamiya ta din eh. Manglayas ta. Magtaban ta.
1: Unsa?
0: Dad ako sa dapit nga way nakailan ako. Karon dayon mamiya ta din eh.
1: Jin.
0: Hipusa dayon ang imong mga sina. Og mamiya ta din eh. Pagdali na.

0: ni anak kita sa Davao. Way nakaila nato dinhi. Ug dinhi. Magsugod ta sa uno, Leo.
1: Gino.
0: Di na ko mabalik pa sa amo.
1: Ug willing ka mag-antos. Magsakripisyo. Bahala na guwatay ka nun.
0: Ipakita ta ni Mami. Nga mo patigbabaw yun ang atong gugma sa usag-usa.

0: ko kaayo ikaw.
1: Mahal ko, sabi ka kaayo, Jen.
0: Oh, Leo.
1: Oh, Jen.
0: Leo. Leo.
1: Oh, Jen.

Welcome to ang nahitabo, Babe Sabrina. O karon, mabdos na si Jenny. O wala na gyud siya magpakita dito sa ilaha. O nga ako mga pangutana, maoki ni Babe. Kun mga anak ba kaha si Jen, o makita ang iyahang mommy sa among anak. Makadawat ra kaha siya nako, lakip na sa iyahang apo. Ikaduha, husto ba ang among gibuhat ni Jen nga milayas kaming duha, babe? Og ikatulo, unsao namo nga mahatagan og kalinaw kining tanan? Babe Sabrina, palihog tambagi og tabangi ko ninyo. Ang inyong magtatampo, Leo.

0: Send money abroad quickly and easily with EmluLear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EmluLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EmluLear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EmluLear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanueva, Rock Banana, Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. Itryin ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yestoil na panon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One, turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
5: Sister Paid.
12: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
5: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products
1: sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City. Sama sa mga musunod, Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: X-rated sa XFM. This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: That was Alipin. Oh, Alipin Ako by Lizelle Garcia.
1: X-rated.
0: Alas 2:34 na sa hapon, mga babe. Kumusta man ka diha? Kumusta man ang palangging na ako diha nga babe na ako. Patanawa daw ko sa kuan B. Sa sitwasyon ni mo diha karo. Ito kung sa man ay mo hanggi kabisihan diha babe. LL lang.
2: Easy.
0: Laban-laban lang sa buhay. Bitaw babe, no, welcome sa makausap. Diri sa ito ang programa karong hapon na, of course, ang X-Rated. Diri sa XFM, kauban ang inyuhang Babe Zabarina. Sa mga gusto niya mag-advise, sa ito ang letter sender kaganina, o sa ito ang suwatampong agiuluhan, o langit o yuta. Kinsa may gusto mag-advise niya, babe. Kaya luwing taon kayo ni si Leo, oy. Pero after all, nag-succeed man ang ilang relationship. Pinaglaban talaga nila yung kanilang pagmamahalan. It's just that tutol gid ang pamilya sa babae. Pero siguro no, sa kuang na-observe, dili lang mampod ang kay Babe Leo ang ingon ana nga sitwasyon. O daghan kaayog na sa ingon ana nga sitwasyon, mga babe. You love each other. It's just that. Naalang yung mga dili pwede. O ay kayo. Nalagay mga tutol sa pagmamahalang tapat. Ito mga babe, no? Tsaka ito yung ka-advise kay Leo. Ano, ako nalibog naman yung kuwan. Sa man dyan ni, oy? Ano ako man? Ako man dyan ang pangutanon nga labaw, pamangyuta na rin ang baganan. Anyway, sa mga gusto diha magpaabot sila mga tambag, alangad sa tuang letter sender karong hapuna. Pwede niya ipadangat sa 0969-333-0537. Sa mga wala pa nagtawag diya ha, pwede gyapon mo makatawag. Ayaw magkaulaw, oy. O, tawag mo para mag-advise sa tuang letter sender kay Leo. No? Diri sa tuang text line. Atong hotline gyapon, same number lang gyapon, 0969-333-0537. Pwede po mo mag paabot sa inyo ang advices sa atuang kaning Facebook Live, no? Pwede nyo i-comment diha sa 09 noon sa atuang XFM Davao Katropa Digital. Naon sa ka? Saan yung isip mo? Isip at puso. Nalitong-lito. Ayan, din ito dugay-dugay kay natin letter sender sa Picas Linya. Hello, babe. May hapon.
3: May hapon, DJ. Ako si Kwanda. Ako si Leonard Guafo.
0: Aba! Babe, Leonard Guafo. Kumusta? Makaasa ka nakaplastar ka ron, babe.
3: Ano ako sa Dumanhog, Cebu.
0: Dumanhog, Cebu. Ayan, sa tanang taga Dumanhog, Cebu. Labi na sa imo diha, babe. Leonard Guafo. Mayong hapon sa imo hadi. Ikaw rin isa diha, babe.
3: O, na akong family, pero na nangatulog sila. Natulog ang akong pagkumangkon nga batang gamay, so ako lang ang naminaw niyo.
0: Ay, kaagad. Anong ikaw raman ang naminaw, oy? Dapat imo silang gipukaw. Oh! Charis lang. Pero bitaw, babe, Leonard, Leonard, tama, no, Leonard?
3: Yes, yes. Yes, yes. Ang nag-iisang lalaki na nakaka-cross kay Raina Chinita.
0: Ah, sana all. Babe RC, oh, crush na crush ka daw ni Babe Leonard. Kumusta man ka diha, Babe Leonard? Init ba ang Cebu karon?
3: Kuan, ang ganina init kayo, DJ, pero karon na medyo nahangin siya kumadago.
0: Nahangin na. Uy, guniti ang imuhang inyo ang mga mahal sa kinabuhi dira sa Cebu kay basig mapadulong sa lain tungod sa kakusog sa hangin.
3: DJ, I was single.
0: Di basta-basta gi-English ko, mga babe. Okay, at dahil dyan, panindigan mo yan, ha? What is your advice to our letter sender today?
3: Sa ako, bro, ano, Juan? Kung alitan sa according to the Bible, there's sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, ang gugma, hataas o pailog.
0: Mm-hmm.
3: Ang gugma, patas sa mana.
0: Mm.
3: Pero sa higod, ang tao tungod sa na bahandi nang nasa kuna-kuna murag ito ilang ipakaubos ang ilang isig ka tao. Pero kung buto na unahon, bro, kanak buto na una on kanang panterang kitanan.
2: Oh!
3: Kita mamatay, watirong magpista.
0: Mm-hmm.
3: So, kuha na lang, ang kuha na lang yun siguro, normal lang yun na yung nana bro, kay realidad lang po na kung tao nga maulipon sa kwarta, of course, mapahitaso na siya, bro. Ang importante bro, nga inyong ipaglabanin yung gugma.
0: Mm-hmm.
3: Kaya mga ginatinor nga, gugma nga, ang gugmang huwag paglubad ba nga, hindi ka na siya mapakyas ka. O sa ikot kung mahigugma ta, pamuguna, bisan nun siya pa mga atong buhatan, bisan ka ng manarbaho ta.
0: Mm-hmm.
3: Kaya di naman kita man-successful dahil muagi ta mga trials, mga problema, pero kung maningkamot lang yun ka,
0: mm-hmm.
3: Uban ang pagampo mo, successful. Nana, yun mo bro, kay bisan sa pagsupak sa ginikanan sa mong uyab, wala mo mo surrender, wala mo mo give up mo nang ang resulta, nagmadaugon mo. So, sa kanto-ngato, kung makita na sa mong ugangan kanang bata, basin mo nang makapausap siyang kinaiyaw,
0: mm-hmm.
3: dawato na mo sa unahan.
0: Ayan.
3: Ayan lang yun, pagtupo, ayaw pagkusap. Kanang tahurag yun yung ginikana, ayang yung ugangan, isip nga, ginikana siya yung hinigugma.
0: Aba.
3: So, tahura siya, kanang tungudugalang lang sa mong hinigugma o sa mong anak. Mm. Ayaw pagdumot, bro. Bahala itong nagulata ni mo. Kung total, mulabay na ng mga bundok, ay nung nilaya na ng mga bundok na imong na sinanti ka lang, pero masakit gina mga sakit nga karang istorya bro, masakit gina kaysa
0: physical
3: o sa ngato bro. Importante nga wag ka mo surrender, kapun mo surrender yung partner, o God bless ninyong duha and stay strong ang gina.
0: Grabe naman ang very deep naman yung ano, yung advice ni Babe Leonard, no? Kanang na-quote pagid niya ang 1 Corinthians 13, love is ako always nako na, at feeling nako kapila nako na siya na mention diri, no. Love is kind, love is patient, love is pure, yeah. 'Di ba? Love is sa pagina. Love does not envy, love does not boast, and it is not proud. Yeah. Oh, ganun.
3: Yes.
0: Pero at least nakita nato no nga ilaha yung di paglaban ang ilahang love sa usag-usa. Yun lang kay naay mga against, pero tama gid mong gingon Babe Leonard na dili gihapon mawala ang iyang respeto kay ugangan gihapon aniya after all. Ayan. Salamat kayo Babe Leonard sa imong advice na imong mabulo. Naglibog na ko. Mabuluhanon. sorry kay bisaya man good kayo. You know, I'm English speaking dollars di ako, no.
3: Yeah.
0: I understand. Babe Leonard, salamat kaya sa imong advice. Amping diha kanunay sa may Cebu, ha? Amping-amping kay wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mua-mua, chup-chup.
3: Yeah, yes.
0: Ay, basig na pa kay greet. Greet sa diay.
3: Mag-greet ko ni Kwan. Sa may XFM Cebu ni katupang Eric Manait ni bro, ni pareng Kwan. Ni Farin Boots, the total DJs dito sa 88.3 Cebu, then dito sa may XFM Kanlaon, namino sa loon ko yung City Boy.
0: Mm-hmm.
3: Oga, sa tanang namino dito, dayon. Og ni Ma'am Sheldon, dito sa may bukid noon, dayon. Ni, of course, ni Class Arena Chinita. Take care always. Class and God bless. Kaya lang, DJ, salamat.
0: Salamat kayo, babe! Mua-mua, chup-chup!
3: Bye-bye.
0: Wala <lang. laughs> Wala berbutan man kayo siya oy kanang maulaw man tamo kanang mo karingga ba kanang murag dili bagay ang ako ang pagkabigaon.

0: Hello babe, may hapon.
1: Yes, hello. Isang
0: magandang oo, kumusta diha, babe? Eh, diha, diri di ay, silingan, rabia taon sa mga kaoy. Kumusta man imo? Secret, para bibo. Dili-dili rata sa ano, sa Shrine Hills, Matina, Davao City.
1: Shrine Hills? Di, abiyang utong sa Badu, babe.
0: Hala, dayon.
1: Pero, dito mong ko sa kuan, babe, gutong-gutong sa...
0: Sa?
1: Pikas. Sa pikas ko nilang yaw.
0: Uy, nga nung na ito makaspikas?
1: Nagbisita na po ko dito, babe.
0: Ah, okay. Sige, babe. Kumusta man ka karon? Karong hapuna?
1: Okay na kayo, babe. Basta ikaw, babe. Baka dungog na ko sa iyo, babe. Okay na kayo. Ikaw, babe. Kumusta naman ka, babe?
0: Okay, rapod ka. Ayaw ko. Lumalaban pa rin sa buhay. Sorry, murang wala dyan ka ng storya gahapon, no? Bitaw, babe. Unsa'y may ka-advise sa to ang letter sender karon?
1: Siguro, babe, no? Para sa kwa, babe. Kay karon kay gitaban man niya o yung taban man silang duha. So, karon kay namabot sila, babe. Paningkamutan po niya, babe. Kaya ipakita po niya ba kung saan niya pagatiman ang iyang partner din para makita po sa puhon-puhon po sa iyang inahan nga wala sila nagka-listen, babe.
0: Oo, kumbaga dili mali ang kumbaga i-prove nila nga dili mali ang ilang gibuhat.
1: Dili man ito mali, babe, sa ngalan nga naghihigugmaay gyud mong duha nga kuan po sa.
0: Pero mali ingon sila, babe, mali man daw na nga musupak ka sa imong ginikanan.
1: Pero kay usaw naman, babe. Gugma man. Magpunggan pa yung baha, babe. Di yun magpunggan ang gugma, babe. Basta nag-uros-uros na guna, babe.
0: Oo, correct jug ka diha, babe. Bisag unsaon na to diha, mabahin gani ang dagat?
1: Oo, mabahin gani ang dagat. Kalapang kang gugma. Di na yun na. Basta gugma na yung istoryahan, babe. Pag-uban gani, pakamatsyan gani kung di na yun magpunggan. Pero kay ang kuhan mo dito, babe, is gibuhat lang po doon sa babae. Kaya ito lang po nila yung mawala ang si kuhan saya.
0: Ang love niya.
1: Oo, ipatunayan man po. Ipatunayan man po niya. Lalab man po niya. So, mas maayo dito, pero mas maayo yun naman. Yung kamot, kami bata pa man siya po siya, babe. May 18 years pa man.
0: Yes.
1: So, dagan pag mga blessing na maabot pa sa ilang kinabuhay, po man. Pero, maabot na may gandang panahon, babe, nga sorry, may gandang ginikanan niya, makikita lang na sa inyo, po, may ilang kahimtan, padawat na gandang sila, babe.
0: Correct, Jed ka, no? Maabot na gandang panahon, yung gani sila, time heals. Dagang salamat, babe, Marvin, marag pinaano lang, abtik lang gandang ato ang advice, no, kaya atong oras, kay pasunon, Jed ka, ayo, babe, gika po, nagikusig apa sa oras. Beto, babe, Marvin, ni mo mga greetings, sa imuha mga babe, mo mga katropa and friends.
1: Shawi lang ko sa kuan sa mga friends no kay Miss Jingnine, kay Fatima, kay Julius, kay Eman, kay Jimson Samal. Og sa mga babe, may hapon
0: sa
1: tanan
0: nga naminaw
1: sa programa Excited. May hapon sa tanan. Og maura to, babe.
0: Ayan, dagang salamat, babe Marvin Amping diri kanunay sa may Bunawan. Mwa mwa chup chup.
1: Exciting.
0: Grabe. Manindog ang mga angay, manindog. Ay nalanggin mga babe. Atong oras alas 2:48 sa hapon, and of course, dili po di makompleto ang atong X-rated kundili ang di nato ni tapuson sa tambag. Kung wala ang atong mahiwagang tambag. Bitaw, babe, no? Babe Leo. Tambag na po ko, babe. Magmas lamang judang nabagunon ani, babe. Oy. Bitaw, babe Leo, no? Dagang salamat sa imuhang pagpadangat diri sa imuhang storya sa kinabuhi ug gugma. Una sa tanan, tinuod nga lisod kayo ang inyohang kahimtang karon ni Jen. Pero ang problema, babe Leo, dili lang kay publika og dato sila. No, siguro ang mas dako nga problema mo ang kakulang sa pagsinabtanay og ingon man tong pagdawat no sa pamilya ni Jen sa imuha. Sa imuunang pangutan na babe ko manganak si Jen og makita sa iyang mommy ang iyang apo, para nako lang ha, dunay possibility nga matunaw ang kasuko sa iyang inahan kay daghan og mga ginikanan no. Dili lang nakaron na hitabo, daghan og mga ginikanan nga bisan unsa pa na kasuko sa ilahang anak sa dihang makita na nila ilang apo, winahinay naghumok ang ilahang kasing-kasing. Apan dili pud nato na siya masiguro dayon na babe Leo no. Baga wala siya assurance, but kailangan maging positive lang gihapon ta. Kinahanglan gihapon nato no ipakita nga responsable gihapon mong duha isip ginikanan sa inyohang umabutay nga anak og magtiayon. Ikaduha, kung husdo ba nga milayas mo sa tinuod lang babe Leo no, dili kini mao ang pinakamaayong pamaagi aron masulbad ang problema. Pero nasabda nato no nga gipugos ninyo ang sitwasyon o gusto ninyo nga ipaglaban ang inyohang love sa usag-usa mo nang nabuhat to ninyo. But so far ang paglayas man good, nakita nato no nga nakadugang sad siya sa kasakit nga gibati sa mama ni Jen, sa kabalaka sa iyahang pamilya. Kay siguro ako nakita wala man nabalaka iyahang pamilya no nga pubrika. Siguro at some point isip po sa kaginikanan, doon na lang siguro yung worries nga maplastar ba ang ilahang anak pag-abot sa panahon. Ang mas maayong paagi unta siguro sa ako nakita ang padayon nga pag paningkamot, no? Ipakita sa ginikanan niya, sa parents niya, o padayon nga pagpanguyab, apil siyang ginikanan, pangayua ang higayon nga mapamatud-an ni mo, ma-prove ni mo sa ilaha. Ang atinuod ang inyohang gugma, no? O responsible ka para kay Jen. Ikatulo, unsaon, no, aron mahatag ang kalinaw sa tanan. Siguro sugdi sa pagpaubos, babe Leo. Ayaw tubaga ang kasuko, pinagi sa kasuko pod, no. Kung andam na ang panahon or kung maabot na gyud, ready na ang panahon. Makigstorya ka sa pamilya ni Jen nga malinawon og matinud-anon. Baga ipakita ninyo nga dili ninyo tuyo, no. Wala ninyo gi-intent nga masakitan sila or pasakitan sila. Mas importante karon nga magtinabangay mo ni Jen sa pag-atiman sa inyohang anak o pagtukod sa inyohang maayong kaugmaon. No? Baga, ngita kag saktong trabaho, i-provide ang kailangan ni Jen, ang kailangan sa inyohang anak, ipakita sa ilahang tanan nga sama sa gingon sa tuang nga mga tambagers ka ganina, grabe sa tambagers, nga ipakita na to, di masingon nga prove them wrong. But siguro, i-prove ni mo nga responsible enough ka nga mabuhi, ma-provide ang tanang needs ni Jen. Though dili man siya magsalig, but somehow, kasi nga, yun nga, ang problem kasi is kwartahan sila in publika. So ipakita nga, kaya ni mo, regardless kung unsang status ni mo sa imong kinabuhi, kaya ni mo, barogan na ni mo, babe. Yun lang. Oh, di ba? Although mahirap siya, sayon ra siya ingon, pero lisod siya buhaton. Pero kung imo nang ipakita sa ilaha, maybe, mo nang time nga, hinahinay nga, makita nila, madawat kanila. Atong oras, mga babe, medyo hangak ang mag-advise. Alas 2:52 nagyod sa hapon. Uy, na yung mga advice, kini akong ganahan. Pareho mo nga naay sayop ug sakto. Sayop kay milayas mo nga walay panamilit ug walay kasabutan. Sakit kaayo to para sa ginikanan sa babae. Sakto sab kay gipili ninyo ang usag-usa. Karon Leo, panahon na aron mahimong responsable nga mga ginikanan. Ingon ra ba sila kay basig mabalsan daw. Ingon ana ba nga sige lang, wapaman mo ani nga panahon, di pa ninyo masabtan amo ang gibati, pero basig pag-abot sa panahon mabalsan niya mo, makahinuklog ra gihapon mo. Ano yung mga ingon ana ba no? Nga kanang mga instances. Ayan, i-check natin yung mga messages, babe, bago ta mag-goodbye sa inyo, ha, kay Morag. Pigado dyan nga to ang oras. Hi, babe, Sabrina, mayong hapon ni Mudiha. Ingon man sa mga suking tigpaminaw sa imo programa. Shoutout ko ni J9, og Arvin, og Gretchel, mainit. Daghan kayong salamat sa pagbasa from Eman. Ayan, salamat kayo, babe, Eman. Sa paning mga nagpaabot og mensahe sa ilahang asa to ang Facebook Live karon, nagtanaw nga mga babe nato maayong hapon sa inyong tanan diha mga babe. Betanaw sa to subayan sa ilahang mga advice. Kay daghan-daghan naman din sila diri Ginoor. Babe, ayan, Leonard Guafo. Ayan, nagtanaw sa to ang Facebook Live karon. Si babe Rex Ardeniza, good afternoon DJ Zab. And good afternoon sab nimo diha Babe Rex no. Babe Harold Salang shout out live watching from Purok 3 Kamansi New Sambog New Corellia Davao del Norte. Babe Linda Herda ana siya hello DJ Sabrina mayong hapon. Mayong hapon sa buksatanan pa nga mga nagpahipi lang karon sa tuang online world no, nagtanaw sa tuang Facebook Live karong mga oras sa maing hapon. Ug sa mga nagpahipi lang po diha sa ilang tag sa ka mga panimalay. I would like to greet a good afternoon di ay kay engineer Requerme Pablo Jr. Ayan. So engineer, good afternoon sa imo diha. See you pohon, kita-kita rata pohon. Ay napagi sa ka advice dere, actually daghan-daghan ni ba pero medyo short gid atong oras. Sa makaya lang ako basa ha. Kung ako ang mama ni Jen, masuko ko nga milayas akong anak. Pero kung makita na ko nga maayo siyang gitagad o gihigugma siyang bana og anak, basin mo abot ang adlaw nga mapasaylo na ko sila. O, halagi. Ang kasuko, doon na gid na ikahupayan mga katropa. Mawala ragid ng kasuko. Time heals, no? Mabot ragid na siya. Ang ano karon is ipakita na itong deserving ta. Deserving ka kay Jen Leo, diba? Dili sukod sa pagkatao ang kwarta kung buutan, kung gihan, nagresponsable si Leo, dapat hatagan siya o higayon nga mapamatudan ang iyang kaugalingon. Ayan, salamat sa tanang nagpabot sila mga advices. Ingon man sa mga babe na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon sa mga nag-comment o sa mga nagtawag para mag-advise kay Babe Leonard Guafo o kay Babe Marvin dari sa may Bunawan. Dagan kayong salamat and of course, ang salamat usab kay Babe Leo na siya pagpaabot, pagpadangat, pag-share sa iyahang storya sa kinabuhi o gugma dari sa itong programang X-Rated mga katropa. And mga babe, wala na gyud ko igong oras bisag unsaon nako og inat-inat. Pasensya na lay mainat karong mga panahon. Abusa man ayo pag pasensya kay wala naman tay time. Para yo kabalaka kay ugma mo balik gihapon ko. Same time, same station gihapon. Magchika-chika gihapon ta og maminaw tag drama nga makahatag og ano mga storya sa kinabuhi gugma nga makahatag og pagtulunan sa atoa mga baby. Agad-agad salamat. But before I finally say goodbye sa inyohang tanan, here's a song for you entitled Panalangin by Apo Hiking Society. Salamat once again. And amping-amping mo diha mga babe ha. Kay wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka. Love you. Bye-bye.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Talahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement. Ko, hiluta lang sa ako karon.
11: Lahi gyud, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
15: Sister Pain.
16: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
17: Usa ka call center agent.
16: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
17: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: managsar gani ta mga kwarta. Ibayad pa gid sa ilaha.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
5: The secret of health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
11: Santon Plus Gold!
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
6: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
6: Visionix, daghan ang natabangan.
13: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Taklarek sana!
2: Exciting!
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
16: M2C Graphics, Davao.
17: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
19: XFM time. It is now 4 o'clock.
20: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
21: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!

0: Extra Drive.
1: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa kaha ng feelings nga dili tagdon. Ow.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobber tennis, sir. Tagamatanaw.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.

0: Pagplarik sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan Akabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. O Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
6: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
2: Extra B. Extra B.
6: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
2: Extra B.
7: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o may nungganon.
8: Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
9: Alan Abais, Andy Causon.
8: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
2: Express Balita.
1: Express Balita.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: The time now is 4:30.
12: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
13: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
14: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM, XFM 89.1. Extra Drive. This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apelyedo.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
12: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Yaro, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
14: Sista Pain.
15: Ako si Haroldan, saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sista Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout,
14: take ko dayon yun, Sistapain. Ay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sistapain.
16: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Mga katropa, available

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Sweldo na lagi, pero short man ta pirmi.
2: Doc Larex, sana?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
1: Kaklarex sana.
2: Exciting.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: XFM.
5: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
8: Santo Plus Gold.
9: Ako si Don sa Kamaestra.
10: Magka-ulcer ko.
9: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Plus Gold.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. malit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
12: Xanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
14: Extra Drive.

0: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, criminal nga wanted.
1: Baklarex, sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dunglang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag-Santon Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kapi ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inom og Vitamin C ha, amping de mahal, I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: X FM.
0: Kaklarik sana.
2: Exciting.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
17: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Cesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
17: Santon Gold Coffee Mix.
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Farmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU

0: wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mo pahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Clarex!
13: Exciting!

0: Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili, diha ka ninyo, uban ng pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing gadapit ka ninyo sa pagpabinaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Baklarik sana!
3: Exciting!
2: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
3: Baklarik sana!
4: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kaayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Caniero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
4: Sis the Pain.
6: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
4: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
4: Southern Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito. Sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
5: Extra B.
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Kaibaw ko mo lang, oy. Pero nganong malumos ko sa imo mga pahiyom?
9: Kaklarek sana!
3: Exciting!
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek sana!
11: Exciting!
3: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Tambayan sa katropa.

0: Dili sad ta makaingon nga itumta. Kamakitaan man ang atong kagwapa.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Map Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Graphics Davao.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: XFM.
8: Taklarek sana!
2: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Kani produkto sa Yestoil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
9: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
11: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
13: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni ng Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
14: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
9: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
8: Gising.
11: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
15: Mac Turbo.
8: Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Seven Plus Herbal Soap.
16: Yan ang sigalon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.

0: Black Planet sana.
1: Exciting!
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky.
4: And I'm proud Sister Pain user.
3: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
9: Grabe ka kapoy, pero kung ikis ko nimo, siguradong maulian dayon ko.
1: Kaklarek sana!
10: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
11: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: pod kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Zenthon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yun tao kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
10: Kaklarik sana.
2: Exciting!
7: Sister Pain.
11: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
14: Exciting!
2: Exciting!

0: Akong kalipay, wala in tao ni reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilaing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. I-recommend na sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore. drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini nausab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mo hinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain! Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulog. Tulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City. Sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka Klarik sana.
2: Exciting!
3: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang Extra Big.
4: Extra Big.
3: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
4: Extra Big.
5: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
6: Alan Abais, Andy Causon.
5: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
4: Express
5: Balita.
4: Express Balita.
7: Unsaon man nato ng X and YY kung pwede naman you and I.
8: Kaklarek sana.
2: Exciting.
9: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
7: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Gipakilig, pagkahuman gibiyaan, gigitik na lang unta ko nimo aron wa kay napasakitan.
1: Paklarex sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, naay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mawag na pinakanidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhaway hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong mag

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
4: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamin ko akong tiin. Kita o glikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! No! Sister Pain!
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga
6: butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito. Sa programang Extra B. Extra B. Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O ano na, sayaw na!
3: Extra B.
4: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungdanon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
5: Alan Abais, Andy Causon.
4: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
3: Express Balita. Balita.
6: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
7: Kaklarek sana!
1: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Kaklarek, sana!
9: Exciting!
1: Exciting!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi-i na.

kasalanan ba? Ay, nako. Nanapuntaan ni ato ang tingog nga gawaras. Maayong gabi po sa to ang tanan. Welcome po sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. And yes, once again, ako po ang inyong makauban, ang laging masigla. Dahil kumakain ng gulay everyday. Makulay ang buhay. Anabi, wait lang ha. Oh, ako na lang ikuan. Ako na lang hinayan kay. Oh, klaro. Klaro na magud kay kada mga sabe. Sa ahay, taro ko na to ni. Nagwara sa kung tingo, gano man ni. Sige. Karong gabi una bi, maghisgot kita mga butang-butang na dapat dili na unta hisgutan. Ang atong programang putahe sa gabi inyo hapong makauban. Ug malungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Usab madungog ninyo sa tong official radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. Ako po si Cinderella. Ang akong sapatos nga wa gihapon nahalin. Inyuhang makauban para sa XFM Network Philippines. Ang atong programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon po sa immune system. Muna matingala mo, nganong energetic kay na siya, gatrabaho po na siya adlaw, gatrabaho pa gina siya o gabi, iyon sa ka, robot? Wait sa. Balika. Sige.

Di mo ba alam na anak ako ni manager? Ayaw na. Oh, undangan tani. Oh, undangan tani. Unya na po. Ay, nako. Sige. Para po sa ato ang Sir BB question for tonight. I feel good. Magkapagaw-pagaw kita na itong atong kalaki ba? Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatid ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong isgutan, pang-international nga brand, dili ka ilaron, ang pinga ng imuhang makina, it's either sa imong motor or sakyanan, L.E. Leon Shell Mobility Station. Ana po mahimutang sa tibuok kalibutan, pero kung dili ka sa Bukidnon, nakita'y branch sa Maramag, Valencia, and Riz Malaybalay, at bang po sa Polymedic, ang isa is at bang sa Malaybalay City Hall. Unsa imong mensahe sa mga nasuya sa imong life? Ah, Bibi Jow, kindly, unsa tawag, ana? Nakalimut ko. Sorry naman. Mamshi. Ha? Punctuations. Nice specific term na eh. 'Di ba? Sige na lang, later na lang. I-highlight na lang ng live kay English Biet na. Sige. Oy, unsa na imong mensahe sa mga nasuya sa imong parenthesis? Hindi rin siya parenthesis. Hindi rin. Quotation, quote and quote. Yarn. Nowadays, B, labi na kung isa ka sa mga performer. It's either sa imong trabahoan, o nag-excel ka, nag-exceed ka, ginag-exceed ka sa expectation sa imong manager. Or di kaya, mura nang ikaw ang tag-iya sa kumpanya. Di, gyud na maiwasan, B, na agay masuya sa imong life. Unsa kay imong mensahe sa iya, ha, nga gihimuhimuan ka naman daw kuno og istorya. Sa inyo ang mga komento ko ng gabi una, pwede ko ninyong i-text sa itong official hotline number 0945-443-5869. Og unya pod, pwede pod mo nga mag-react sa itong official live karong gabi una, XFM Bukidnon. Paliwag ko pa-follow, pa-like, og pa-share pod sa itong isa ka-page, XFM Bukidnon News Entertainment, and sa XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. And live usab kita madungog karon sa official radio station sa 88.3 XFM.

0: Cebu City, inubanan sa kong kauban, respikas lawa. Kuya Juven, baka ron. Kuya Juven, may gabi. Mamshi! Parang Mamshi, si Mamshi Bea Fredeline. Ako mga kaubanan ng mga teachers diha sa may teachers sa mukha eh. Ano mag-pronounce ba? Mga kaubanan ako ng mga teachers and instructors diha sa may San Isidro College. Ma'am, si Bea Fredeline, ang muang kaka-move on lang po na bebe. Huwag yun at nahisgutan imuhang love life dress na radyo, ma'am. Masingganahan ka, ma'am. Single pa bayat ni siya, guys. Pero para sa iya, kay kanang study first good daw, ang iyahang goal is mag-PhD. Lahi na may mga cravings karon. Samtang gaga ka-edad mi, ang among mga cravings is PhD. Saan ang PhD? Mag-doctor me. Mag-doctoral, oh. Huma naman sa master, also mag-doctoral. Mag-doctorate. Hala, oy. Hi kay Mommy Jacqueline Labis.
1: Thank you.
0: Nakaroon sa Hong Kong. May gabi ipod kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore.
1: Thank you.
0: May gabi sa sexy nga host. May gabi, ma'am. Sa mga nasuya, push nyo lang. Kaya ra kaayo na ninyo, obitaw. Kabilo ka, you are very important to them because they're, you know, they're spending their extra time to talk about you. Murag, instead of imo silang isumpa, instead of masuko ka sa ila, ha, you have to be thankful kay kahit papano, kahit sila mga busy nga schedule, ginasqueeze nilang imo ang pangalan because, no, gusto ko lang hisgutan. Ibig sabihin, dako kag impact sa ila, ha. Diba? Diba, Mami Jacqueline Labis, ninood na? Tinood kay na me, tinood yun kay na Monski, anin yun, Kuwerpo. May gabi, Monski. Si Lian Katkotamora Matilos, may gabi po. Mamshi! Si, uy, ang mga Cabrera family, o, diya sa may Mugat City. Tagum City, may gabi po sa inyohang tanan. Si ako ang number one nga solid supporter, yun kay ni. Si Randolph Cabrera. Run Cubs. To be short. In short, may gabi di sa imuhang ngit. Salamat kay sa imuhang pagsuporta. Always, Tristan Wyatt Gulay.
1: Thank you.
0: May gabi sa imuhang si Omeriza Ladja. Uy! Uy! Familiar! Omeriza! Uy, kumusta naman ikaw, girl? Kumusta naman ikaw, Zay? Murag dugay-dugay na kuha kabalik di sa may madaom Tagum City. May gabi po sa inyong tanan. I miss you all.
1: Thank you!
0: No, di ako nag-graduate og high school. Aha, panganlan? Ah, panganlan akong skulahan? Ay, nakabasig inyong sulungon. No? Mungutaan mo kung legit pa dyan ka dito kung nag-graduate. Yes. Legit po. May gabi po sa mga teachers po, doon sa mga sadyante nga namino karon, diya sa may Jose Tuazon Jr. Memorial National High School. Diya sa may Barangay Madaom, Tagum City, Davao del Norte, Philippines! Oy, gimingaw na siyang Tagum. Oh, gimingaw ko sa kong life sa Tagum, no? Kay kada gabi, siyempre, laag dito, laag diri. Pero, grabe po ko kagastador, no? Gastador jo gay ko tong napa ko stagong pero pag relocate na ako there is malay-balay char. Oh, memorable kay na siya sa kong eskwelahan kay di ako nakat-on og kanang ambax coral. Di ako kun hakat-on nga mananom og durian dito sa tree planting areas likod. Di ako kun hakat-on og kanang mananom og jimelina. Wala ko yung high school. Wala. Sorry. Kaan ko ka nang hiligra kong damang-damang. Gadamang-damang lang ko high school. LD, na ko yung uyab adto, pero di mo itong makonsider siguro nga uyab kay unfortunately, wala pa ko yung kaalam-alam ato sa life. Wala ko yung kaalam-alam ato sa life. Yung LDR pag yun. Wala ko kabaluan ng LDR sa una. Kuan, ako ang uyab adto kay taga Turil. Yan ako stagom. So, giunsa. Wala pa'y cellphone atong panahuna, ha? Wala pa'y cellphone. Nanay cellphone, pero kung naka'y cellphone atong panahuna, dato na kay ka. Oh, loody daw ni Stuason sa una. Di oy? Dito na tas likod kay mananggot mong tadi dito, no? Pero bitaw, oh, daghang kikog mga nakatunan. Pero high school ko, wala ko'y uyab, wala ko'y uyab. Kuan, naasi, dili po ko kaingon nga uyab gito, kay crush-crusher man to. Pero pag college na ako, gikasal po to si Za. Unang, wala gito yung mahimo, anak. Kaya di gito, kuan, meant to be. Daghan siya admirers, famous ni, hoy, ayaw pag-imuhimo, gusto nga, Omiriza. Hoy, Omiriza.
2: Matot.
0: Ay, yung huwag chika di ha, kay ma. Famous lang, oh. Famous lang, pero wala admirer. Basin mo ka na kalimot ka, Omiriza, nga nag, kung sa tawag na, nag-blind date, unya, kung kinsa to akong ka-blind date, kay pagkita niya nga ako ang iyang ka-blind date, kay ni walk out siya sa room. Kumusta na kaya ito siya, no? Kumusta na kaya ito siya? Crush kina ko to siya. Ay, din na lang. Kasi malain. Hi kay Hassan Samir. Sayo ko ato, wako niya gisugot. Mura gibuak ako ang dughan. Hello, Apod. Ato nang isugutan ni Muhang problema, B. O niya taod-taod. Pwede ko ni Mung. Natay caller man niya taod-taod, no? Sa to ang putahe confession. Si, I think si Orly. O, tawagan na to si Orly. O niya taod-taod, B. Bijaw. Naadiha ang ihang text sa tong text line. Ato na siyang tawagan unya taod-taod kay unya taod-taod B, magpagawas ta sa inyo ang mga hinanakit. Muna sa mga bibi nato din ha, nga na ay problema po sa dughan, dili maka voice out. Ako ang inyuhang sandigan. Charoy. I-message ko sa itong official Facebook page, XFM Bukidnon, i-care off lang sa kuwa. O sa mga mag-asawa din ha, akaroon nga doon ang problema sa parehas sa mga ingon ani, o kanang sa tawag ana uy. O kanag sige na lang og away-away, gasakit na ang mga dughan sa matag usa. Hala bi, basing kulang lang na siya skuhit. Kulang lang na siya sa lambing. Kapag ka po mag-asawa na po ang kaning mag-away-away, kulang ragid na siya sa mga, you know, istoryahanay sa usag-usa, open communication, chismis dito, chismis dire. Kung gusto ka makig-chismis sa laing tao, mas may ba makig-chismis ka sa imong asawa or sa imuhang bana, di pa ka matintal. Pero kung kusog ang kulang, simple lang bi, naa kitay Turbo Man Enhancer. Sa inyong mga TV screen karong gabi una or sa inyong mga Facebook screen, sa inyong mga cellphone, makita ninyo ang naong sa tuwang Turbo Man Enhancer. It's color black with a shade of red. Dapat na ay tatak na yes to health. Ang atong Turbo Man Enhancer para sa mga wala nakabulo kung para asa ni, maghatag ni siya og extra nga kusog sa mga kalalakihan o sa mga kababaihan sa panahon na kinahanglan ni mo makiglabing-labing sa imong partner. Tag 85 pesos lang ni siya, be healthy pag ina siya sa imong kalawasan. Kung hypertensive ka, pwede ka mag-inom ani kay wala man ni siya, puro man ni siya made of unsay tawag ani, pure herbs lang gid siya, be. Gusto po na ako nga kung halimbawa gusto ka mo try, nya dili ka sure, gaduha-duha ka, pwede kang mabisita sa mga pinakaduol na Yes to Health Clinics nationwide para makapakonsulta ka for free sa toang mga naturopathic doctors o makita po kung unsay mga nagapanghina diha sa imuhang kalawasan. Pero kung pampaligon o pampalipay sa pamilya ang inyuhang ipangita, hay nako, simple lang yun ang ato ang solusyon, ana. Turbo Men Enhancer.
3: Turbo user, atong paminawan.
4: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Daniel, naakoy exciting na discovery. Pampakusog!
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
5: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
6: Wala-wala, gid ka pre, oy. Karun pa ka na ay balo? Turbo lang ang malakas. Oh.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kuso ug resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.

0: XFM
1: กับปลาริกสานะ
2: Exciting
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Atako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
12: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, kaya kung kuhaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, mana ko hinom.
13: Next time, ayaw yun kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: Kaklarek sana!
2: Exciting!
15: Aron na usap kita'y branch sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Hi! Nako! Umi! Alaga, hilak na po lagi ka. Ano ka, oy? Grabe naman po. Kanang imo jonggi ko, ano imo jonggi, lasap-lasap ang kanta. Ito may mong chabaw-chabaw diha. Bitaw. Balik kita sa itong programa karang gabi una, ang putahe sa gabi. Hatod ka na to sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isa sa mga problema ni mo sa imong kalawasan ang baho sa ilok or baho sa imong lawas mismo. Nakubi, kulang na siya sa ligo-ligo, kulang na siya sa pagpanlugod. O basig ka ng sabon ng imuhang gamit karon, dili ka hiyang. Dapat ato ng tambalan kay pag ma-turn off imong crush, ana, delikado kay na. Hindi na mamansin sa imo ha. No, mo ba yan na isa sa mga makapa-turn off sa inyong mga crush kanang baho mo ilok, baho mo lawas, gamit mo sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Adon na kini siya antibacterial properties, makatabang kini siya bi nga mawala ang mga baho-baho sa imong kalawasan. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa ato ang lamian kayo nga kape, ang atong Santon Plus Gold with glutathione and collagen. Nako, bininut pod ni siya ilabi na sa mga pagpanggabi ang mga trabaho. Ninut kay ni siya nga imuhang inumon tungod kay magsigag gid imong mata. Pero sa panahon na need nimo matulog, need na nimo magpahuway, dili siya mag-cause og insomnia. Plus na apagid siya collagen and glutathione, makapahamis, makapahayag sa imuhang kutis. Available na kini siya sa Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, and South Star Drug. Available usab diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Maayong gabi po, balikan nato ang ato ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang imuhang mensahe sa mga nasuya sa imong lives? Life. Na ba rin nasuya ni mo? Baka feeling mo lang. Pero siguro no, ato ang i-follow up question tomorrow kung unsa yung mga ilhanan nga naay nasuya sa imong life. Okay, dapat siguro giuna na to eh. Sorry naman. Oh, sige na. Ano na lang? Ato na lang ipaiwit. Oh, pwede pa man. Walay free taste anang turbo. Ludi na ha. Nanday free taste ana kapag ka mamalita ta diha sa XFM tagum kung naa sila yung mga pa free taste diha. Wala ngit gusto man kong mag-sponsor sa imuha og turbo man enhancer layo kay kungit na ako sa malay balay pero og ganang makaadto mig tagum ngit i-message ti ka hatdan ti ka diha. Mami Josefina Tinambunan all the way from Lantapan, Bukidnon. Maayang gabi po. Adya sa may Bugkaon, Lantapan. Maayang gabi, Mami.
2: Thank you
1: sa imuhang pagpaminaw. Si Lloyd Evan Arohado. Hello po sa Arohado o Kahipi Family sa may UBCA 3, Barangay Kiyot, Cebu City.
2: Thank you!
1: Sa mga deboner po karon, nga naakaroon diya sa may, ang sanay, gwapa sa JEG. J-E-G. Uy, ako ang igagaw diha si Roxanne Bustamante Diman. Nag-deboner ka na pala, besh. Ako'y bahala sa imong IELTS. Inni ko, ako'y bahala sa imong IELTS. Jolito Adihado.
2: Thank you!
1: May gabi, bebe. Carlos Torion. Upok ng sayal. Ang gusto na gumawa ka-experience, ano? Pero, saon taman nga murag, saon taman nga murag, di ba man makaya sa tuang powers? No? Oye, may gabi po sa tuang Disney Mama. May gabi, Ted, Darwinda, Batulina, Antipatia, and of course, Antipatia Family. Diha sa may Valderrama, Kabanglasan.
2: Thank you!
1: May gabi diha sa inyo ha. O, si Rama, Kabanglasan.
2: Thank you!
1: May gabi diha sa inyo ha. O, si Hassan Samir, pangpatibay sa relasyon ang turbo. Yes, legit na legit, good guy, B. May magpadula tabi kay murag dugay-dugay na pud ningwa nako na pagawas ning atong dula gaha. Wala ni na pagawas gahapon no? Oh, wala na to na pagawas gahapon.
3: Exciting!
1: Welcome sa putahing eggs crumble. Egg scrambled egg time. Ay na. Harap ka na. Aliw ko, pahilo mo na ang inyong mga manok, di ba? Pahilo mo sa inyong mga manok. Kay... Ha? Gapangita siya sa ngitlog. Look, look, look, look, look. Bitaw, welcome once again sa putahing egg scrambled eggs. Ang atong jackpot prize for tonight, it's already 400 pesos. Instant GCash load or cash po, baby, ang imuhang makuha karong gabi una kung ikaw mismo ang makatag na sa mga naka-scrambled letters diya sa imuhang screen. Para po sa mga naminaw karon sa ilang tagsatag sa mga radyo, 34 letters. Ay, wrong! Hinahanap na po ng mga manok, ang kanyang mga eggs, ang kanyang itlog. Oh, tagnain na ninyo ha, kay 400 pesos na po ang itong jackpot prize for tonight. Hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Maayong gabi, Ibesh, nawala mo kadali sa stream, pero nabalik na dyan zayon. Wala ko'y kaya sa padula. Besh, accessible siya sa imuha, Besh. Ayaw ka bala ka. Tag na ilang. Wait lang ha. Magkichismis at adali ka dali. Besh, 34 letters. Kung matagnaan na ni mo, Besh, I swear to God, imuha na ang 400 pesos. Siyempre, ang ato ang papremyo ko ng gabi una, gihatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station and of course, sa XFM Bukidnon. Unsa akong mensahe sa mga nasuya sa kong life, manigas ka! ni Ami Davao karon oy, ihawa na o ipaihaw na kay Jow, lami na isabaw. Nagunsa mo Davao ti? Layo bang naabtan? Layo kayo naabtan, ti Darwin da, ha? Kano sa mo mamalik diri lami, magpadala og mga fagkaon, gikan sa Davao, gaming ano, foods, ha? Gikan sa Davao. Kano sa ba kaya, kailan kaya? Makakatikim ng pagkain. Pangitaan ninyo ang itlog sa manok, ha? G-Girl Lambs, may gabi po from Pagadian City.
2: Thank you!
1: Orly, manawag ko sa imo, taod-taod Orly. May gabi, hindi mo diha, Cinderella, si Arman, di ay ni ng Bohol.
2: Thank you!
1: Si Glenn Tumaki ng Cordova, Cebu, may gabi po, bong-bong ng Bohol. Ayaw bong ba? Ikaw bito bong na. Grabe, nagid ka bong, ha? Bitaw B, at tangin ninyo taod-taod ang ato ang live putahi confession. Ano na kita'y caller on air taod-taod. Atong pasudlon sa ngalan nga gusto kay niya nga magpagawa sa iyahang gibati. Ayaw pang hawa din ha, standby lang, timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix. Kay magsugod na taod-taod ang ato ang putahi confession. Live putahi confession. Pwede mo nga mutawag sa number na 0945-443-5869. Ako gihapon po si Cinderella. Hangtod alas 11 karong gabi una. Madungog ninyo sa tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations sa Radyo Amigo.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabunlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug solid pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please.
6: Time to get ready for love.
4: Hey, pass, pass,

0: City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
2: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Awesome!
1: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya, kaso gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Welcome! Karong kukuan, oy. Welcome po sa taong programang Putahe Confession. It's going to be live tonight kasi natay color karong gabi una. Ooh! Ang atong programa gipaluyohan sa ato ang lamian kayo nga kape ang ato ang Santon Plus Gold with collagen and glutathione. Mapalit kini siya sa mga suking Mercury drugstores nationwide. Available usab sa The Generics Pharmacy, South Star Drug, and Generica Nationwide. Ang atong programang Putahe Confession rated SPG kini siya biha. Mohang yata sa inyuhang kung naamon mo mga anak nga naminaw karon, palihog ko kamuna lang po ang guide sa ilaha or kamuna lang po ang pag-explain sa ilaha kay basig na yung mga words na dili pa suitable para sa ilang mga edad. Di na ko maglangay pa kaya nga to ang caller naghulat ng gagarong gabi una. Welcome once again sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kini nyawa has kang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
5: Ayaw ni ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome po sa Putahe Confession. Ang panahon kung asa pwede kang maka-voice out sa imuang gibati. Gatawag na ko karon sa to ang caller. Muna siya ang taong naka-reserve kagabi. Na siguro sa linya, no? Andam na siguro siya sa linya. Sige. Ate Christy de Los Santos, ang ihang tubag daw sa to ang Putahe Scramble for tonight. Words with two meanings out of posts. Mali. Hello, maayong gabi.

0: Pangantukan di.
1: Apa nga tama di ano taga Pangantukan. So bi kagabi kagahapon during sa tuang program naka-mention ka nga naa kay mga gustong ipangpagawas ng mga kasakit sa imuhang dughan. Andam na ko maminaw bi, kung ready na ka, pwede na nimong isay-say sa kuwang imuhang gustong i-share sa kahanginan.
0: Okay dili kay ako naka huna-huna ako sa pag-contact sa imo sukat na nabati na ko imong programa patay sa kagabihon. Kung napukaw nga kung dugay na nga namatay nga gugma sa kagahapon tungkol sa nanlabay mga katuwigan dugoy-dugoy na usap ako na kamupon sa akong kanhing kapitas sa kinabuhi nga isip o sa langkalibin. Tungkol sa mao mga panghitabo nagtuo ako nga wala na yung mga kasakit na maabot pa sa mo ang pagminahalay. So, tungkol sa kong pagtuo ng labay o daghan mga katuigan, ay mong 12 katuig ang among panag-uban. Pero doon ay mga unos, bagyo nga wala na ko mabantay tungkol sa mga sitwasyon. Ngayon sa mga katigulangan na adunay mga pagsulay sa atong kinapuhi sa patagusa na magpakabuhi kita nining kalibutan na.
1: Unsa na siya nga mga pagsuway bi? Unsa ang sa klaseng pagsuway imuhang ginamensyon? Unsa nga mga klaseng pagsuway ni? Iyong mga din mo kaganina nga na akay ka live in for 12 years unsa gid ay ang nahitabo?
0: Ang istorya sa ko ang kinabuhi pati kini mga taasa pero tungod kay mabu ramang gini nga oras kini nga diuna pero ako na lang kini lapturon ug pilion lang ay dili sayon maagi at ako ang mga kinabuhi. Sa sinugdanan nga mong panagkita, dili ko makasabot sa ihan mga pahiyong o mga paglantaw na rin ka na kung doon na dyan siya itago ng mga pagbati sa unang panahon na nakakaba siya na ako ulitahosan. So ako usap ang isip ko sa kalalaki na higong mausap siya sa akong nakita na kaanindot o maanyag siya ng babae para sa ako. Kung sa labing madali nagkasabot kami o nagkaipon o nanimuyo na sa nanimuyo din sa Pangantukan. Sulod sa 12 katuig nakabaton kami hugtulong ka mga bata. Nagmalipayon kami sa among pagpuyok ubos sa among tulo ka mga anak na among yamuma. O niya doon ay mga pagsulay sa kalitlan na ginabot sa doon ginabuhi. Kaya di ay doon na siya ay lahin na nakitaan na labaw pa at guwapo sa ako siguro. O maanindot siguro niya Gatson o niya maanindot po mga ko siya kaysa ako. Muna hinungdan nga na hinay-hinay na hinabalhinay ang pagbati at sa usang kalalaki. O mao'y iyang nakauban hantod karon. Pero tungod sa akong nasairan, wala ako'y mahimo tungod kay lipin lang kami o naghan ng ingon mga silingan. Dili ka maka-file sa iha kay dili man mo kasal. Pero giantos na ako ang kasakit sulod sa tulo ka bulan tungod kay naana siya sa laing lalaki.
1: So bago pa di ay?
0: Tuwing 2009 kini nahitabo.

0: gikan yan itong mga higayuna, doon kay ako nakamubon. Gani, doon ay mga silingan nga, wala na yung mga banal, nangamatay na ilang mga banal, maanyag o buhutan o sa, pero nagpakita sila pagkagusto sa ako. Pero wala na ako patungalinga kay nga no, na ang mga bata sa ako ang duha, o ang usa sa iyong paglakaw, kidala niya ang usa.
1: Mm-mm.
0: So, di na ako gipukus sa mga bata. Ang pag-amuma, pag-iskila, pag-biste, panahon sa ilang suoton adlaw-adlaw, inabuhin na mo, kay Kupri naman kami. Kunya, damtado mga pipila kabulan ning kontak siya pagbalik sa kuha. Nangumusta sa waluhan mo ka mga anak. Kapan wala na ko sa nung balinga kay tungod wala ako kamupon sa iyang buhat. Naawa kong kasing-kasing na ako siyang kasilagan pero wala ako'y katungod. Kay babae kung siya kunya wala ko'y katungod sa pagkasilag na naman. Katungod man sa usap ng babae na dili na mahigugma sa iyang kalidin o dito na mahigugma sa lahin. Katungod man na sa bahay. So, naasa kong una-una na gusto ako mo kwa, manimalos pero putob radiha tungod kay giyon na ako ma, masakitan siya. Masakitan siya. Ako lang gilo ang tanan. Ipasagdahan ko lang mga nanasi kauban hantod karot. Wala sila yung anak. Kung yung among mga anak dagko na naminyo na ang usa, ang usa ikaduhan naminyo, kung ang karon ikatulo dalaga pa wapa naminyo. Kung yung ato anak po sa iya ang kamangura sa ako karon naging usara lamang ko ng puyo na yung kumbalay na walay kaubat sa panahon sa kagabihon, walay magkakosla ko, so walay manok-halok o wala tanan tungod kay wala pa ko makamubon hantod karon. Kay nahadlo ko o magkita o lahin basing magkakita ako mas mula ba pa.
1: So ibig sabihin
0: napakaigugma
1: kay gugma sa iya ha?
0: Hindi pagkalikayan nga wala ko'y gugma. Kaya sa sinugdanan ako kikugugma siya kung na namin mga anak. Na ako'y gugmagin siya ha, hantot ka ron. Pero tungod kay naaman na siya sa lain. So wala na ako'y mahimo pa. Naasa ko muna-una ang mga itaog lain. Pero nahadlo ko kasi noong mo balik ang mga kasakit mas labaw pa sa kasakit na ako nga agihan. Masay mo kung taksis ako mga musta ay lagi nag-away na di sila siya ang kauban karon. Nag-away na sila pero ako siyang di tumbag i-entertain ako siya. Ingko dili man ako ang mabasol dili man po ikaw akong pasulod na may ngunana ka. Kung pili ang imong desisyon na sasayot ni mong pagpili, dapat untahin mo ang pagpili ang labaw pagkabuhutan kaysa ako. So dako niya ang pagmahay pero ulahin ang tanan. Kay niingon siya magbalik ni pero pili pwede kaya lagi ikaw ba't di sa tungod o bisyoso na ikaw mamagyapon siya muna ako na lang siyang giingdan na padayo na lang kay padayo na lang kung ako kasakit sa akong kasing-kasing kamaran kung padayo na lang po ng imo kung asa ka malipay dito na lang kay samtang ako ang pabilin nga mintras dili pa ko kamubon kalaw imo na anak na lang kung mag kita ta. Isipon na lang igsuon. O wala na yun na doon na po yung hinumduman.
1: B? Magnawa. Tawagan itong balik ha. Sakita sa iyang story. Uy, wait lang ha. Tawagan itong balik. Hindi ko katawat. Gusto kong dawat. Wait lang ha. Gatawag ko sa iyo ha. Balik ha. Orly ha. Tubaga itaon Orly kay Muraga. Nabitin ko sa iyong istorya.
2: The number you have dialed.
1: Hoy!
2: Nalukos ko yun.
1: Ano ba naman niya? Pero bitaw no. Kanang Orly na. Bitin ko sa iyong istorya Orly. Kanang nalubad ko dahil si Orly. Basi nga maka-charge ka diyo dali Orly ha. Kay sayang kayo din na itong mabala ng imuhang tinuod ni istorya pa. Kabalo ko na apag ito siya isumpay. Sige. Try na itong contact ko sab si Orly. Sa mga ganahan nga maghatag og tambag or sa mga ganahan po nga magpagawa sila mga hinanakit, I have all the time in the world. Pwede ko ninyong tawagan sa 0945-443-5869. Itong balikon ha.
3: Sorry, unable to complete your call.
1: Oy! Nani, unlimited ni? Ato ang kuan. Unli call ni, Bibi Jow. Tawag na. Hello?
0: Okay, Gigi, nawala ang signal, Gigi.
1: Oo, gani. Ginay ka maimuradyo. Ginay ka maimuradyo. Sige. Okay na na imo na. Ah, sige. Padayon, Orly. Sorry kayo naputol. Namputol lang yung dieta ka ganina. Padayon sa imuhang story, Orly.
0: Mga may karoon na nakantos. Nagkita sa aral. Malayo ikaw man ay silingan lang yun man yeah. Ikaroon tugnaw kayo wala na yung lingi sa kilin o ginawa kang lahong tapos sa pingpong o dunya maghandong sa kagahapon na wala na ipagbalik isa tapos ka.
1: Pero Orly, sa imuhang ginabuhi ba, what if willing pa siya nga mubalik sa imo? Dawaton pa ba ni mo siya?
0: Siguro, sa iyang muna-una, siguro ba sinu-tiyaw-tiyaw lang o pininugod ba? Eh, wala mang tunay mo nakita pa. Pero sa akong gagaling mo, may tapo na nagbuwang sila. Uy, siguro. Pero lahi na magbalikod po yung nandun na yung mga something dito. Pagka na yung mga maagi.
1: Lahi na naman, maraming na yung gap, di ba?
0: Lahi na. Lahi na ang PC nga naputol o niya o mag-abot pagbalik nyo na siya yung mga sinumpayan. Sinumpayan din na mawala.
1: Lano? Kasakit ano? Sakit kay sa dughan no ka nagihatag na nimo ang tanan-tanan sa iya. Gi-offer na nimo ang tanan-tanan sa iya pero siya ang wala na kontento. Pero bi ingon man gud sila nga kaning gugma daw pag imong binuangan napo daw kunay karma nga gahulat sa imuha. What if mabadungog ni madunggan nimo nga na karma na siya o yung willing gid kay siya mobalik sa imuha. Nya ningon man kasakuha nga pwede, pero ang inyuhang kanang gitawagan na nga ang inyuhang pagtinagdanay sa usag-usag mo nanagid siya'y lamat, magnanagid siya'y gap. Pero be what if nga muluhod gid siya sa mga tubangan ug moingon gid siya nga gusto niya nga magbag-o para sa imong pamilya.
0: Kung sa ako lang na prinsipyo, kung ang mga bata kag may pa kung yung ingon anak mo, balik kung yung paglahot mo, hilang yung magkaya nagkasin. 100% na akong madawi. Pero sa pagkaroon na nag na doon ako ang mga bata, doon na ay sa ilahing mga pamilya. Doon ako sa nakonasan. So, mahin naman ang galing. Pero doon na ay mga palit sa kahapon na ang kasing-kasing na nasamaran, maayong turo ang uwan pagpapilin.
1: Nara ba siya rin sa Bukid Nombi or naa siya sa lahing lugar?
0: Naaragi hapon siya sa amuang lugar sa lahi na barangay sa Kutagiyapon sa amuang lungsod.
1: Bi, kung halimbawa nga naminaw siya karon sa toang programa nga wala tuyo unsa ang imong mensahe para sa iya ha?
0: Ang akong mensahe para sa iya kay di man gihapon na akong tawag.
1: Bidi ay ha, bantog lang nga nakahinom-dom ka.
0: Nakahinom-dom ko sa imong programa kay mo'y amuang sangkod sa kami pa ng
1: uban. Bantog ra. Sige, B.
0: Murag ito yung panahon di ang imong paningog o sa iyong paningog madigangit-angit.
1: Dili man ka to ako.
0: Ay, kung makita ta ka o unsa, meron. Diyahe ang mga baygon kung sa diyan cluster, abili, siguro.
1: Na ako sa Facebook Live man, kung halimbawa ganahan ka nga musilip sa ako, i-check lang ang atong page nga XFM Bukid Nun. XFM Bukid Nun. Kaya para makitaan po din mo nga legit nga dili gito ako. Sure yung kung dito ako.
0: Kung maayo lang niya ako ang kuhan, nadaot mangiling ako ang cellphone isa. May kini akong gigamit ka sa imo, kipad lamang ni, nadaot mako ang kuhan, cellphone isa. So kung gusto ka makita ni mo ako ang ulang guway sa kuhang Facebook, isulat.
1: Sige daw.
0: Orly, mama na ako ang alam.
1: Orly, oh.
0: Ngayon, i-type ang D-E-T-S-O-S.
1: D-E-T-S-O-S? Ditesos?
0: Oh.
1: Usan niyo, Orly? O-R-L-Y?
0: O-R-E-Y.
1: Tepa, ha? I-spelling na gulit mong pangalan, gulit ang yung first name?
0: D-O-R-L-Y.
1: Ah.
0: Ngayon, excuse.

0: Tapos,
1: oh, dili. Dili. Got out di hati. Di kitog ta.
0: Di nga dog. Nya, i... Tapos, saan ni pinga... Pinga patatas? Saan man eh?
1: Patatas.
0: Nya, igi hapon. O, oh, igi hapon.
1: Dili na. It.
0: DEP.
1: It's always.
0: Dipsos.
1: Okay. Tapi na.
0: O siya may profile pic ni mo, Anibi.
1: Nakakalaw pula, nakatisip pula na itaw nga nag-agday sa ako nga nag-hukas. Nakakalaw pula, nakatisip pula na itaw nga nag-agday sa ako nga nag-hukas nga naikintas. Tapos na isa ka picture nga batang babae nga batanong mauna akong kamagulanan.
0: Wait lang ha. Nakapula kang t-shirt?
1: Okay, di. Okay, di.
0: Nakapula ang t-shirt, di niya, nagkalo?
1: Nagkalo. Kung yan ay nag-agbay sa akong nga nag-hukas.
0: Oo, oh, yan na. Shake ng kwintas, tama?
1: Ay, kwintas.
0: Oo. Unya, oh, pangantukan bukid noon. Unya ang imuhang cover photo, updated profile or cover photo babae man eh, no. Mo ni mo anak?
1: Mao na akong anak di.
0: Oh.
1: Oh. Unsay tan-aw di?
0: Hitsuraan si Orly, oh. Sus.
1: Unsay tan-aw di?
0: Hitsura. Buong sa man.
1: Unsay tan-aw di mo, makalangan o maka kung sana makarilig
0: si Orly ang naong sa seryoso o loyal nga laki. Nang makaingon na lang gid ko Orly nga gisayangan jud ka sa imuhang ex-bebe. No? Hala, okay.
1: Tingali na pulangan.
0: Ha?
1: Napulangas ko guwapo, nakarulon ako.
0: Kung sao na
1: siguro, o ako kabalo, kasi kailangan po ni Mama Sombrar, siguro, kung sa baka.
0: Sige lang, Bi, okay lang. Importante nga, wala kay gibuhat na daotan sa iya. Pero Bi, basin nga naminaw siya karoon sa toang programa, unsa man imuhang mensahe nga ipaabot sa iya, ha?
1: Ang ako lang i-mensahe sa iya, Bi, o naminaw ka karoon, na ating kagabiyon ko lang kam, o pagkamatulog, pero ako kita so sa imo kanilang ikaw na ang magpili, so ikaw na ang magpadayon, ikaw na ang magdesisyon sa hinugdanan, so hayaw na lang siya o putla itadayon na lang kung asa ka na ito'y dito na lang ka atagi yung lahi ng mga rason na nag-away na po sa mong kahuban. Di lahi na po mga problema kung nabuhati mo na kay ka na yung mong kahuban, siguro hindi ko na masilos na. Kung baka huna-huna na po kung hindi maayong na nagsa ako, kasi mo mabot sa punto na makabuhat ng krimen na yung mong kahuban, kaya ako muli kayo lang, huli kayo lamang kung kaya ako gusto pa ko nga inapuhi na normal, inapuhi na malinaon, ubos sa masakit nato na mga kagahapon. Kahit nga nabugto, huwag wala na itong laon, mabalik pa. Siguro, doon na manggali makasumpay, ihini, pero dili sumpay nga dunay sumpayan na makita. Kung dili dunay makaili siguro ilis at laing tisi nga dili sumpayan basin o kato mo'y mulahotay. O mo'y maglikot sa inutanay ng pag-ibugma o pagtangga o pagmahal sa ikaduha ng pagmahal. Ikaduha na panag-uban sa lahi mga pinuhan. Basin lang ang ginuol ay mag-igo para ka na ko. Kasi ang nasayod ginuol ang yun. Kaysa nung tagsa-tagsa na to, o ninyong kalibutan doon na may tagsa-tagsa na to, na agian. Sa wala pa ka makao, o ninyong kalibutan, na isulat na daan ng atong kapalaran diya sa Biblia. Okay? Hanapin ko, hanapin ko, nawala.
0: Wala, ay naminaw ko. Okay. Gasakit akong dugan. Gasakit akong dugan para sa imo, ha, Ernie. No? Abin ako ga, ako ang gimala sa gugma. Ay, naku, Ernie.
1: Ito, okay. Muto man taong sa Bili, talagat na mataw sa kalibutan. Nasulat na ang atong kahadis. Kinap.
0: Wala na po si Ernie. Ay, paitani, no, kanang ikaw ang nagtinarong, pero ikaw ang watarong, ha. Kanang gihatag ni mo ang tanan sa iya, ha, pero gihatag po ni ang iyang tanan sa lain. Unta, di takakitagingan ang klase nga gugma, kung nakakita mo ta sa una, ay namog pamalik, paliog lang. Orly, naputo lang ato ang linya, pero gusto ko magpasalamat sa imo sa mong pagsalig sa tuang programa karong gabi una, nga makapagawa sa imo ang gibati. O hopefully nga ang imuhang mensahe, naabot ka na sa babae nga imuhang gimahal hangtod karon. And hopefully nga, kung nakadungog siya sa imuhang mensahe karong gabi una, I hope that she'd learn something nga kanang ikamahay gid niya sa iyang tibuok kinabuhi. Ako gihapon po si Cinderella, balik taod-taod para po sa Putahe Confession. 0945-443-5869. Ato ang number na pwede ninyong tawagan karong gabi una kung gusto mo nga mag-share sa inyuhang mga feedback or anything na gusto ninyong itambag sa toang caller for tonight na si Orly That Sauce.

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Welcome! Marama nang sugod yapon sa programa. Inyong nadunggan ka ganina, biyang ato ang color for tonight na si Orly Datsos nga nag-share sa iyahang kasakit sa kinabuhi. Ang atong programang Putahe Confession, ato gihapon ka nato sa mga produkto sa Yes to Health. And of course, ang ato ang Santon Plus Herbal Oil. While namino ka sa mga maanindot ka nga mga musika, mga istorya sa kinabuhi, nga abinin mo o diligid ka kay tabo, na hobby, nindot po nga imuha pong hiluto ng imuhang partner para po na mugaan ganang iyang paminaw gamiti og haplas na Santon Plus Herbal Oil. Available na po sa mga suking butika nationwide. Maayong gabi po kang Marlene Garcia Barenque.
2: Thank you!
1: Si Jagger Lems, maayong gabi po. Ay, maayong gabi po kang Architect Engineer Eric Becerra.
2: Thank you!
1: Maayong gabi di asay mo, sir. Salamat kasi mong pagtanong sa tong Facebook Live. Abi na kong tulog na ka. Nagmata pa man di ay. Si Besh Harold Garcia Ramirez.
2: Thank you!
1: Mura og magbalak. Nagbalak naman si Angkol. Uya po din taon. Uy, buutan raba. Yeah, super buutan ka ayo Besh. Kung makita lang ni mo ang iyahang Facebook account, makita dyan ni mo ang naong sa Osaka loyal nga laki. Pwede na mong mutambag biha. 0945-443-5869. Ang pag-inusara karon ni Orly Datsos o kaiyang gipaubaya ang iyahang gimahal sa kinabuhi, gipaubaya niya sa laing laki niya ang tinuod, love gihapon niya hangtod karon. Ang sakit! Alright! Wala ko kamulo kung unsang klase nga comforting words ang akong i-share diya sa imuha, Orly. But I hope na maabot ang time na magkatawa na lang ka sa mga panghitabo sa imuhang kinabuhi. I was once upon a time the one who experienced the same nga sitwasyon nga pagkawala niya sa kong life, nihilak gid ko bonggang bongga. Like, abi na ko, di na ko kakita. Magindi ko kita. Pero ang tinuod ana bi kanang pag magbulag gid mo, wala gi kanang nagbulag nga nagmalipayon ka, rare lang gid na siya. Majority sa mga pagbulag labi na ganang ang rason kay dili nimo mabalan kung unsa ba na, legit ba na siyang rason, valid ba na siyang rason. Haskag yung sakita, di gid lalim. Pero it takes time. Ang pag-heal sa imong heart, it takes time. Diba? Love takes time. Maayong gabi, Ibesh! Oh, salamat kayo ha, nag-loading ko. Unsa day dagway anang dili loyal. Di ko magsaba. Maayong gabi, ideha sa imuha, Besh. Pangunta na sa AI. I'm sure makatawag si AI kung unsa'y naong anang mga ilhanan o mga naong anang dili loyal. Number one! Di na lang kong mag-tell. May gabi, friend! Nicolo Anitan Salvador.
2: Thank you!
1: All the way from Cagayan de Oro City. Is it your birthday ba ni mo, friend? Huh?
2: Happy birthday!
1: Hi, shout out kang George Nicolo Salvador. Happy birthday. Pag sure, oy! Birthday ba? I-legit check na good ni. Birthday ba na any friend ka ron? Dili, ah? Kabalo kong pag-birthday ni mo kay mag-appear siya sa kuang-kuan o ako memories, photographs and memories. Wala, ikaw good friend ah. May gabi ideya sa mo friend, laban lang kita sa kinabuhi ani. Nihilak, ay, unsa man ni? Ikaw nag-play ani, baby Jow? Ito yun ni mo?
3: To realize.
1: Yes. Atong sulga na ah, tarong na to ha. Na-realize mong good niya nga, maling tao to.
3: Say your
1: things crashing down on it. Yes!

0: Naka-realize na ang Disney Princess na di nila worth it ang akong gihilakan sa una. Grabe naman yan. Taka naman ka, besh, og na-train ang AI nga makaila og loyal og dili loyal sa dagway lang. Mga broken-hearted di ay ang developer ani. Hi, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Friend Nicolanita Salvador, of course, I will never forget your birthday. Ugma unya. Pag cover na lang, besh, gubaon man nimo ang kanta, lami na mag-shot. Ugma, besh, kantahan tika. Say gusto nimo ang kantahon na to, kanang nga tong familiar. Oh. Ana ba tarong nga pod bahala og gamay rang. Kapo ang kong tigog. para sa mga frogs ang naminaw. Mga cam frogs, kapo kong tigog. Sila, kami may magkasinabot sa mga baki. Munang mag-ulan na po may mga anta. Si Harold Salang, all the way from Purok Tres, kaman si New Sambog, New Corellia, may gabi ide sa imuha.
1: Thank you!
0: Ang tambag na ako ni Ordi, mag-ampo na lang siya sa Ginoo. Pwede man tingali ang magbalik sila, pero magpakasal na lang. Oy! May pag maghilom ka, Arman. Lisod kayo, Arman, magpakasal sila. Wala na gani sila, agwat no, kanang nanay gap ang ilahang pagminahalay. Kung magbalik man mo, let's say example, nag-cheating man yun ang isyo, diba, Mads, Ma'am Maria Flor. Kapag ka-cheating ang dahilan sa iyong panagbulag, unya, mag-desisyon mo nga magbalik mo sa usag-usa, dili na ingon anak kabuo ang inyong salig. Dili na po ingon anak kabuo ang inyong pagminahalay sa usag-usa, kay og ka ng kuan pa, o sa braso pa na nga nabuak, di naman na ni mo kaya nga ibalik pa sa iyong original na state. Diba? Good evening, Mads. May gabi ida sa imuha, Mads Maria Flor. Nagmata pa, naghimo ba test paper karon? Good evening sa pinakagwapa na akong silingan nga kumaris tibuok kalibutan. Kumusta mos? Good evening, pods. Sa kuang pods nga hangtod karon wa pagyapoy uyab. May gabi diha, Ryan Kayabyab. Murag, kung na pods? 20 anyos naman pods. Nga wag yapong kayoyab pods ba? Awa-awa man yan pods ko eh. Nakita ko rin ang FB account ni Orly. Si Ate Fatima. Yes, si Ate Fatima ba to? Ay, hindi pala. Ay, hindi ako sure kung si Ate Fatima ba to. Or si... si Ate Fatima. Akala ko kasi si Mami D. Si Mami D kasi hindi na nagpaparamdam. Masaya sa love life niya eh. Kamu, nagka-love life lang gani mo. Ginakalimtan ako ninyo, ha? Sure, dili na gid mabalik ang pagsalig. Tinuwag gina siya, Mom. Dili mo nang kamo din ha, boys or girls nga naminaw karon nga hilig mag-cheat. Bago mo magbuhat anang mga ingon anak nga binuhatan, huna-huna agni sa makalaghan kay di na gid nato pwedeng ibalik pa ang baha sa kabukiran. Minaw ha kay ako'y nag-ingon. Akong simple wish kay masabay nako ang akong bugoy ug mabuntag, di na siguro na mahitabo. Friend, i-wish nako na siya, friend, nga unta mahitabo na siya para sa imong special day. Once you break the trust sa imong partner, dili na gid na siya pareha sama sa amin nga nabuak. We cannot bring them back. Never. Mao ba na siya, besh, katong ingon ni mga 15 years na nga way uya, grabe ha po no. Gigrit pa ganyan, tirahon pa ganyan. Nga na, ganyan may magtinirahay sa usag-usa. Iyan mong kong giingnan, nga gwapa daw ko niya, di ba ito siya legit? Ako lang po siyang tirahon sa iyang pinaka-legit nga istorya nga wala ganyan siya uyab. Marag 20 years na eh. Grabe po niya mong lamisa, ay marag na may kalit mo si Will. Kulba-kulbaan mo si tagkalit. Bitobi oy, sa mga ganahan niyo mag-share sa ilang mga istorya sa kinabuhi ha, may it be happy, may it be sad, or anything na gusto ninyo nga i-share sa to ang karayong mong kinabuhi di Ryan, i-share na si Ryan ha, may pag, wala na'y pag-asa nga magninyo, Mads, may pa ang weather na ay pag-asa, ako wala. Grabe naman ang imuha yan, oy. May pamandaw ang weather kay naipag-asa si Ryan. Wala yan. Ay naku Ryan, sige kag bayad sa pag-ibig pero wala kay pag-ibig. Sakit anak Ryan, uy. Ato nang hisgutan imo ang kinabuhi Ray, was hindi ay pag-abot diri amahalon pa di ay ka Ray. Oh, sige ugma Ray, ikaw ako ang topic ugma Ray ha. O pag andam-andam Ray, i-PM sa ko imong number Ray, katawagan tika. Ikaw ang ako ang i-guest ugma sa to ang potahe confession. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa potahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
2: X FM.
3: X FM.
4: Taklarik sana.
5: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: DJ It's Boy Art on XFM. Exciting morning.
1: When I first saw you.

0: Clarix FM.
1: Ka Clarix sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santone Plus.
4: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santone Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santone products sama sa Santone Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santone Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santone Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
8: Marvin Ibano sa XFM Davao.
9: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad. Dungan sa pagkamaytulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo, mga katropa.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
4: Kaklarek sana!
10: Exciting!
8: Brix Flores sa XFM Davao.
11: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
8: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
12: Express Balita!
13: Express Balita!
12: naman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
4: Kaklarek sana!
10: Exciting!
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek sana!
14: Exciting!
10: Exciting!

0: Chef. Как Ларик Сана.
1: Exciting!
2: XFM 9.1 Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa.
4: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.

0: ako di ay si John Chris taga Barangay Dapco Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus coffee na mo kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
3: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
6: DJ Edgeboy Art on XFM.
8: Exciting morning.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: X.
1: X.
3: F. M.
1: X. F. M.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Dahil sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kanya to, dili man, basta mag-ilong ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sad. Usa, epektibo din yung copy day. Kining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Alan Abay sa XFM Davao.
3: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Andy Gausson sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatang og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usara gyud ang akong masaad. Sa kamatuuran, ako, Mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana!
7: Exciting!
2: Exciting!

0: Remulla, giingong Davao ang epicenter sa flood control corruption. Congressman Pulong Duterte, nipalag. Police Captain og Corporal, gireklamo human giingong nang mulistiya og duha ka interns sulod sa police station sa Cagayan de Oro City. Iran, mihulga nga tubagon ang bag-ong sanction sa US. Kay Soto og AJ Edu, nakabalik na sa gilas human ma-injury. Coco Martin, gitawag si Julia Montes nga hulog ng langit. Bride, upat katuig ng ngita sa wedding crasher. Alang sa health alert, nervous breakdown, unsay tinugdan, ug unsaon paglikay.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 26 na nimbulan sa Agosto, tuig 2026. Kami niyong matibalita karong orasa.
4: Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abay sa mga balitang lokal.
5: XFM.
3: Ang atong balitang lokal hatog kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Kini magatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya, mga katropa. Pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing o gapapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala gani caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix available na sa tanang mga butika nationwide. Remulla, giingong Davao ang epicenter sa flood control corruption. Congressman Pulong Duterte ni Palanga. Ang Express Balita Manukad ni Jovette Espanyol.
5: XFM Report.
6: Gibutyag ni Ombudsman Buing Remulla nga posibleng ang Davao City mo ay epicenter sa giingong flood control corruption sa wala pa administrasyong Marcos base sa nagpadayang investigasyon sa Ombudsman. Atol sa budget deliberation sa Kamara, giingon ni Remulla nga padayon pa ang pagkolekta og pagtuon sa mga ebidensya kalabot sa mga aligasyon sa irregularidad sa flood control projects o giila ni ini ang Davao isip usa sa mga lugar nga ilanggitan aw pag-ayo. Tungod ni ini, mipalag si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte o giingong kinahanglan una nga tanaw ng opisyal nga record sa Department of Public Works and Highways kon DPWH sa dili pa magbuhat og seryosong akusasyon. Matud niya, aduna siya'y kopya sa listahan sa mga nahuman nga proyekto sa Davao City 1st District gikan 2020 hantud 2022 og andam siyang ipakita og ipaambit kini sa Ombudsman. Gihagit usab ni Pulong si Remulla nga ipagawas ang kompletong record sa tanang flood control projects o imbestigahan ang tanang panahon, proyekto o mga opisyal nga nalambigit, dili lamang ang Davao City. Gibot siyag sab ni ini nga kung adunay anomalya, kinahanglan kini imbestigahan o suportahan sa ebidensya, apan dili ang paghimo dayon o konklusyon base sa politikal nga naratibo. Bisan pa sa iyang kritisismo, gipadayag ni Pulong nga nagpabilin ang iyang pagsalig sa Ombudsman, isip tigbantay sa kabansa-bayan, apan gihangyo niya si Remulla nga magmatngon sa mga pahayag samtang wala pa mahuman ang imbestigasyon. Giingon sab ni ini nga samtang nagpadayon ang isyu sa flood control, daghang bahin sa Luzon ang nakasinati gihapon og grabing pagbaha nga kinahanglan usab hatagan og pagtagad sa gobyerno. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom og Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
4: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, mipalag si kanhi barangay captain sa Diwalwal nga si Franco Tito sa pagtagad ni Senator Raffy Tulfo sa usa ka senior citizen nga giila isip hostile witness atol sa hearing. Sa iyang reaksyon, gitawag ni Tito si Tulfo nga bastos og miingon nga ang maong pamatasan wala magpakita og respeto ilabi na sa usa ka tigulang nga babay ug ginahan. Gipahinungod usab ni Tito nga public servant si Tulfo nga dili hari sa nasod busa kinahanglan matod kumpanya nga magpakita kini og respeto sa mga tawo nga iyang giserbisuhan. Sa iyang katapusang pamahayag, gihagit ni Tito ang senador nga gamiton ang iyang pagkaisog batok usab sa mga dagkong opisyal nga iyang giakusahan og pagpangawat sa pondo sa gobyerno inay nga manginsulto kini sa usa ka senior citizen.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Duga pang hukad sa tunga balitang lokal, giduso sa Davao City Council ang balaod nun nga waste workers magnakarta aron nga mapaligon ang protection o benepisyo sa mga garbage collector o guban pang waste workers sa syudad. Sumalapan ni Committee on Environment and Natural Resources sa Chairperson o Davao City Councilor Timogene Ocampo nga tumong sa maong ordinansa nga maila o mapasidunggan ang importante nga kontribusyon sa mga trabante nga nagamintinar sa kalimpyo sa Davao City. Ilalom sa balaod nun, natagan og libreng heavy duty personal protective equipment, regular health check-ups, bakuna og hazard allowance ang mga city employed waste workers. Lakip usab sa gisugyot ngang o lakip sa gisugyot ang social security enrollment alang kini sa informal waste workers, representation sa Ecological Solid Waste Management Board o gasuporta sa pagbalambo sa green jobs cooperatives. Matunyo ko ampo, hindi lamang kini usa ka polisiya kundili usa kini ka moral nga obligasyon aron nga masiguro nga protektado o dili mapasagdan ang mga trabahante nga nagatiman sa kalimpyo sa syudad.
1: Express Balita.
4: Alas 6:07 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthon Plus Gold. Usa sa mga ingredients niini mga katropa ang ampalaya nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa atong lawas aron nga malikayan ang stroke ingon man heart attack. Ang Xanthon Plus Gold mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye sa mga balita, usa ka high value target nakuhaan og 320,000 pesos nga kantidad sa Shabu lakip na armas atol sa Bybust sa Davao City. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
5: XFM Report.
7: Mabungahon ang gilusad nga bypass operation sa mga sakop sa Buhangin Police Station sa Davao City. Human niini na sikop ang gikonsiderang high value target drug personality pasado alauna 52 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Uban sa koordinasyon sa PDEA 11, gilusad niini ang entrapment operation sa Tugas Street, Suraya Homes, Barangay Kabantian. Target ang notadong suspect nga giilang si alias Soysoy. Sa susamang paagi, gamit ang marked money sa operatiba nga nagpakaron ingnong pusher buyer, gilayong giaresto ang suspect human kini akto napalitan og putos sa gituohang Shabu. Atol sa dugang pagrekisa nga doon ini, nakuha gikan sa iyang posisyon ang nitimbang og total 47.1 grams sa gituohang Shabu nga nagkantidad og 320,280 pesos. Lakip sab sa nakumbiska ang usa ka .38 nga kalibre sa revolver. Rason sa kasong giatubang nga kalapasan sa Republic Act 9165 tungod sa illegal nga droga og violation sa Republic Act 10591 tungod usab sa illegal nga paghupot niini og armas. Nunot niini, gidayeg ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang mga unit nga nagpahigayon sa operasyon og subling gipasalig nga magpadayon ang intelligence driven operation sa kapulisan sa pagtumbok og pagpakgang sa network sa illegal nga droga sa tinguhang mamintinar ang kahapsay og kaluwasan sa komunidad sa tibuok syudad sa Davao. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita.
3: Ato na kita 10 minutos na paglagutok sa ikalasay sa Bundaga. Duga pang hukad sa itong abritang lokal, gisalikway sa kanhing leader sa CPP-NPA nga si Jama Sagino ang aligasyon sa Anakbayan Southern Mindanao nga adunay naitabo nga red tagging atol kini sa student orientation nga itong Agosto 22 sa University of Southeastern Philippines o USEP Obrero Campus. Matuman ni Sagino ang pag-isgot kabahin kini sa communista ideology, recruitment, radicalization o insurgency. Dili pasabot nga gipugos sa mga estudyante kung unsay ilang angay nga tuuhan. Gihagit usab ni Sagino ang Anakbayan nga ipakita kung unsang partikular nga pahayag sa iyang presentasyon ang ilang giingong bakak o maghatag ng ebidensya nga musuporta sa ilang aligasyon. Samtang nagpabiling sentro sa isyu ang debate bahin sa hustong paagi sa pag-isgot sa komunismo, recruitment o insurgency sulod sa mga eskwelahan.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, formal na nga giturn over sa Santa Cruz LGU ngadto sa Coast Guard Substation Santa Cruz ang usa ka Isuzu D-Max SLA-4117 nga adunay manual transmission. Gipalit kini gamit ang Disaster Preparedness o LDRRM Fund, Special Trust Fund sa munisipyo sa Santa Cruz, Davao del Sur, alang sa dugang pagpalambo sa operational mobility, pagpahigayon og search and rescue operations, disaster response, coastal security, maritime safety ug kapasidad sa emergency response ug humanitarian assistance sa CGSS Santa Cruz. Gipangunahan ni Santa Cruz Municipal Mayor Jose Nelson Sala Jr. ang aktibidad ug gipasiugda nga ang maong inisyatiba nagpakita sa lig-on nga panag-ubantali sa local government unit sa Santa Cruz ug sa Coast Guard Substation Santa Cruz aron nga mapalig-on ang kaandam ug kapasidad sa pagtubag sa kalamidad. Ingon man maaron masiguro ang paghatod og mga importanteng serbisyo ngadto sa komunidad. Nagpadayag sab sa ilang kinasingkasing nga pasalamat ang Coast Guard Station Davao del Sur sa nadawat nga sakinan uban sa pagpasalig sa hustong paggamit niini subay sa ilang tahas.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Adunay kitay 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag ug karon sa mga hanay sa balitang regional.
5: Balitang regional.
3: Ang ato nga balitang regional ato karato sa Santon Vitamin C. Mutabang kini nato aron nga mapalambo pa ang atong immune system mga katropa ug aron ang pamilya usab di magkasakit ug magmalipayon. Inom na sa tuwa nga Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mapalit na sa mga butika nationwide. Police Captain Corporal gireklamo human giingong nang mulistiya og duha ka interns sulod kini sa police station sa Cagayan de Oro City. Ang Express balita manugad ni Hanilo Tabios.
5: XFM Report.
8: Na-relieve na sa pwesto o gidisarmaan na ang usa ka police captain o usa ka police corporal. Human gireklamo sa aligasyong ng mulistiya sa duha ka babaeng criminology interns sulod sa police station 7 Bulwa sa Cagayan de Oro City adlaw Martes, Agosto 25, 2025. Diyang nainabi sa XFM News Team si Police Major Joan Navarro, spokesperson sa Police Regional Office 10. Gibutyag niini nga naana sa Personnel and Accounting Section sa Cagayan de Oro City Police Office ang duha ka PNP personnel. Mato din Navarro, padayon ang ilang investigasyon samtang ginahulat na lang nila ang comprehensive report gikan sa CUCPO.
9: And right now ato apang ginahulat no ang comprehensive bong report.
8: Laki po sab sa ilang giimbestigahan ang gingong panag-inom sulod sa mong police station. Ayha nahitabo ang insidente. Dugang Navarro, pinaagi sa Women and Children Protection Desk, nakikoordina na sila sa komplinansa kung mupasaka ba sila o kriminal batok sa duha ka pulisa.
9: Through our WCPD, no, we are coordinating with the complainant kung unsay mga lakang nga ila, legal nga lakang nga ilaha pang gusto or buot nga buhaton ini. Kay as of this time, no, ato apang ginasuta kung aduna ba sila, kung magpasaka kini sila sa kaso nga kriminal.
8: Samtang aduna na matod pa ipag withdraw sa mga interns sa nasangpit nga police station. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakiusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Express Balita.
4: Sa katapusang hanay sa balitang regional, Barangay Kapitan sa Sultan Kudarat, giposil patay at ubangan sa iyang balay. Express Balita, si katropang Chris Legaspi.
5: XFM Report.
10: Giposil patay ang kasamtangang barangay kapitan sa Barangay Banawag President Quirino sa Sultan Kudarat sa duha ka wala mailing ospitsado sa Purok 3 niadtong naglabay adlaw alas 8 ang takna sa buntag. Ang biktima giila nga si Bernanet Acosta Barua, 53 anyos, minyo og residente sa maong barangay. Sumala sa kapulisan naglingkod si Barua uban sa iyang bayaw duol sa ilang sari-sari store dihang miabot ang duha ka suspek sakay sa itong Suzuki Raider 150 nga motorsiklo nga walay plaka. Gingong giposil sa mga suspek ang biktima, kinsa ra kaangkon o daghang samang pinusilan, gidala siya sa pagdala sa balay tabalanan apan gideklara kining patay na. Human sa pagmusil, daling misibat ang mga suspek padulong sa Barangay Malingon. Sa pagsuta sa Sultan Kudarat Provincial Forensic Unit ang nahitabuan na kolekta sa mga otoridad ang 14 kabasyo sa bala gikan sa 9mm nga pusil. Nagpahigayon ang kapulisan og hot pursuit operation samtang nagpadayon ang investigasyon aron mailhan ang mga suspek o ang motibo luyo sa krimen. Aron magpabiling healthy, karunay magtumaro Santon Vitamin C. Alang sa Dakyao sa Filipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
3: At doon na kita, 16 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag. Huwag karoon sa mga hukad sa balita, balitang nasyonal.
5: Balitang balita!

0: Station ang XFM Mega Manila.
1: Mga katropa, kinumpirma ni Office of the Vice President Assistant Secretary Limuel Ortonio sa Day 18 ng impeachment trial na alam ni Vice President Sara Duterte kung paano ginastos at ipinatupad ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP. Ayon kay Ortonio, batay sa kanyang nalalaman, alam at nasa ilalim ng kaalaman ng Vice Presidente ang mga aktibidad at paraan ng paggamit ng confidential funds. Nauna nang sinabi ni Ortonio na inaprumahan ni VP Duterte ang kahilingan para sa confidential funds at lumagda sa liquidation reports kaugnay ng paggamit nito. Samantala, iginiit ng lead prosecutor na pinalalakas ng testimonya ni Ortonio ang kanilang kaso, partikular sa umunay mga irregularidad sa paghingi, paggamit at liquidation ng confidential funds. Express Balita. Kinumpirma ni Office of the Vice President o OVP Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na apat na beses niyang sinamahan si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pag-encas ng cheque sa Landbank Show Boulevard Branch. Ayon kay Ortonio, sa lamang ang kasama ni Acosta sa apat na transaksyon, ngunit nilinaw niyang si Acosta mismo ang humiling sa kanya na sumama. Nang tanungin kung iniutos ni Vice President Sara Duterte ang pag-encas ng mga cheque, sinabi ni Ortonio na wala siyang direktang alaman kung alam ng Vice Presidente na sinamahan niya si Acosta. Gayunman, sinabi niyang ipinapalagay niyang ipinaalam ni Acosta kay VP Sara ang mismong pag-encash ng mga cheque. Si Ortonio ay inineklarang hostile witness at patuloy na tinatanong ng prosecution kaugnay ng mga financial transactions at paghawak ng pondo ng OVP. Express Balita. Ipinambili umano ng gamot, pagkain, mesa at upuan ng confidential funds na ibinibigay ng Office of the Vice President sa mga informant at agent. Ayon kay OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, nalaman niya ito mula kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Security Officer Colonel Raymond Lachica. Sinabi ni Ortonio na direktang ibinibigay ang pera sa mga informant at sila na ang bumibili ng mga kinakailangang supply. Gayunman, wala umanong official receipts na nagpapatunay na natanggap ng mga informant ang pera. Meron lamang acknowledgement receipts para sa ilang transaksyon. Samantala, ibinunyag din ni Ortonio na nag-abono siya ng 150,000 pesos mula sa sariling bulsa para sa agarang gastusin ng tanggapan. Aniya, hindi pa siya nababayaran o nare-reimburse sa halagang kanyang inilabas kung saan 50,000 pesos ang kanyang inilaan para sa isang award at 100,000 pesos para sa mga kinakailangang supplies. Express Balita. Itinigil na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang sarili nitong imbestigasyon laban kay Colonel Raymond Lachica kaugnay ng usapin sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Si Lachica ay dating pinuno ng Vice Presidential Security Protection Group VPSPG at kabilang sa mga itinurong sangkot sa paghawak at paggasta ng confidential funds ng OVP. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ipinauubayan na ng AFP sa Office of the Ombudsman ang pagpapatuloy ng imbestigasyon kay Lachica. Sa ngayon, naka-assign si Lachica sa isang attached unassigned unit ng Philippine Army. Matatanda ang itinuro nating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta si Lachica bilang taong humawak at namahagi ng confidential funds ng OVP. Express Balita. Inihayag ni dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond Lachica na handa siyang humarap at tumistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lachica, hindi niya kailanman tinanggihan ang pagharap sa paglilitis at handa siyang magsabi ng katotohanan kung legal siyang tatawagin bilang testigo, alinsunod po sa mga umiiral na batas at security restrictions. Ilang beses nang nabanggit ang pangalan ni Lachica kaugnay ng mga aligasyon sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Kabilang siya sa mga testigong nakalistang ihaharap ng prosecution batay sa pre-trial order. Express Balita. Hindi nakikitang kailangan ng lead prosecutor ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na iharap bilang testigo sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco. Ayon kay Batangas Representative Jervil Luis, sapat na umano ang testimonya ng mga naunang testigo upang ipakita ang alegasyong misuse, misappropriation at irregular liquidation ng confidential funds. Anya, malinaw na ang mga aligasyon matapos ihayag ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibinigay niya ang buong confidential funds kay La Chica na hindi umano accountable officer. Sinabi ni Luistro na nakabatay

0: pagpili ng mga testigo sa mga aligasyon na nakasaad sa articles of impeachment. Samantala, sinabi ng House Prosecution na handa silang i-cross-examine sila Chika sakaling ipatawag siya ng defense bilang testigo. Express Manila.
1: Balik rin sa ito sa Doc Bench sa Davao at Tungaluparan. Ang itong balita-balitang international.
2: Balitang international.
1: Ang itong balitang international, hatugan ito sa Vision Express. Ang Vision Express, sa gituyo, ginipaghimo alang sa mata. At doon na ginipiktibo nga potent antioxidant sama sa lutein, si santin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang ginaron nga malikayan, nga magabaton kita, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pa nga mga sakit sa mata, mga katropa. Ang Vision Express, available na sa mga butika nationwide. Sa detalye ng hulga o pagbalos ang Iran. Human nga gipalapdan sa Estados Unidos ang economic sanctions batok ini ug sa mga nasud nga adunay pakig-negosyo sa Tehran. Gipahibalo ni US Treasury Secretary Scott Bessent ang bag-ong mga lakang nga gitumong sa pagputol sa giingong economic lifeline sa Iran. Matul sa Iranian Economy Minister Ali Madanizadeh, andam ang ilang gobyerno sa bisan unsang epekto sa mga sanctions ug adunay usab silay kaugalingong pamaagi sa pagtubag nini. Nagpasidan usab ang Islamic Revolutionary Guard Corps nga posibleng mapiktuhan ang mga interes ug energy routes sa Estados Unidos kung padayon ang hulgaon ang infrastruktura sa Iran. Samtang nagapadayon ang tensyon, nagipadayon usab sa Pakistan ang mga diplomatic efforts aron ang Amerikayan ang dugan pa nga paglala sa sitwasyon sa rehiyon.
2: Express Manila.
3: Samtang sa bigas bahin, nagpadayon nga gitun-an sa India ang plano nga magbutang og mas klarong warning labels sa atubangan sa mga food products nga taas og sugar asin ingon man na tambok. Samtang gisupak kini sa dagkong kumpanya sa pagkaon og ilimnon, lakip na ang Coca-Cola nga nag-ingon nga dili epektibo og posibleng makalibog sa mga konsumante ang ong sistema. Hinoon giingon sa mga health advocates nga masayon masabtan sa publiko ang mga warning labels og makatabang kini sa pagpili og mas himsog nga pagkaon. Base sa mga pagtuon, gilauman nga moabot sa kapin 450 million ka Indian ang mahimong overweight o obese pag-abot sa 2050 kung dili masulbad ang problema. Nasayran nga ang maong isyu anaa karon sa pagtan-aw sa Supreme Court sa India human sa mga petisyon gikan sa mga public health groups.
2: Express Manila.
1: Og sa atong balita nga paugnat sa kusog.
2: Balitang sports.
1: Ang atong balita nga paugnat sa kusog atong grato sa Turbo Man Enhancer. Gamita kini mga katropa, 30 minutos usa kini mag-labing-labing atong kang misis. Sigurado nga mas mulami ba gyud ang inyong relasyon ug mas mulig-on kini tungod sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Gilaomang magpakita ang gilas o mas lig-on nga lineup alang kini sa Window 4 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Uman makabalik sa aksyon sila si Kai Soto o AJ Edu. Gikan kini sa pipila ka mga bulan nga pag-aayo, gikan silang tagsa-tagsa ka mga injury. Ang 7'3" nga si Soto o ang 6'10" nga si Edu. Katapusan kini nga nagdungan og duwa atol kini sa 2023 FIBA World Cup. Nga nagapakita sa ilang maayong chemistry sulod sa court. Kaya naman nga nakaangkon si Soto o ACL injury sa miaging tuig. Inungdan nga wala siya nakaduwa sa FIBA Asia Cup o sa unang tulog ang mga window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Karong Biyernes, Agosto 28, ikatagdang atubangon sa Gilas o Gilas Pilipinas ang Team Jordan.
2: Express Manila.
3: Alas 6:26 sa Balitang Showbiz.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, gihulagway ni actor director Coco Martin si Julia Montes isip usaka hulog ng langit nga adunay dakong papel sa paghulma sa iyang personal o profesional nga kinabuhi. Sa usaka video nga gipagawas sa CCM Film Productions, gibutyag ni Martin nga si Montes maoy nakatabang sa iyang pagtubo isip tao o sa iyang pagtanaw sa kinabuhi. Matod niya, mas milalumpa ang ilang gugma pag sinabtanay og respeto sa matag-usa sulod sa halos 15 katuig nilang relasyon. Gipasalamatan usab ni Martin si Montes sa iyang suporta karon sa mas seryoso na ang iyang responsibilidad isip director, writer, creator ug producer. Dugang paniya dili mahimong pareho ang direksyon sa iyang kinabuhi karon kung wala si Julia nga iyang giilang usa ka giya ug inspirasyon sa iyang kinabuhi sa industriya.
2: Express Balita.
1: 27 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuwang balitang LRG kon lahi na gyud. Ang LRG hatog na to sa Santon Plus Gold gama kini sa 100% extra ka supplement sa mga katropa. Natural ingredients aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa Shopee ingon man sa mga butika nationwide. Bride. Kung bride, upat ka tuig nangita sa wedding crusher. Usa ka bride sa Scotland ang upat ka tuig nga nangita kini sa misteryosong lalaki nga nakitan siya hanga wedding photos niadtong 2021. Kanunay niya kining gi-share ang litrato sa social media aron nga mailahan ang lalaki apan walay nakahatag og tubag. Niadtong Setyembre 2025, nangayo siya og tabang sa content creator nga si Daza. Duha ka oras lang nailhan ang lalaki nga si Andrew Helliman, usa kini ka painter og decorator. Apan dili diay siya tinuyo nga wedding crusher, nasayop lang siya og venue. Nakabantay siya sa sayop dihang nagsugod na ang seremonyas. Apan naulaw siya nga mugawas hangtod natapos ang seremonyas sa kasal, una pa siya milakaw.
2: Express Balita.
3: Alas 6:28 sayro nato ang detalya sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Gold Herbal Tea. Ang mga benepisyo sa pag-inom og Xanthone Gold Herbal Tea, mga katropa, makatabang kini aron nga masuportahan ang natural detox sa atong lawas. Ingon man, makasuporta kini sa healthy digestion ug makafeel ka o makabati ka, mga katropa, nga refreshed ang imong lawas humani mo mahigop ang Xanthone Gold Herbal Tea. Nervous breakdown, unsay tinubdan o unsaon paglikay. Gikonsiderang dili formal nga medical diagnosis ang gitawag og nervous breakdown, apan kasagarang ginagamit sa pagpahulagway sa kahimtang nga dili na makaya sa tawo ang grabe o dugay nga stress. Mahimong hinungdan niini ang sobra nga pressure sa trabaho, problema sa pamilya o relasyon, pinansyal nga kalisdanan, sakit, pagkawala sa minahal o dakong kausaban sa kinabuhi. Hatagi og igong pahulay ang lawas, regular nga ehersisyo, gustong pagkaon, hinay nga breathing o relaxation exercises ug pakigsulti sa pamilya o kasaligan nga tawo kung mabug-atan na. Importante gyud ang lig-on nga immune system aron nga mas dali nga mahimong stable ang hunahuna sa usa ka tawo kung moatake na ang maong sakit. Dako og ikatabang niini ang pagtumar kanunay sa Xanthone Plus Gold alang sa lig-on nga pangunahuna ingon man resistensya sa atong lawas.
2: Express Balita.
1: Og higala mo ko ito naglangkob sa tuang Express Balita Kanon Adlawa. Adlong Miyerkules, Pizza 26 na nimbulan sa Agosto, tuig 2026. Good morning mga katropa.
3: Midweek na mga katropa og katapusang Wednesday no sa bulan sa Agosto mga katropa. Hapit na ginato no sugaton ang Burr Months. And mas maayo nga sugaton na to ang Burr Months nga healthy ang atong panlawas. Pinagi sa pag-inom of course sa atong Xanthone Plus Coffee Mix o sa atong Xanthone Vitamin C.
1: Good morning.
3: Maingbutang sa itong mga katropa nga naminaw sa ilang mga radyo ug naglantaw sa itong Facebook Live. Katropa nga Gloria Malala Apelo, maingbuntag pod kang katropa ng Nita Valderosa, Tristan Yat Gulay, Wilma Joaquin, katropa ng Chuck Ortiz, Mary Grace Cruzada, Alexander, uy, si katropa ng Alexander Omake Algabre Sr., katropa na ito, no? Sa XFM Tagum City, katropa ng Thay Alcaraz, Sir Archie Castillones, sa San Rafael Baliti, Davao City, katropa ng Jing Pagarito, ingon man kang Sir Donald Makasampay.
1: Yan, mga katropa, tingin po na ito ang The Secret of Health. Ato makawarya si Doc Remy Lituuy, mga katropa, o ato ang programa nga Bullseye. Back to back with Bricks Flores and Yours Trolley. Sa ngalan sa tuang retibo kampuwersa sa News and Carnivores XFM Network Philippines.
3: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
1: Ako sa inyong katropa, Alan Abais o kami magayon.
3: Kamatuoran ang sandigan.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
6: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
11: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
12: The Secret of Health. Santo Blasco.
13: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
12: Santo Blasco.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
11: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
12: The Secret of Health.
15: Vision X Plus user, atong paminawon.
16: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: The Secret of Health.
11: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
12: The Secret of Health.
15: Xanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadaghang kape nga akong natilawas Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala nako gakiangkia RCDI ni tagapanabo office worker.
15: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
11: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
11: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
11: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan. Xanthone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Xanthone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Xanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
18: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy.

0: Está claro, Exana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 6:43 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome back sa tawag nga programa nga tulong na ng programa nga Bullseye.
0: Bullseye.
1: Inyo ang alikod, inyo ang katropa. Katropa ang anadabais managlabigta sa tuwang oras. Karoon nga mga gayon na. Sa mga pagbuhagay sa mga barita, impormasyon at pagkasawahan tungkol ka importante man ang mga barita. Para to ang partner sa kanuna ay mga katropa sa tuwang programa nga Bullseye. Sa iyo pa lamang sa buntag mga katropa ang mga kape. Nga gigama, gikan sa Yes to Health Incorporated. Labi na ganitong kape karon mga katropa nga giinom ang Premium D3 Coffee Mix. Nanam! Medyo isugon ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Huwag ka itong gusto mahiligon o ganaganing medyo purer ang kape. Isug-isug gamay mga katropa. Dritas Premium D3. Gusto mo ka ng ma-lighten ang inyong day, ang Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa, ang bagay na ito, mga higala, mga mare. Alang sa mga gitalinugo, diya. O kato mga na, kanina dugay kayo mag, o nag, si tawagan ng mga katropa na lagpasan, kaya binulan mga katropa, o na-delay ang ilahang binuan mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Naghantag mga testimonya, may kalabutan anang kaayo sa nisugutan ng kape mga katropa. Ang giingong kape na, tambal pa! Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Doon siya ay mangustin, doon na po siya ay soybeans o malunggay. Unang powerful kay mga katropa sa mga gustong mag-diet. At doon na gusto mga katropa nga dili makapamahaw pero mabusog na, inom mo og Santon Plus Coffee Mix mga katropa, balag tibon ninyong pamahaw o panyod to. Matingala ka mga katropa nga okay mong lawas, ligo ni mo hang pamati mga katropa, o sakto nga tulog, sakto nga gigot mo ni mga katropa, o sakto po ni mo nga kaligon sa mo hang panglawas, gadi ka magluya. Ang Santon Plus Coffee Mix tested and proven siya mga katropa. Simpla ka sa Santon Plus Coffee Mix, kanang cup lang siya, no? Kay ang iyahang sukod mga katropa para mananam nimo ang iyahang lasa ang kining cup lamang. Pero kung gusto ka o kanang mag dito ka sa Premium D3 mga katropa, kay palag mapuno imo ang isa ka mag, no? Presa ko ang ginom karon ha. Muna ang Premium D3 mga katropa, ito ang kining gitawag og vitamin D3 sa tuapod nga pag-ulawig na tusunahan mga katropa, ato ning kabahin sa ato ang lawas na kada adlaw ang ato ang mga kape gikan sa Yes to Health Incorporated. Ang ato ang clinic mga katropa makita kini diha sa Cellpol Building, GSI Sites ning atong dagman sa Davao, at manglamang kini sa Kawayan Drive mga katropa. Welcome, welcome, mga good morning, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Good morning, mga higala, mga darling, mga katropa, sa magkakaroon na welcome at ang sparring partner karong oras sa ang gikay naman sa tanan, eto na. Gikay naman, mga gida. Ang atong sparring partner, katropang Brix Flores. Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, good morning, mga kaigsunan. Good morning, katropang Alan. Og sa tanan nato nga matig paminaw diri karon sa Dakbayan sa Davao, sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad. Good morning ninyo. Og sa to mga igsoon nga nakaroon sa mga probinsya sakop sa Davao region. Kumusta? Welcome sa lupadaguban sa programang Bullseye.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Katong mga nagamonitor mga katropa sa 89.1, good morning na tontanan mga katropa sa dial sa tuang FM band. O ka siyempre adlaw kita karon nga Miyerkules sa Pizza Bite Size nagit katropang Bricks ha. Ning bulan sa Agosto na ginapos na gitong bulan sa Agosto mga katropa. O ka good morning na lamang na mga suki na itong mga tigwam now. Sa tuwa mga gusto din na magkatambong mga katropa September 6 kita-kitsta ha. Diya sa may Bago Playa. Ato bang i-plastada mga katropa ang venue. May kalabutan nini. Kuan mo, kanaganing monitor tal kanon ay mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic Special Caravan ato mga katropa din na, no? Para sa ato mga class members o ato mga silingan din na sa Bliss Bago Playa. O ka, syempre, sa ato ang pagkaginod din ato sa unahan. Ato ang sayron mga katropa karon di tabaglangan ang mga headliners ato sa programa Bullseye mga katropa.
0: Bullseye headliners.
3: Sa ato mga headliners nga tuhatagan og pagtagad nining adlaw mga katropa, Pizza 26 na sumala ni katropang Alan Abay sa bulan sa Agosto 2026 mga kaigsunan ko. 26 karon ha.
1: 2626 Rumble.
3: Oh, Rumble niyo. Dili karon sa itong mga balitang lokal, oh. Davao City, gitawag nga epicenter sa flood control budget hearing kagahapong adlaw.
1: Isa nagtawag?
3: Ha? Si Rimulya. Si Ombudsman Rimulya. Nagpatawag.
1: Si Boywate?
4: Pinawag!
1: Ako kaya natunggal katrobang bricks nga, dugaya po mang lihok ni mga wati.
3: Pero sa mga kaigsunan na to, karon nga, buhiwati.
1: Buhiwati.
3: Pero nibalik po siya kapula katrobang alam, maraman siya nakainom ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Nag-inoman, oh yes, tama ang imong gisulti, kay nakainom siya og Santon Plus Coffee Mix mga katropa.
3: Sa una, murar siya og kulor kuan kada bang murag na nilagom nga murag gituok.
1: Oh, murag gituok kani nga wa na dugo ni dati sa ulo.
3: Karon, murag ni balik sa pagkapula.
1: Namula-pula.
3: Murag nakainom siya og Santon Gold Coffee Mix sa mga kaigsunan.
1: O niya, tambal magud po daw ng paborito ni gipromote sa una ni kaning Anhing Dison sa Crocodile Park.
3: Oh.
1: Isa mo to sa mga promotor anang kuan kanang marijuana nga mahimo kini nga kuan kana ganing tambal
3: medisina
1: para sa tuwa diring nasod Pilipinas kay dili man ingon og kanang legal no legal man sa ubang mga nasod unya knowing kini daing mga Rimulya nako dinang magtel Morik, himong tambal din sa Turo Publix.
4: Pinawag!
3: Nagsigit din, naglata o naglata anak, katrubang alam, tapos mo iginom dagway, no?
1: Di naman to, mapoka na to si Dison, kaya kibawa mo ko siya.
3: Sa ano kang pangbahin, dinikaroon sa itong mga balita, sa itong balitang lokal, revenue sa Davao City Economic Enterprise, misaka o 8.40%.
1: Wow! Wow!
3: Oh, kinining mga
1: okay,
3: sa kining economic enterprise katubang alan mao ni siya mga cementerio, mga palingke, mga terminals, mao ni gina-manage under kini sa umbrella sa Davao City Economic Enterprises.
1: Sa CEE, no?
3: Oh. Unya karon ni abot og 127 million, no? Ang ilang kita karong nga tuiga.
1: Kung 8.40, almost 10%.
3: Kung palingki pa lang gani itong iskutan, nasunog pa lang gani ang tuang tuloy.
1: Partida pa yan. Unsa na lang ka kung
3: nasunog at pangalan.
1: Wa pa gani mga tao ng taas sa, kuha gani, sa
3: Agdao Public Market.
1: Sa Agdao.
3: Wala pa gani ng tao kay mahal man. Mahal na siguro niya. Kapuyan magsaka ang mga tao na dito kay pero nabayanay ko ng escalator
1: di ba pong wonder mahal mo po ng kurente niya way tao way income
3: di naon sa manak ka ng walay Korea onsa Korea karaan galingan kaniyan to katubang alam
1: karaan ba, no? Galingan
3: oh, kunbiyor
1: walay kunbiyor na
3: na daw pero wala man ay kuan wala man na, na paandar wala pa maguna na human kay pangalan
1: under kon pa siya finishing touch pa na di ato ang ako na
3: yeah, matingala
1: ka condition biyan ha
3: oh matingala ka karon kay pangalan sa kuan na Agdao Public Market nga na po ni barog nga building pastang gapuhan na gidi nang palingki da dapita sa Agdao sa panahon nga mahumana
1: ako gani gina encourage na ko ato mga mamalingkihay nga bisitahan nyo ng Agdao Public Market kay para ma-promote na to na nga usa sa mga nindot nga palingki diri nga air conditioned onya limpyo
3: tungod anang pagpa-develop og palingki da sa may Agdao na wala tong akong kananan diha nga kaning nga kananan ako og balbakwag bulalo
1: ako na koy kun diha paborito nga putong mayahan nya kato pong utangana na kog bugas din na tong atbang anang Agdao Co-op gari diha. Na ako'y suki diha ng utanganan o bugas nga di maningil. Ganahan kayo ko ato niya. Nandiyan ako sa pangalan. Listener na mo to sa radyo. Sama mo palit kong bugas ito. Di man ko papayron. So di siya maningil. Sige ko palit kong bugas sa Agdao.
3: Wapo ni diri kay mamalit ko diri way pa di magbayad. Di magbabayad ning tindero.
1: Basta kay i-greet lang daw siya pero kwan siya kanang NFA rice. NFA. Nagabalik siya sa NFA.
3: Pero kaila ko anak ba?
1: Diya sa kanto na iyang kuan.
3: Ang butog na pa ba na siya karon?
1: Wala na.
3: Murag na dimulis man tong iyang tindahan. Murag iyang anak na may nabilin karon.
1: Oo, niya wala na po ay kuan na po. Wala na nag-hatag ang NFA o pabor nga magbabaligya nga to sa market.
3: Sa naman pang bahin, dinikaroon sa itong mga balita, sa itong mga balitang regional, ihap sa mga nangamatay sa Maguindanao attacks, misaka nga to sa 12. Grabe. Bisan pag ipatuman ang gun ban, wala kini nakapugong. Oh. Ang Commission on Elections karon mga kaigsoonan katropang Alan, magdugang sila karon mga checkpoints sa samtang nagadul na ang BARM elections kay basig. No? Madugangan na po ni, times 2, times 3 na po ning dusi kabuka patay.
1: Oh, ang ikaduha ay katapusan na katong kapitan.
3: Oh, kapitan diri dapit sa kwanto.
1: Sultan Kudarat.
3: Sultan Kudarat tinonto pero
1: adi daghan na mga kapitan din ay. Katong pinakaulahi karon Sultan Kudarat ba to?
3: Sultan Kudarat to. Sultan Kudarat nga barangay captain si kinibang sa pilido atong
1: nakal. Sa bagay, ang Sultan Kudarat di man sakop sa BARM.
3: Dili ni sa sakop sa BARM sa South Cotabato.
1: South Cotabato na siya.
3: So mo ni sa karon ang baguhay lang gipusilin taon katong kahuban niya iyang bayaw sa iyang tindahan.
1: Grabe no, gipang sulod sila.
3: Di ko ang gig daw gimasakir ba no? Muna karon nga dito dapit sa kuan sa BARM kay hapit naman September 14 mo na kining ang gikatakda ang eleksyon dito. So gani karong adlaw dunay katong UBGMP. Dunay sila proclamation rally. Karong adlaw kay 45 days ra man ang ilahang kuan, ilahang election campaign. So bibo dito karon kay sabagay ang uban dito wala may mga kontra katong pangalan pero nagihapoy pinatsanay ba. Hindi kinamawala dahil
1: ang mga tao dito, normal lang sila nga magbitbit og armas.
3: Doon ay gun ban nga gipatuman. Pero kalusot mang gihapon eh. Okay. Kalusot mang gihapon yung mga kriminal.
1: Huwag man nakaila ng mga kuan dito, gun ban? Unsa na nga gun ban?
3: Wala man na sila kaila unsa yung gun ban. Usa pa, police na po'y bantayan.
1: Police na po'y bantayan nila.
3: Police, sundalo. Magsimpre magtapok-tapok man ang pulis ug sundalo so makita ang gyud nga ato aditong pulis diri ko maghimo krimen
1: buhi yung ebidensya diha sa kultura sa pagbayolente na gyud din ha grabe ang mindseting sa mga tao din na eh kung naka armas powerful ka
3: samtang sa dugang pangbahin leader sa mga lumad nagpagawas in town sila og mga punto sa Kabalaka alang Dris Mindanao nanulod na gyud mga kumpanya nga wa nila mailhi. Tapos wa daw ginarespeto ang uban nga mga lumad katropang Alan.
1: Kana man sila mga kultura nila nga ilang ginapreserba.
3: Hangtod karon wala pa wa pa gihapon din ni maresolba ning problemahan ni kining mga
1: kasagaran din ako na nga klase nga mulo no paborito kana sa mga grupo sa militanteng sugnuran.
3: Ay ug ina nga militante na po yung nagsugnod ani katropang Alan dagko kay sugnod ni kay mao man ug gihapon ni mga isyu ha kani adto
1: balik na po
3: diron dunay mga foreign na kini ba mga foreign para sa ila ba mga alien nga mga kompanya
1: alien nga sulod sila ha ancestral domain kanang yutang kabilin nga gihimo kuno matupang yutang salin
3: yutang salin ayo na yutang kabilin na mga migso na to nga mga luma diha katropang Alan nga mutudlo og simod lang itudlo kan nagikan diri padulong didto ako nang yuta
1: tagaan na mga gustos.
3: Ya, wag ini mo na tamni bisag isa kapunuan na lang kamunggay dato. Wala kay kuan man kanang
1: wala may suporta sa gobyerno.
3: Wala yung suporta ang gobyerno. Mo nang kuan no, bitaw. Lapat kay na sila mga kayutaan katupang Alan, ilahan na sa ilaman na mga clans god. Palitan na bagubo ang tribo. Isa ka bagubuan mo na ilang area di ay.
1: Pamilya
3: na sila. Nabaluan na ito na gikan sa indigenous people sa office.
1: Daghang kagamigo dito. Pagsulod pa lang nimo sa usa ka area, himuon na kay kang hapit og dato.
3: Pipiliyon ka sa napitan niya. Itunong magkatong kuhan, katong grabe ka bungtod. Grabe ka clip ba?
1: Namagaling ko yung i-offer sa kuhan niya sa Marilong 2 hectares. Pero 15,000 ra. Pretty excited kami nang ato dito.
3: 15,000 pesos lang ha.
1: 2 hectares.
3: Pero daghan lagi tag-iya lagi. Inigugma.
1: Wala dito tag-iya.
3: Inigugma, nanabi mo dito nga ako man eh. Kabilin ako.
1: Kabaluga, pag ato na mo dito katropang bricks. 1 meter. 1 meter ang kaning straight ba? O niya, ang clip niya, 2 hectares. Tinarotsan mo dito.
3: Mo lagi na nga maglisod po sila pananom sa mga punanan imo lapat to kay kagyuta katropang Alan pero paugbok man
1: sa amo nato ni katawa siya sir nanay kalsada diri sir kay ilani nanay Lulings man diya sa Duterte ba sikat kay dito sa kanal unahan anang kuan ilani kinsa ganing maro kay ilani kuan Cloud Maro diya ilani kuan ilani kaning konsehal,
3: councilor kuan
1: Baluran
3: Kundi Baluran
1: sa ibabaw ana doon ay gi-offer sa mo dito pud di ila ni nanay Lulings nga banda. Okay, na may mission diha mo ang mga kauban diha pud sa simbahan. Agoy kay ang gi-offer dito kay ang clip lagi pwerte mang dako ayon na lalom kay sangat na ni ko nga
3: dito. Pero nindo to basin na dito ang treasure.
1: Basin dito no. Nailangob dito no.
3: Abi pud na eh. Mo na karon ang kuano kinibang kabalaka nga gipadungog karon sa to mga igsoon nga malumad nga nagingon sila nga di ay mga kumpanya nga kalit kami sulod. Og di
1: apoy panaw na nila katropang bricks kung inchik ba na or unsa ba na kay watag hebalo ba nga nagbutang na diri og kanang satellite kuan ang mga ubang mga inchik no.
3: Pero ang katingada na ni katropang alang nga nuwa paghihapon ni mahuman kining ilahang kuan ilang mga mulo nga kaniadto pa man ni panahon pa man ni sa martsa but bang ipasabot kay mobalik na po ni sila martsa karon
1: mo lagi to maluman basig nga insinuate na po din na nila
3: basig mabuhi na po to magmartsa gikan sa Quezon na Bukidnon padulong sa Manila.
1: Ako murag na balaka ko ani gamay gumikan kay ang sunod arba nga ani nga istorya no. Kuha na kana ganing bakwit. Noon biyan sila sa mga piki nga bakwit. Sabagay, wala naman ang haran. Tapos kutsaran.
3: Na dimulis ng haran?
1: Na dimulis ng haran wala na.
3: Mamugani dalunon dalhanan sa kuan ba center of the Lumads. Kato mga alleged sa biktima kuno sa mga pagpangabuso sa mga sundalo nga mga luma dalun diha yumingon po sundalo wala man amo na ginabuso ginapakaon pa ganina mo lagi si, gisininaan pa ganinang uban
1: gipangsipa mo mga kaldiro sir ang amo ang harvest nga kining saging ila pa yun nga gikuha nya unsa may uniforme naka uniforme sir og task force Davao sir unsa sipatos Robertson
3: Sulod man nasulod man gani nang prisuhan sa The Picol og nagsuot og sinina sa Task Force Davao kana pagkahang balay sa lumad da katropang alan dili suotan
1: ang sapatos din sapatos sa tanawa kay kun dili buta sa maguma Robertson
3: Andamay. Sa pikas gabahin sa balitang National Camaragi, tangtang sa mga mahinungdanong posisyon ang mga kongresista nga nanalipod o wala mibutar sa impeachment batok ni VP Sara Duterte.
1: Nana mo na yung consequence.
3: No? Mani siya karon ang masakit nga sugilanon.
1: So walay kwan ha, gitagaan o independensya pa na ha.
3: Walay problema di ay katong kongresista na to, katropang Alan nga naa dito na pitas may Davao Oriental kay...
1: Kwanto siya ka ng...
3: Kabalo naman git siya, no? Nga tanggalunon na git siya.
1: Sigurado naman git to.
3: Kay, murag, sa primero manggo, di siya mubuto, no? Antod, niabot ay sa punto nga nagkuan na lang dahil siya. Wala na lang isa mibutar pabor sa pro o sa anti.
1: Nag-abstain siya.
3: Nag-abstain.
1: Pero bisa pag nag-abstain.
3: Di ba bana siya ni kuano ni Attorney Miggs?
1: Kuan siya.
3: Sino ba?
1: Mora. Oo. Nag-abstain siya.
3: So sa to sa tungod niya na parang gitanggalan po siya gihapon og inut no og unsa ka matuod no. Hoping na dili.
1: Murag kining na ni mga tinanggalay walay influence ni gikan sa taas ha. Ilahara gyud ang
3: decision. Ilahara pud siguro ni dapat mo di ba kun pwede pud mo intervene ang executive department ani kato pangalan.
1: Labo na siguro nag-intervene.
3: Kay moingon kay og moingon karon mo intervene na tanggal at tanan. Tanggal ni tanan.
1: Hurot gyud na.
3: Wala pa ganin na mag-intervene ha pero tanggal na.
1: Wise decision gyud
3: na. Kuan pa lang ganin ni kanang pasipsip pa lang ganin ni sa pipila ka mga nagpatuong leader sa Kongreso kato pangalan.
1: So wise decision gyud po na nila ni Maricar Zamora diha no sa og ni
3: kay siyempre nagaprotekta magunin sila katropang Alan sa mga tao pod.
1: Na-anticipate na nila ni ingon ani, di ba?
3: Ilang pagtuo magud katropang Alan nga nining mga panahon na karon na although giconsider nila ni nga crucial kay ni para sa ilaha. But despite of that kuano kanang kalisod no? Ilan ang gilabang katropang Alan gi-cross na nila.
1: Ang ilaha diya praktikalidad ang ilahang desisyon kay.
3: So lisod ni ilang ginahimo katropang Alan kay daw sa ginasugal nila ang ilahang kaugalingong political nga karir.
1: Pero yung giklaro nga this is not against Inday Sara. Pero ang ilaha is kabalo sila unsay ngipon aning administrasyon na unsay ilang paglalagyan for the sake sa mga katawhan. Pero ang ilang nakita dito paboron po nila ni Sara nga maabot nito sa impeachment trial para mapamatudan niya ang kagalingon kung guilty ba siya or not, no?
3: Mo nay tinuod nga istorya diha sa to mga kaigsoonan diha dapita sa may Davao di Oro no. Gisugal nila sa inyo mga congressman diha ang ilang kaugalingon para lang ma-maintain no ang national government nga mo atiman sa inyo diha dapita sa may Davao di Oro.
1: Okay, duha ka klase mga nato nakita sa mga congressman na katropang break sila pag desisyon. Ang uban ni desisyon against kay Inday gusto nila itaral kay naglagot gyud sila kay Inday.
3: Naglagot gyud sila.
1: Ang ikaduha,
3: di lagi mamahin.
1: Dili gyud sa maminaw gyud og kanaganing rason. Naka-single out ilang mind. Kini mga congressman diri sa Mindanao, no? Di mapuntanan, no? Nay uban diri nga praktikalidad. Kaya nakita nila nga grabe ka kuan gyud ka pagpangipit ba ang gihimo kung budget ang isgutan. Isa pa gusto po nila nga pamatud-an ni Inday ang iyang kaugalingon nga dili ni tinuod ang tanang mga akusasyon dito rin yun na sa korte. Kaya kung sa propaganda ay lang wala gyud tay kaya din na kay grabe kay magapropaganda ning magapropa ning mga left, no? Grabe kayo. So, diha, tabang po nila
3: nga, ang ito, himuon nila ng puti.
1: Oh, grabe.
3: Ang pula, himuon nilang blue.
1: So, dili buti pasabot nga, niboto sila yes, nga kontra na sila, niboto sila yes because of, na sila gusto nga, makuha nga, kamatuoran po.
3: Samtang sa rungang pangbahin, Office of the Vice President Assistant Chief of Staff, Limuel Ortonio, gideklara sa Senado nga hostile witness sa day 18 sa impeachment trial.
1: Siyempre, pareha siya ni Acosta. Naman siya nagatrabaho sa Office of the Vice President, so hostile siya.
3: Ingon siya, katropang Alan, na kuwani, ganang gi-ana siya ni May de Binigracia nga, Attorney May de Binigracia nga, kuwani siya, kanang excellent nga witness.
1: Kay, excellent, yun ha?
3: Kay Ateneo daw ni siyang estudyante. Pero ang attorney, murag palpak yan tanang mga pangutana. Iyang student ni siya sa kining master ni siya sa communication programming sa communication education na siguro to ang kang kuan kang Limuel Ortonio. Daghang so, mga daghang mga palpak no. Gi-correct ni kuan, gi-correct ni Limuel Ortonio kato pangalan.
1: Oo, daghan siya mga information dito nga dili mao.
3: Ingon si gingna na lang in town po ni kuan, gingna na lang po ni Senator Francis Chis Escudero si Attorney May Divinegracia. Pag inom sa kuan dito kanang pag inom sa dito ga tambal. Pwede ba ko mainom og kining kuan kanay bitong dinukduk bitong aluy a kato pangalan?
1: Salabat.
3: Salabat.
1: No. Bita na imong cross nga gamay kay imong gikumot-kumot kay pahuwala na imong stress.
3: Wala man ko check nagurog ka trupang alan murag gigird. Murag dunay gastric gastroenteritis ba?
1: Kanang kuan siya kana ganing
3: magkurog ang tingog ba?
1: Naay mga nagamando niya ba? Nga kinigyud ang linyada ni mo ha. Actually, si May Divinegracia mayo man na siya. Nakita na ko ang background niya. Mismo gani sila si Poa, sila si katong si katong babae nga kuan yang nakadebate si Ferrer. Mismo siya ningon siya nga dili basta-basta nga abogada na si May no. Kung pasagda nimo siya pero kung naay mga somebody sa likod nga magsigig kini murag dili siya mao ang nagistorya nga gusto niya i-carry on ang katong mga words yun nga dili iya nga dipo-dipo nino na siya kung sa iyang isulti.
3: Murabag sa imong paminaw katropang alam murag na hadlok nga tingog no kay murag masag nagkurog unsa ba
1: nagkurog magkatawa nga hilaw anyway yun ya natay ipakita sa atong news trends sa mga katropa sila mga kuan ha kana mga argumento dito.
3: So baka na karoon ang atong mga balitang lokal regional o balita usab nga national dinhi karoon sa panaguban sa programang Bullseye.
0: Bullseye.
1: Pag-like, pag-share, pag-follow sa tuang Facebook page sa mga katropa para magkita yung mga dungganay ta sa tuang XFM Davao Katropa Digital o katuang Sibianan sa dial sa tuang FM Band 89.1 mga katropa o kumusta ito ang mga tagilungsod ng Davao and sa tulog ka mga distrito na itong dagpan sa Davao. Good morning sa mga magbabaol mga katropa nga nadia sa Kabugiran karon nga nagapanikasike po nagapaghagpat o mga ilahapod ng mga panginabuyan. Good morning po natong tanan mga katropa din ang tanan.
2: Good morning!
1: Masa lang, mga people na to, mga my friends. Taon-taon mga katropa, makakuha tag mga barita. Gikan sa ito ang patroller Doon na po'y mga kasikas din yung mga katropa. No? Mananagat daw ni...
3: Dito na pita sa may Mati na po, Oriental. Nga gipangita karon human nga na-missing in town ni sa Laod.
1: Grabe, no. Dagko pa mga balot na ba'y kanaganing advisory atong kwan?
3: Pagpagaligo na mo dito sa Pantukan, katropang Alan, gagmay mga balot.
1: Okay man, ayay, no?
3: Ayay man.
1: Oh, pero basig sa Laod ni, kalitlag, kalit-kalit mga usahay ba?
3: Siyempre, doon naman gawin ko andron ba? Kanabang gani kagabi, ni kalitlag ulan, mga alas 12 ang takna sa gabi yung katropang Alan, ni kalitlag bundak ang ulan.
1: Di naman siguro upod oso ang ambak pari karon.
3: Unya, kusog kayo ang kwan, kusog kayong hangin. No, kusog ang hangin kagabi eh.
1: Di man, kung biktima na po ni ambak pari ni, maragwa na ko kadungogan ng ambak pari.
3: Mga pirata-pirata, wala naman ni mga pirata-pirata karon kay daga na mag-scatter.
1: Daga na scatter.
3: Buhi naman itong mga pirata, mag-scatter na kung kakapoy na mag-pirata-pirata.
1: Maglingkod na tadre.
3: Mabiktima pa ta sa dagko ang mga balod diha.
1: Magkaon pa ta sa iho.
3: May paning pirata, may paning scatter kay okay pa ni.
1: Dito to sa pirata, baka triple scatter pa. Diri mga katropa ha, ito ang sayron ng detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
0: Live report.
4: Padayon ang koordinasyon karon sa Coast Guard ngadto sa mga mananagat sa Mati City, Davao Oriental ug kasikbit nga mga lungsod labot sa pagpangita nining usa ka mananagat nga gingong na missing sa kadagatang bahin, partikular dinhi sa may barangay Dahikan, Mati City, Davao Oriental. Gila ang nawala nga mangingisda nga si Johnny Pacheco, 40 anyos nga residente sa Magsaysay 17-B, Mati City sa naisgutang probinsya. Sumala sa Coast Guard Station Davao Oriental, giingong na missing kinini adtong Agosto 23 ning tuiga ug ulahing na matikdan nga gamit niini sa pagbanagat ang usa ka fishing boat nga adunay marka nga FB-Mison 4. Human matud panadawat ang report, gilayong nagpaygayon ng Coast Guard ug search and rescue operation apan pakyas gihapon ining makiti ang maong nambising nga mananagat. Nagpagula na sab kini og notice ngadto sa tanang marinero labot sa panghitabo uban ang panawagan ngadto sa mga nanimoyo dapin sa kabaybayunan nga gilayong mo report kung adunay impormasyon labot sa insidente isip tabang na sab ngadto sa nagpabiling na balakag nga pamilya. Sa karon pa dayong nakamonitor ang Coast Guard Station Davao Oriental uban ang paki-coordinate sa ubang hintungdang ahensya ug maritime stakeholders sa pagsiguro usab sa kaluwasan sa katawhan ilabi na ni adtong nagalawig sa kadagatan. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: Live report.
1: Salamat mga katropa nga Marvin Ibano. Nanani nakatambay na ni si atangan ang balita ni Daniel June Marata, katropang Briggs, no, kay doon na tayo 40 anyos na hold up ko na sa Sirawan. Checkpoint ako, ano, droga?
3: Na-hold.
1: 40 anyos na hold sa Sirawan.
3: Na-hold sa Sirawan.
1: Sirawan checkpoint.
3: Okay, nagtuwa mga pulis kung tao ba ni o buaya. Kay dako man kay buaya.
1: Dako kayong.
3: Dako kayong buaya yung ginasood na katropang Alan.
1: Lakusti yun.
3: O, kanang lapus-pusi ni.
1: Lakos sa pusti. Napay dughan nga, grabe nga buaya mga katropa niya. Tapos napay isa kabuk ngipon na bilin. Ngayon, kini magdala-dala yung kagdroga. Ako natingala, bitaw ko po gudyaan ng uban, no? Giyon sa po na pag-trace po nga ito ang mga taga kining grabig mataning nga ito mga taga task force ba? Mulusot man nga ito sa bulsa.
3: Wala naman sila ikuan na diha katupang Alan. Wala naman itong ginatawag nilang x-ray machine. Kay,
1: wala na ba?
3: Katong pag nakasakay kong bus ba? Katong na...
1: Ano mo agi sa van? Wala rin na x-ray diha? Mura lang na kanag na position diha?
3: Kuan man ito? Kanang inspection lang man.
1: Mo ba?
3: Inspection na lang, oo.
1: Oy. Ingon
3: sila nga, doon naman dato'y kanang sabagay, ginaguba pa magod ng uban diha nga mga kuanggod.
1: Parang
3: ginadevelop nila ba? Ginadevelop nila karon, hoping na mabalik o doon naging mabutang diha nga kanabang x-ray machine. Sa gikan sa kuana, kanang sponsor na sa Davao City, I think katropang Alan. Parang nga kini mga illegal nga mga kontrabando ng musodris daba matiktikan diyang napita.
1: Ato sa sigurong unahon si Kwan, si Lara Sanyol, no? Kay ang kapulisan, ano na si Lara? June Marata. Okay, atong unahon si June Marata mga katropa, no? Standby ha, Lara Sanyol. Kay doon na po dahil kapulisan sa Mawab kung na Davao de Oro, giklaro nga padayon pa nila nga gipangita ang responsable sa pagpanghulga sa mga eskwilahan. Ato sa nga bakaning ato ang isigutan karon katropang Briggs, no? Nga na hold din na sa may Sirawan checkpoint nga 40 anyos nga lalaki nga nagdala kuno matod pa og droga. Detalye mga kalabutan niya mga tropa si June Marata.
0: Live report.
5: Wa nakaabot sa iyang destinasyon ang usa ka 40 anyos nga usa ka driver sa diha nga nahold kini sa ato mga kapulisan ug kasunduluan diha napita sa may Sirawan checkpoint bandang alauna 10 antak na sa kapunon. Matud pa ang nisgutang suspitsado na ilang sa pangalan si Garvida Hill o Hill Garvida, usa ka ni ka driver ug lumulup pero kini sa may Kinapawan North Cotabato og sumala pa mo adto unta kini mo uli unta kini dito sa iyang panimalay sa iyang asawa dito sa may Tacloban sakay sa iyang motorsiklo ang nasiptatan kini sa ato ang mga kapolisan o kasundaluhan nga dunay sa iyang kilid nga bahin sa nisgutan nga motorsiklo nga dunay butanganan apa nakita dito ang usa ka gamay nga silupin og sa dito nga nagisusi sa ato mga kapolisan o kasundaluhan dito nakita ang gisuddan kini og mga droga nungdan nga gisikop kini nisgutan nga suspek o kasamtangan usab kani karon magatubang sa kasong pagisupak sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Matud pa sa atong mga taga task force tabaho o kapulisan nga dili sila muundang o pagpaniid ngadto sa gusto musulod diri karon sa atong dakbayan sa Davao umuagi karon diri sa atong dakbayan sa Davao nga adunay mga kontrabandos. Katropang mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
0: Live report.
1: Kaubuhag ladok ni kuno ni mura man nakainom og ganaganing kuan Santon Gold coffee mix.
3: Natukan to siya ba kana langanin og tulon sa Santon Gold coffee mix.
1: Ayaw lagi
3: katropang June.
1: Ayaw idungan og kanang inom ang kape og ang pagtumar og kapsul.
3: Dugay na lang wala nakakita ni katropang June Marata pa mo.
1: Wala siya kauban dito sa kwan?
3: Wala, nakalimot ko kung sa'yo ni Dagway nakaani ka ron. Sa nakita ko, dugay na kita wala nakakita ni katropang Alan.
1: Oh, bitaw ha. Sige lang, magkita rin niya punta po hon. Kay diarama niya sa turil ni Piminti nagalibot.
3: Ato-ato ano sa karon ang report, gikan din napita sa may dakbayan sa Tagum. Di ay kapulisan kuno sa Mawab sa Davao de Oro giklaro karon nga padayon nila karon nga gipangita kini mga taong responsable sa pagpanghulga nga nasa mga tulungan. Katubang mo sa balita si Katubang Lar Sanyol. Katubang Lar, good morning, please come in.
0: XFM Report.
6: Giklaro sa Mawab Municipal Police Station nga parain pa ang ilang imbestigasyon aron matumbok ang labing responsable sa pagmugna og papakatag og hulga sa seguridad sa duha ka mga pampublikong eskwelahan sa lungsod sa Mawab, Davao de Oro.

0: tugma dito sa ilang mga pangalan.
1: Dugang paghatag og katinawan ni Police Major Dagundon nga ang minor de edad nga ilang gipost sa ilang Facebook page, dili nila dinakpan kun dili ilha lamang kining nailhan nga dunay kalambigitan sa mikataga Facebook post. Kini human na diskubrehan sa ilang gibalagman nga imbestigasyon ang nag-circulate nga video sa usa ka group chat sa mga batan-on, apan wala kini na post.
0: Video nga gi-circulate within sa ilang group chat lang, sa group chat lang within group chat. Nga during sa amoang during the conduct of investigation, nakita namo to nga video. Pero wala na siya na post sa wala na post na sa Facebook o sa ano ba sa uban pa nga platform.
2: Okay.
0: So amo tong moto dito namo na verify nga kinsa tong batat.
1: Gipaybalo usab sa Mawab Municipal Police Station nga wala nila tawagang suspek ama og minor de edad. Sanglit ila lamang ginigigiyahan sa nahimong sayop dayon giendorso sa eskwelahan o gaginikanan o giklaro nga dili tinuod nga armas ang gihupta niini kun dili usa lamang kini katoygan. Rason matud pa sa maong estudyante nga magisama sa panghitabo sa komunidad o wala matud pa sila intensyon nga ipost kini sa social media o hugtanong gilimod nga wala kini kalambigitan sa unang mikatag nga pagpanghulga. Gikumpirma usab sa kapulisan nga apektado ang hiyap sa mga estudyante sa nasangpit ng mga eskwelahan human sa maong panghitabo.
0: Ay alam mo kabalaka kay atong kapulisan na permanente sa pagkamatod, giamo nang ibutangan jud ang mga eskwelahan, matag eskwelahan og duha ka personnel sa buntag, udto og hapon. Dinasayad ana napatay augment gikan sa ato ang mga kasundalohan.
1: Sa pagkakaroon padayon ang lakang sa kapulisan sa Mawab sa pag-ila sa personalidad nga naghulga sa seguridad sa mga eskwelahan sa lungsod og parayon sa dilang gipakusgan ang ilang presensya sa tanang eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan. Para makabaton og limpyo nga lawas gikan sulod paingon sa gawas, Magsanton Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
3: XFM Report.
4: Daga salamat imong katropa nga Lars Sanyol sa naisgutan nga balita. Dirita mga katropa be, unsay update kagahapon mga katropa, may kalabutan sa day 18 nga impeachment trial. At usang ipakita diha kaninyo mga katropa ang kinibagang habitual na nga insinuation, accusation o di ba kaha kini nga mind conditioning nga bisag unsaon og badlong mga katropa sa kining presiding officer bago pa gani gibadlong mo ingon na pud og lain na pud nga pulo nga pag insinuate para mga katropa ang kining council for the respondents against council for the defense mga katropa. Kamaturan ni mga katropa to sang siren din makajut ni unsa ilahang gasigas sa gapon para ma-update po ta. Debate sa duruha ka mga banggitan ng mga abogada mga katropa against sa matagusa og si Ortonio isip hostile witness maoy subject ni mga katropa. Ato nang pabinawon mga katropa atong tanawon.
5: So in short, paiba, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam.
6: Your Honor, please.
7: You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection, Attorney Christine.
6: Yes,
7: may
6: Your
7: you.
6: Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling.
7: So stricken off the record.
5: Last item, Your Honor.
7: Yes, proceed, Attorney May.
5: Okay, Mr. Ortonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million para sa mula sa DBM. Tama ba?
7: Yes.
5: Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkano amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba?
7: Yes.
5: At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba?
7: Yes.
5: Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba?
7: Yes.
5: Okay. In short, you will agree with me, this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara.
6: Your Honor, please. Your Honor, please. Objection.
7: Sustained.
6: Mastermind. Move to strike, Your Honor, the Your statement. Honor,
5: may we request, Your Honor, that it remain on record?
7: May I request you likewise
6: move to strike, Your Honor.
7: I will have to strike it off, counsel. Kindly replace it with words.

0: That are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of, it's up to you. I don't want to put words in your mouth.
1: Mr. Antonio, she was the architect. Yung confidential funds na to,
2: objection, Your Honor.
1: Kung paano ito i-disperse at gagamitin, i-utilize,
2: objection.
1: Siya ang architect ng buong ito.
0: I will have to sustain the objection again, counsel. Allow me. Mr. Antonio, lahat ng nangyayari at ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito niliquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, notice of suspension at notice of disallowance, lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang pangulo.
3: Wait. Can you repeat, Your Honor?
0: Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AOM, notice of suspension at notice of disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not?
3: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the vice president knows about the confidential activities and how it is being implemented.
0: I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorized ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AOM, notice of suspension at disallowance?
3: None, Your Honor.
0: Lahat alam niya at inauthorized niya?
3: Yes, Your Honor.
0: Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inotorisa ng ikalawang pangulo, if you know?
3: As to Ms. Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it.
0: Okay.
1: Your Honor,
0: any final questions, Attorney May?
1: That would be all for direct, Your Honor.
2: Your Honor, please.
0: Yes, Attorney May, Attorney Christine, rather.
2: Before we release the witness and adjourn, Your Honor, there is a consensus, Your Honor, that we will ask the court, the respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution.
0: Yes, I agree with counsel. Earlier, the court made an admonition and reminder to the counsel for the panel of prosecutors, but did not strike out those statements. But subsequent similar statements made were stricken off from the record by the presiding officer. But it does seem that it's becoming a... I would rather use the word habit than pattern. For the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements.
4: Okay. So, moto mga katropa, no? Unyar ta maghatag og kanang kwaran ha. Kanang intuto nato nga paghatag og kanang komento, may kalabutan niya na. Ato lang ang gipadungog mga katropa, may kalabutan sa kining habitual na nga gingunotog mga balik-balik na ba. Nga gibadlong ya tapos mura gyapon. Nakahatag lang gyapon kanang insinuation. And ang reaction na nasa uban mga katropa, doon na yung mind conditioning ang ilahang nga ginahin mo. Well, sa pita sa ito ang news trends mga katropa, no? Para kita mag-break mga katropa. Diriputa at nung balikan yung kanunay nga napansin karon sa mga nagagamit na karon o kurente diri sa may Davao del Norte mga katropa. Kaya nag-post sila karon mga katropa ni nga bago lamang nga Ining sa social media news sa Davao, wala ko na nag-post ng Davao Light. Silang August 2026 rate. Pero kung tanawang ko naman ito pa ang bill sa ilahang konsumante, base aning dokumento nga mga na-post na mga katropa, kung naman ito pa uga nakita, makompute ko nung ang ilang taripa sa August kay 12.91 pesos kumpara kini sa 12.73 nga presyo sa Nordico. Sa July, naabot na kini sa 13 pesos og 9 centavos ang DLPC kung naman ito pa. Unya sa Nordico nga dunay 12 pesos og 13 centavos. Ingon pa nagpost diri, agoy Davao Light, naunsa naman taon mo? Asang gisaad nga 8 pesos ani nga magmintina. So mo ni giingon sa una pa nga pagmusulod gani sa Davao del Norte ang Davao Light, for sure mo taas sila. Ingon sa Davao Light, wala pa daw appeal ilang gasto pag takeover. Na, unsaon na lang kung i-appeal pa ang ilang paggasto sa takeover mga katropa. So, mo na i-challenge karon sa DLPC nung nilagpas na may nomo sa presyo sa Nordico. Ang Nordico nag-maintain sa 12, kamo ni ambot nag-13. Ano ang naikatungod ang mga konsumante.
5: Sige, pareha din nila diri sa Davao, katropang alan. Nga medyo
4: gipareha ra.
5: Gipareha na.
4: Oo. Ang Davao City, matingalag yun. Anong yung nanaka-taas mga katropa?
5: Yeah, actually, doon naman po guyuban nga gusto nila nga ang Davao Light kaya barato daw. Tanawa daw ninyo karon kung barato ba o mahal.
4: Mula yung nag-iingon na to, dili ka kapugong. Ang kanang, mismo ang DLPC, mismo mga katropa, di po na sila kapugong magpamahal sila.
5: Mo managi na, mo managi pa si Atap sa ilahang, kisa ba to, si Gobernur ba yung
4: si Gobernur. Walay brownout, walay barato.
5: Ato ning ipasulod, kining maoning kumpanya, kaya nagtanyag ni og straight nga pasuga. Walay brownout, walay brownout, unya tapos barato.
4: Ang nagpost ani diri mga katropa nga nagreklamo nga wala ko no gipahibalo. Siguro nagpahibalo pero taphaw. Ilang gipahibalo diha nga kami gitugutan ni daog na sa korte, wala man mo gi-question din na, no. Ang inyo hari na mga katropa nga ipakita og ngano nga kamo diha nagpataas unya karon og ngano pod nga nilabaw na mo sa presyo sa Nordico. Kaya imon man ta mga katropa ani og ganing with your respect santo sa DLPC, sila pod mismo dili pod gusto ana. Pero kung muabot ang punto nga mo-explain ni Nordico nga di pun may gustuan na, di malagi mo motoo. Unya karon kamo nag-explain ana karon mga tropa nga nani karon ang hitabo, tuhoy mi ninyo kay di pun may gustuan Mahal na gud ang kining ilahang generation charge, no? So daghang kay mga dapat ipasabot yun na niya mga tropa para walay lalis din ha. Ang ato pud diha mga taga Davao del Norte, dawata na lang ninyo kung unsang hitabo din ha. Total ang importante din ha mga tropa, maserbisyuhan mo din na og sakto, sibo, og kanaganing unta, malikayan na nang walay brownout, no? Pero usahay man god, di maging malikayan kay napamagyod gihapon ang brownout. Pero dawat-dawat talagang siguro punta din ha. Ako, mas mapabor ko atong panawagan mga tropa nga mag-coexist mo din na og let the people will decide. Na Nordico ba mi, magba-subscribe, or DLPC ba mi, mag-subscribe kay... Wala magyutay monopolya pod hinoon pod kung ugaling maga-supply sa kuryente o ga-serbisyo ang pag-isgutan. Ato magpabalik mga katropa.
5: Ato magpabalik kunya ato mga isgutan ng atong hatagan og pagtagad. Kining pamulong ni kwan man kini bang pamulong karon kining statement kay gipagula ni Ombudsman Buying Remulla nga ang Davao City is the epicenter sa kinibang pundo sa flood control.
4: Labaw pas lindog niya.
5: Now kung tumong karon sa ombudsman nga daw dunay maingontang corruption in terms of flood control, ato aning hisgutan kato pangalan.
4: Ayun,
5: hisgutan na to
4: ni. Basta kaya ko na ako'y nakita diri mga tropa nga medyo magkaingonta, grabe na po ni si Buying. Malakas na malangka, mangita po yung kag-intriga.
5: Kaya yan, ina-adapt ang statement, Manggod, ang kinibang katubitang kuan, gipresenta ba nga kuno ebidensya o kinibang mga pasangil, allegations sa act party list representative.
4: Si Tinio.
5: Act teacher party list representative nga kini ang Davao lagi kuno, dagko kuno kayog budget.
4: Ah, okay.
5: Sa milabay nga administrasyon para sa flood control.
4: Ang importante din na mga tropa nga napatuman ang isigutan nga budget. Ngano question naman ang budget? Ang importante din na kung kini nga budget ba nabutang ba din sa insakto, sibo o na-implementa ba ni og tarong.
5: Ato na ipatanaw na to ni unya katropang Alan kay basin og part lang ni karon sa kinibang pagkalibat ba sa to ang party list representative sa act. Kay grabe nang pag-cross manggod nila. Imbis nga dito siya mag-consider karon mag-concentrate sa mga magtutudlo, labi na karon kay ginatawag sa Palacios Malacañang walay mudo. Pero hilom ni siya.
4: Wala,
5: siya
4: walay reaction nga gidaot na karon ang magtutudlo ni Claire.
5: Kani nagrepresenta man sila sa mga teacher karon na katropang Alan. Mao man ilang katuyuan unta dito kay kuno lagi mga teacher dapat nilang tabangan kay napuno nag loan, lunod na.
4: Oh, nalunod na. Tapos wala na tatumong ni kay lahat tanan ratsada tanan nila.
5: Labot man ino sa mga flood control nga issue katropang Alan.
4: Unya talihatagan lagi ni.
5: Atagan na tunig pagtagad unya
4: taw-taw. Sige, sige. So, pagbalik mga tropa unya. Kamo dia sa inyo mga mensahe, ipabot na kaya ito na tagad o pagtagad. Alas 7.33 na.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by
14: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
15: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Mat Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
16: Sa balita o impormasyon, di Kamabiyan. XFM. Katropa mo.
17: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting!
18: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
19: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
20: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Lili mo nga nga akong baba.
18: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
21: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
22: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
21: Ngano man?
22: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
21: Mali na nga kape ang imong giinom.
22: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
21: Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
23: Ma mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
17: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
24: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa yun kini.
17: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
23: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay nang gidaladala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
25: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Reya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: Kaklarik sana!
26: Exciting!
27: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
26: Kaklarek sana!
28: Exciting!
29: Pusay!
4: Langga. Lunggo. Gumana ang mga tropa, linggi-linggi na.
30: Pinawa!
4: Ayun na mo, anak. Dirita sa to mga una sa to ang isigutanan katropang bricks, no? Ato sa delikatan nga to ang mga sukid tigpamino dere karon.
5: Ato mga tigpamino, good morning dere karon sa to ang mga sukid nga taga Paminaw, si Ralph George. Good morning.
4: Good morning, Ralph George.
5: Sama ni si Ralph George ha. Unya si Mary Grace sa Crusada. Good morning, Bullseye Katrupa, Sir Alan.
4: Ang ato ang kuan ani, ang karni na to ani karon kay ihaw ni baboy ni. Ha? Ah, order ani niya. Natuli siya der.
5: Diha dapit sa may kuan no, sa may Bago Galiera.
4: Bago Galiera.
5: Bago Galiera. Si Karina TCL. Wednesday na gyud dalaygon ang Dios. Uy, hala, Wednesday na dayron?
4: Abi ko mag-birnis na gani.
5: Dali ara kay katropang Alan, no?
4: Magkaingon lagi tao ga kining
5: padaog dayron, padaog.
4: Padaog daron. Padaog daron.
5: Di ba? Eh, Wednesday mag
4: basta murag, Wednesday.
5: Murag Biyernes na ni sa ato eh. Kining Wednesday.
4: Basta Biyernes, padaog ta.
5: Wednesday na gyud, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Blessed day to you, Sir Briggs, uga Sir Alan, uga tanang katropa si Ma'am Karina TCL. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning nimo Ma'am Nita, dihadapit sa may oras day, may hapon dihadapit sa Canada, no? Sir Alan, Sir Briggs, good morning daw. Sumala pa ni Ma'am Nita Valderosa, no? Samtang message po ni Raxoman de la Piña, good morning mga katropa. Sir Alan, Sir Briggs, always watching your program Bullseye. Ronnie de la Piña, Obawab. Always take yes to health kuno nga mga produkto. Sumala pa ni Sir Raxoman. Merry Grace Crusada, good morning katropang Sir Alan o Sir Briggs. Okay, good morning po nimo ma'am. Lia Manalaysay, morning Sir Alan, Sir Briggs, watching. Salamat kayo sa paglantaw nimo ma'am Lia Manalaysay. Si Altia Batumalaki Puntilla sa good morning katropang Sir Alan Abaes o Sir Briggs Flores o sa tanan nga mga trupa, katrupa, God bless us all watching from Negros Oriental. Layo-layo ni ato mga fans sa katropang Alan.
4: Taga-Oriental,
5: ha? Negros, Negros. Negros. Negros Oriental. Joel Deliva or Deliva. Mayong aga, katropang Briggs and katropang Alan watching live from Poblacion Ilaod, Panitan, Capiz. Layo-layo gini.
4: Capiz.
5: Taga Capiz, ha?
4: Paboritos, mga kuruwak-wak yun.
5: Mga tinood ba ng kuwan diha? Mang lupa ng silhig diha?
4: Maraman na istorya sa mga komedyante
5: siguro. Malagi. Mang lupa ng silhig siguro kay ibuno sa kato mga pulpul ng mga unsani, ng mga tao.
4: Mas okay lang ng mang lupa ng silhig kaysa mang lupa ng kaldiro.
5: Na? Ama na, delikado. Ha? Kaya wanaging kay lungagan na napagkaugma. Si Ronnie Peho, good day mga katropa listening while namasada. God bless the two of you. Namasada din ni si Ronnie.
4: Kugihan na, kugihan.
5: Mani mga nagkugi karon para sa pamilya. Arnold Artibo, good morning po from Coronadal City.
4: Yeah, oh. Good morning, good morning.
5: Kumusta ang taga-Coronadal? Ilonggo gihapon ang istorya sa mga tao, di
4: ha? Baugid na, di mawala ang pag-Ilonggo ba?
5: Gloria Malala Apelo, Sir Dan. Alright. Salamat kayo. Good morning, Sir Alan Baez, Sir Briggs, Flores, always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Ngayong buntag, mga taga Bayugan, ha? Si Angela Kumanya. Good morning, katropang Alan. Si Ruby Bukosawa, mayong buntag. Mayong buntag ninyong tanan, ha? Salamat kayo. Follow, like, and share lang, mga kaigsunan. Maroon na among hangyo sa inyo.
4: Yan, para magdungganeta, no? Oga, at least malamang makabaton mong tinood nga balita. Naway kapin og kulang mga katropa. Kaya mong kalimot sa pag-take sa tuang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Kaya nga itong Santon Gold Coffee Mix, kung feeling drained at work, mangod ka, it's time for a coffee that does more than wake you up. Ang Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, o collagen. Sa kiniga powerhouse of a blend to fuel your day. At doon ay mga top 3 nga mga benepisyo, mga katropa, sa tuang Santon Gold Coffee Mix. Isa lang ning maka-rejuvenate na sa tuang immune system, makababoost sa tuang natural energy, enhances focus and mental clarity, and also supports daily wellness for busy lifestyles, mga katropa. Dirita sa paborito ni Briggs Flores nga si Buying Remolia. Lami kinimo og ninong?
0: Pinong!
4: Kaya magpaldo na po ni 7 billion man yung ipangayo ni katropang Briggs niya karo, di kamuyo ni Tinyo.
5: Ha? 7 billion. Asa 7 billion?
4: 7 billion.
5: 350 billion?
4: Amo ba? 7 billion ang gipangayong budget sa for 2027 mga katropa dito sa Committee on Budget dito sa Ubos Balay Balauranan.
5: Ni Tinyo.
4: Ni Tinyo.
5: Kay si Buying, 350 million ang gipangayo ani sa kuan. Sa katong sa DOJ pa siya.
4: Sa DOJ pa siya.
5: Ang gipangayo niya ani is 350 million. Nga kinibang confidential fund.
4: Confidential funds. Anyway, makaingon ta og pagkadako bago daning ang kwartaha mga katropa. Pero si Tinyo ang nangutana, ikaw karon Buying, nagpalakas ka bas para di mo babag si Tinyo. Unsa may imuha karon? Pangitaan ni mo bright ni si Buying, bright man gyud bataan ni. Bataan ni tawanan ni. Bright itawanan ni, ano man. Kabalo siya si Tinyo nangutana eh. unsay gilok ni Tinyo nga paminawon din mga tropa nga ganahan si Tinyo niya, siyempre, mag-iskot siya og Davao City. Mag-iskot siya og ganang tanawar ko da.
5: Di, sa balita, mag-udiri karong katropang Alan, no? Nag-take lang og action karon si Ombudsman Buying Rimulya. In fairness alang sa Ombudsman na to. Kaya doon na din ni Sumbong, kining si Tinyo, dito sa Ombudsman.
4: Si nagreklamo man ni siya.
5: Oh, nagreklamo ni siya dito niya. Karon niabot sa sige kalkal sa mga papili siguro dito katropangala, no?
4: Dugay-dugay po kayo.
5: Na ukba na giniya ang at last ang katong complaint ni Tinyo. Igingnan niya nga, Tin! Tanaw na to ni Tin ang imuhang complaint. Tin.
4: Kay nangayo ra ko budget tin, ako na ukbon.
5: Oh, ukbon ako ni imuhang budget tin ha kay okay ba ni kining issue ni mo tin?
4: So karon ganahan si sa balita niya.
5: Karon sa balita ka tubang ala no. Gitawag gipaganahan ginyag todo si Tinyo. Gitawag niya ni Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya ang Davao City nga epicenter sa flood control sa niaging administrasyon atol sa House Budget Hearing na itong August 25, 2026.
4: So, 10 points na yun.
5: Now, matod ni Rimulya, at ako kayo kuno ang kantidad pundong nga gigahin kani ato sa flood control project sa Davao City. Hinungdan nga gisusi karon sa Ombudsman kung adunay korupsyon o irregularidad sa mga proyekto.
4: Yan.
5: So, iyon siya nga, dili pa ni kuan, dili pa ni final ha.
4: Pero kuya,
5: under
4: si
5: investigation
4: Tinyo,
5: pa ni.
4: Giligwat ni Tinyo. Pag yun yung epicenter sa flood control, gisumpayan ni Tinyo corruption.
27: Pinawa!
4: Wala.
5: Gisumpayan niya corruption na yun.
4: In fairness kay kuan ha, ni Rimulya, wala siya nagsulti og epicenter of kiniganing
5: corruption.
4: Flood control corruption. Gisumpayan ni Tinyo. Iyang ingon nga, under investigation.
27: Pinawa!
4: Kanawara ito ni si Rimulya. Karon kay dito ni Palag si Pulong. Kay wapagani ka ka ligwat o ka nang kalot o investiga, nag-ingon na kag epicenter. Nagbuhi na kag words nga halos tanan ng mga budget kung naman ito pag-ibo-bo dito sa Dagmen sa Davao.
5: Ang sulti karon ni Buying Rimulya, ingon siya nga, dili ni conclusion ha, nga dunay corruption sa Davao City tungod kay nagpadayon pa man ang investigasyon.
4: Nagpa-una-una magkagsulti o ga-epicenter.
5: Gikinahanglan pa ang ebidensya ni.
4: Mayo kini mo gunit o words ba nga.
5: Kanapitang, ana sa dito pa, balik gamay.
4: Balik gamay.
5: Murag, murag elastic katropang alam, murag dunay elastiko, no?
4: Ganingong kung nga bright yung tawahan na ni.
5: Pag inat niya pa, bugirahon man yung ka sa elastiko, ana.
4: Murag nagtabanog ba?
5: Ana ni siya ang kuhaan ka ng behavior sa mga politiko katropang
4: grabe. Listen ni Ombudsman nga maugani, politician.
5: Maugani na nga dapat unta dilibutan nga politiko ni Ombudsman katropang alam.
4: Kabalo siya.
5: Kay balos timpla. Nga mo ni timpla.
4: Itimplahan niya si Tinyo kasi Tinyo na ay reklamo sa Ombudsman.
5: Ang timpla ni Tinyo, sugar ni. Dire ko sa Kuanbi, kining timpla sa Santon Gold Coffee Mix kay Kuanbi, kining stevia.
4: Nakadaot lang niya kay gibutangan po niya o ka na ganing 3-in-1 po nga ka coffee maker.
5: Anilahin na ganyan ang timpla. Nilahin ang
4: lasa.
5: Nilahin ang lasa.
4: Sa dula man.
5: Kasi tanaw ka trupang ala no. Dili siguro pwede nga makonsider sa to mga tigpaminaw nga kining ato ang presentation of evidence is purely correct no. Husto may kalambigitan sa pundo nga giallocate from 2016 to 2022.
4: Yan.
5: Sa kanhing administrasyon no sa Davao City. Nalantao na to ng taod-taod mga katropa, katropang Alan, kung pila ba gayod ang budget nga nakita na to diha karon sa mga papel nga giallocate nga pundo para sa Davao City.
4: Actually, transparent ba na din na to ang mga records, di ba?
5: Now, importante na to nga klarohon nga no, usa kini ka butang nga nagkinahanglan og tubag. Usa kini ka pangutana nga nagkinahanglan og tubag, butang kini nga nagkantidad.
4: Yun.
5: Og salapi. Og mayon tag salapi kun iya na sa gobyerno, iya ni sa mga yano nga mga Pilipino katropang Alan.
4: Correct.
5: Ha? Iya ni sa mga yano nga mga magbubuhis. That is why ato lang taon daw kung pila ba gayon ang pundo nga gigahin di ay sa administrasyon ni Duterte sa Davao City. In terms of flood control mga kaigsoonan. Kay Ako pa ganitong na-remember so, na.
4: Ang record yan, nakakanunay dyan, nag-bansiwag, no?
5: Mm.
4: Wala na natago.
5: Na-remember ni mo, Katropang Alan, na one of the statements ni, a statement ni former President Rodrigo Duterte ba, diha sa tubang sa mga media nga. Mas giuna niya ang uban ng mga
4: Luzon.
5: Lugar. Gipaulahin niya ang Davao sa mga development. Gumikan kay maulaw siya.
4: Okay,
5: taga-Davao ko siya.
4: Abi pa lang, naniguro.
5: Maulaw siya nga, unahon niya ang ihang lugar kaysa uban nga mga lugar po.
4: Sa mga big infra projects, ha?
5: Nga otro po ni nagapanginhanglan usab og mga projects. Now, ingon siya nga, daghang magkwarta ang gobyerno. Ato ni nga bahin-bahinon.
4: Balaw siya, da, ang, wala, dilita ingon og bangkarote.
5: Now, din ay karon, sa ito ang pagklaro, no? Gingon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla Mangud nga epicenter ang Davao City. Na ingon po siya nga wala ni nagpasabot nga gipamatud-an na nako nga duna na nahitabo nga korupsyon.
4: Iya na pong gibiran tabanog.
5: Gibiran niya ba? Inat-inat man eh. Mura man niya
4: gitugutan niya tapos iya na pong
5: gibirahon. Giinat niya. O tira-tira tirada ni. Iyang giklaro karon nga ang iyang gigamit nga termino tungod sa kadako kuno sa pundo nga nadawat sa Davao alang sa flood control infrastructure projects.
4: Actually, gamay ra gud kay kung sa 51 billion man ilang gina mine conditioning kanunay.
5: Karon, iyan ang ginaimbestigahan. Imbestigahan kuno ni sa ombudsman kung duna ba gyud irregularity. Mabita na nga kung imo mahinumduman katropang Alan, gihagit ni Congressman Paolo Pulong Duterte ang DPWA secretary.
4: Ikaw
5: man karon ang San Pedro sa tanang dokumento das DPWA bukhara na kanang libro sa libro. Nga mag-ingon ka nga dako ang budget din eh. Nya nganong duna pay baha? Nga naman lagi sa Manila be nga dako man kay tug budget. 2 billion pesos ang allocation budget sa distrito ni Kuano. Distrito ni 6 billion or 2 billion? Distrito ni kuan ni Pastor Abante?
4: Murotog 6 billion?
5: 6 billion?
4: Kung Abante, sa iyang distrito, mga almost 3 billion.
5: Karon na kuan, nagbaha gihapon.
4: Nagbaha lang gihapon. Ay, dapat nga...
5: Iyan, nagpatabang na karon. Asa na si Sara? Ano ni si Sara? Tigpugong sa baha?
4: Ano si Sara ang congressman diha?
5: Unsa man ang kanang unsa man ang seal gani kato pang bulkasil?
4: Bulkasil. Tigtapal. Tigtapal lang. So, makita na no. Diri ba nga kabalo siya nga gitimplahan niya si Tinio kasi Tinio naa di ay reklamo sa ombudsman.
5: Gipaganahan ba para mukitiw pong ikog aning tabagha katropang Alan no.
4: Kay kabright po ni Tinio pod sumpayan niya og flood control corruption.
5: Para sa Davao.
4: Sa Davao.
5: Ang kang Remulla
4: epicenter.
5: Ang kang Tinio flood control corruption.
4: Nya epicenter of corruption na dayon ang konklusyon.
5: Wa kalumos ni tawhana dito sa Manila katropang Alan. Wa lumsi.
4: Lali bang ang Davao City mo epicenter of corruption? Ang galing kabugatan ng akusasyon.
5: Dire karon ha. Sa pangutana mangod pila man gid ay ang pundo day be sa Davao City panahon sa Duterte administration. Okay. Now, total kuno nga infrastructure allocation sa Davao gikan sa tuig 2016 to 2022 according sa kwa na sa record datos ni gikan sa Department of Public Works and Highways DPWH
4: 11 okay
5: sa DPWH mismo
4: sa kanyo national
5: ang tibuok Davao region nakadawat lang kini og 68.6 billion na total infrastructure allocation.
4: Gamay ra na kung tibuok Davao region, lima ta ka mga provinces na to.
5: Unya, lima ta ka provinces, unya 68.6 billion lang.
4: Gamay ra kayo, ano na epicenter naman na.
5: Gani kung imuhang dapat dako gidon ta kay budget ning Davao City kay mo ni sentro diri sa gikonsideran ni sa uban nga sentro
4: para dili mo abot ng tubig gikan sa Dioro diri sa Davao City og di mo abot nang gikan sa
5: Davao Cruz
4: Davao Oriental.
5: Now para sa mga proyekto dunay total of 1221 projects.
4: Okay.
5: Para kuno sa mga kining 68.6 billion. Nga proyekto. Now, ang sa flood control mismo sa Davao region naalay budget nga 10.5 billion pesos para
4: so,
5: mismo
4: ang
5: sa
4: katong 68 direto siya hingkod nga flood control lang to.
5: Dili. Oh, 10.5 billion lang.
4: Bahinon pa gyud na siya sa ubang pabrik ng mga infra projects.
5: Sa 206 flood control projects.
4: Mm-hmm.
5: Oh. Now,
4: so pila diha ang sa flood control?
5: Ang sa Davao City 10.5 billion.
4: 10.5 kanawara, 10.5 ra magiday.
5: Sa Davao City First District lamang kaniadto nga girepresentahan ni Congressman Paolo Duterte.
4: Mm.
5: Dunay actual nga 49.8 billion sa iyang sa to pa murag kuani kini bang separate ni siya.
4: Dito siya 51 49 lang.
5: 49.8 billion ang actual infrastructure allocation gikan sa 2020 okay. to 2022.
4: So, pila diha ang flood?
5: Para sa 710 ka mga proyekto ni. Kinibang 49.8 billion.
4: So dili siya tanan nga fully dito gitagak sa flood control.
5: 710 ni ka mga proyekto ha.
4: Uh-huh.
5: Para sa kasayuran sa uban, ang dokumento nagbutyag gikan sa DPWH nga ingon ang DPWH nga only 8 billion lamang ang flood control projects sa First District sa Davao City.
4: 8 billion is epicenter na nasa budget.
27: Pinawa!
5: Dili, kay, kung ano, mamanay lang ginatuhuan, no? Di ay, karoon, no? Dunay ginabutyag din, eh. Ang ubang dagko nga bahin nga gigamit sa Davao, ang dagko nga bahin di ay atong 49 na katrupang alan. Gi-allocate ni sa Davao Coastal Road, dunay 15.3 billion.
4: Ayun. Infra na ha, infra.
5: Sa Magtuod Flyover, dunay 2 billion. Sa Ulas sa Viaduct, dunay 2.7 billion o guban pang mga infrastructure.
4: Mo na natukod na diyan. Uhay lang sana ha, uhay.
5: So dili sakto nga ingnon nga 49.8 billion o 51 billion ang tanang flood control project sa Davao.
4: Sa tibuok kun dili flood control.
5: Oh, kun dili 8 billion lamang ang sa flood
4: control.
5: Mo kinahanglan
4: to mga katropa no nga atong siren kung kining word nga epicenter sa budget dina sa flood control unya apelyidohan og corruption na ni Tinio mga katropa nga ang gipasabot ni Remulla ang pinakadako nga gibobo kun matud pa nga flood control na sa Davao City. So kanang 8 billion dako na rin na nila.
5: Natukma ni nga ingnon diri karon katropang alan kung maingon sila karon nga 68.8 billion up 68.6 billion total infrastructure allocation sa Davao region gikan sa 2016 to 2022. 10.5 billion para sa flood control portion sa Tibuok Region 11. Unya 49.8 billion infrastructure allocation sa Davao City First District. Unya 8 billion flood control portion ini sa Davao, Davao City. Nga naman nga ginatawag ni nga epicenter.
4: May
5: pangutana diri karon. Tungod kay dako kuno ang concentration sa infrastructure spending sa Davao City ilabi na at sa First District kumpara sa uban nga malugar nga dunay mga flood control projects nga karon gisusi na sa ombudsman. Now kini ang rason nga giingon ni Remulla nga ang Davao mao ang epicenter sa flood control project funding kaniadto.
4: Iyan.
5: Pero iya ra po ning gibawi. No? Ingon pa siya nga dili ni katumba sa findings ha, nga corrupt ang Davao. Ingon pa ni Remulla. Siya miingon nga kinahanglan ato ni nga tan-aon ang ebidensya ug ang actual nga mga proyekto. Mura ba ga palami siya karon para nga magpanilap si kuan si
4: Inyo ba? Ang giingon diha nga kini si Remulla nagtabanog ni siya ba? Iyang gitugutan ang nasa una-una ni Tinio para dili siya maputlan aning iyang gipangandoy nga budget sa Office of the Ombudsman.
5: Na dili na karon na katropang Alan ang comparison, comparative no. Sa mga regions sa ginasusi nato ni. Kung unsa ba nga mga rehiyon or siyudad o munisipyo baka no dili sa tuang naso sa Pilipinas ang dunay highest flood control funds.
4: Bebe. Atong tanaw na be.
5: Kung hisgutan nato ang flood control projects sa milabayng administrasyon. In short, Duterte administration. Alright. Administrasyon ni Duterte, gikan ni sa 2016 to 2022. Now, dire karon ang dapat mag-amping kining mga tao katropang alang nga maghatag og kuan kini bang mga aligasyon, mga pasangil. Kay kining pagpasangil giingon sa mga sa mga sa mga abogado, ay sus, pasangil po tinin dali, abis ang pagmatug ka. Dali ra kay ka mahimo, makahimo
4: ka pasangil. Dali ra kay ka pasangil lang, nagdamgo ka ni Christina Pander, abis ako.
5: Pero, kwan, kining ang pag ang pagproiba ana lisod. Mm. Pinagi sa pagpangita ni mug mga dokumento. Now, here comes the documents. So, ang Davao City, dako pero dili pasabot ni nga first sa tibok Pilipinas. Mm. Mm.